XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita ya 12 minutos mga katrupa ang nakalabay sa alas 8. Welcome to the last hour of our show. Ang programa nga Bullseye gyapon mga katrupa kuto brat alas 9. Then kinig gihatod kini kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nagaprotektar sa atong panglawas labi pa sa kahimsog sa atong panglawas mga katrupa nga diin ang mga balatian nga kung dili gyud nato protektahan atong lawas mga katrupa, sigurado gyud ta des kakuyaw. Mao na nga kinahanglan mo gamit kita sa mga suplemento mga katrupa karong panahona nga mo alkontras mga sakit-sakit sa itong kalawasan, no? Ang pinagamayo, Santon Plus Gold Herbal Capsule na kay balatian niya sama sa akining diabetes, arthritis, high blood. Gamitin nga Santon Plus Gold mga katrupa kay usan niyo katrupa nga Junji nga mag akining mag-neutralize sa itong mga bad cholesterol.
2: Okay. Mo hinay-hinay pa hilis mga katropa kay cholesterol taas, bunga onya init imong lawas, kasabot.
1: High blood yung ka.
2: High blood, Kaya mamanay mo bara sa mga kuan, mga
1: ugat-ugat. So, tabangya ang itong lawas mga katropa, gamitin ka na sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. At ito na yung maangkon mga katropa, nationwide, pinagis mga butika, Mercury Drug, South Star Drug, TGP, og generika nationwide. Niya nga itong mga silingan niya. Diya sa inyo mga tugkaran ng mga kining pharmacia kung wala mang galing kining mga national pharmacies mga katrupa. No? Pagkutaan na lang mo diha, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Bullseye!
1: Alright, good morning, Usab. Kang... Ano ba ni? Hi naman ito akong...
2: Kang Rejo Rigor Narokla. Good morning sa'yo.
1: Al-Quran.
2: Roger
1: Al-Quran.
2: Good morning, Katropang Rio. Katropang Junji watching Bullseye. Shout out sa mga delegates sa Eastern Visayas.
1: Oy, good region. Morning, no? Eastern Visayas.
2: Region 8. Ni adiri sa akong atbang nag... Naade dito. Tama. Naade diha ang Eastern Visayas na ito sa Santa Maria.
1: Sa Santa Maria.
2: Santa Irene nga mga eskwilahan.
1: Nasa sila diha.
2: Naade ito.
1: Good morning.
2: Good morning, ha?
1: Si Katropang Joseph Pagaran. Good morning.
2: Good morning, good morning.
1: Si Katropang Raymond Ignacio Garcia, good morning.
2: Good morning diha ninyong tanan, mga
1: si
2: katropa.
1: Si Milyamor S-Ben.
2: S-Ben, good morning.
1: Dave Pataho, good morning.
2: Mga Pataho family, ha? Mayong buntag diha ninyo.
1: Mga Pataho. Wilma Wakid, good morning.
2: Good morning, Katropang Wilma.
1: Thank you so much.
2: Bayo-bayo din yung mga nag-li-li sa day na ito, karun ba, katropa nga rin. Okay, naaman sila, di ba? Si Kuan Pod, si Vince Pataho na Pod. Good morning po ni mo. Niya kang Didin Pataho. Daghan naman ni sila na ay Didin Pataho, na ay Lina si Pataho, na ay Vince Lee Pataho, na ay Beverly Pataho. Krabi naman ni Kuan.
1: Asan yung lugar dapit ng kandidato?
2: Napag-i Jisin Kanikon Pataho. Makalilisang ning apelyido ni Petina.
1: Makalilisang giday.
2: Kalilisan ning apelyidohan ni daog na tapi minting budagan tag board member ani.
1: Ba na diha nga basta makandidato ka, ingnaday na mga pataho.
2: Mao gani.
1: Bitaw, alas 8:17 sa tungrasan mga katrupa.
2: Good morning diha ninyo mga kuan.
1: Nakoy gisin ni mo diha Harb nga picture Harb. Palihog daw Harb. Niya, mga katrupa, actually, diritas national issue katrupa nga Junji, no? Nagkaguliang na usab kining mga membro sa Senado. Kini sa pagkakaroon katrupa nga Junji, nagkainitay gini siya. Init gud ang ilang sitwasyon kay naagod ni gipang barugan. Kampihan gud kadto pang
2: diha makita ning ilahang kuan nila diri makita ang ilahang kinampihay gyud kay minority og majority.
1: Minority og majority. Uh-huh. Now, ang nahitabo magud karon mga katrupa, kung magisgot gani og kining impormasyon or mga trabaho des Senado, lahi na nga itong madawat kay impormasyon mga katrupa, ang maisgutan minority, majority, orabag kampihan na.
2: Kampihan na ba? Isig dapigay na.
1: O, dili na ba ng trabaho yun nga giatiman, mga katrupa?
2: Kana.
1: No? Inoon, maingon sila, mga katrupa, nga kinahanglan yun kuno nga ang matagrupo kuno mag-iusa sila kay para dili kuno matuman ang mga personal interest o mga tinguha sa matagrupo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero inga na, abadiay, mabuto na nga, di good layo, nga nahimo ng katawaran karon ng Senado.
2: Nahimo na. Mas mayo pang sinakuan kanyang kongreso karon kay na hilom-hilom na.
1: Okay.
2: Ang Senado karon kay nalima katong nang walkout sila tanan.
1: Nang walkout.
2: Yun. Nga, nipalag ang mga tao kay nag-una mang gidinoon po dinoon si Zubiri o walkout ino, hindi nagsunod ng...
1: Naunsan na ni Subiri. Iyan po na. No? But anyway, atong siron by the way, mga katropa, unsa din ay tabo dito sa ano? Nga nung doon na may mga matawag na to walk out, kala bang alang sa mga higala na to,

0: So, unsa man gyud di ay nahitabo diha sa Senado mga drupa? So, by the way, katong niaging adlaw actually, dito sa Senado nag-walk out ang minority senador. Tungod ni sa debate mga drupa sa giingon nga proposal nga tugutan ang giingon nga remote o electronic participation o voting Senate sessions. Kay para nila adunay problema sa proseso. So, ang normal gyud nga binutuhay mga katrupa sa bisan unsang kanabang ibutan na to, magbutuhay ta karon kung i-impeach ba ang Vice President?
1: O, kana. Pasigyan na.
0: So, naamang gyud diha sa kanang physical. Kung mitambong ang unsang ka senador, mao'y normal lang, binutuhay sila. Pero, tungod bang gyud mga katrupa, sa kining panghitabo mga ang uban wala diha sa kining dili magkatunga sa Senado gumikan kay dunay concern kay Trupang Junji.
1: Oh, tinuod na pasa nang ana.
0: Ang uban na kining gipriso. No?
1: Ang uban gi
0: ang uban nagtago.
1: Nagtago. Di wa ba.
0: Dunay mga rason. So anyway, mao ni lang gikalalisan mga Trupang sa mga normal. Kanang magdebate gani mo, pakuanay mo sa inyong rason.
1: Oo, pakuanay yun na. Pagahiay yun na sa inyong mga rason.
0: Mga rason, kung say,
1: ganun. Mga legal bang inyong mga gustong ipabot. Okay. Ang nahimo maguling sample ning kang dilema.
0: Kining kang dilema, mabutan ni kailang naisgutan mga gandrupa. Abi ninyo, nahimong sample kang dilema. Kay katos dilema sa una mga gandrupa, kung nakadumdum mo, tungod sa iyang kaso na preso.
1: Preso man, oo.
0: Sinadura siya. Sinadura. Unya karon ang mga endorser niya itong panahona, sila si Reza, Pangilinan, sila si Ricto. Apan ba ito si Ricto? Sila si...
1: Kuhan pa man ito siya, senador pa man ito.
0: Sila si Kinsan eh.
1: Lito Lapid.
0: Drilon.
1: Mamay sila nga team.
0: Okay sa una mga katrupa.
1: Oo, nagitugutan nila.
0: So, gitugutan nga, pwede makabuto.
1: Oo.
0: Si Senadora Leyla de Lima. Kaya napriso man to siya. So, naprubahan gito. Naprubahan. Karon, ang problema lang po na ito katrupang Junji, wag kabutaras de Lima, gumikan kay ang korte naman po. Ang korte, General Trial Court,
1: mo naman pwede
0: mo. Mo'y nibabag na dili pwede kay nakasamong guwan.
1: Oo, nakasamong ang purgatorio.
0: Pero forget kanan, that, kalimta na ito ng sa courting aside, pero dirita sa Senado nga isgutanan nga o gusto di nila, pwede.
1: Pwede. Kanya o sila na ang gusto, dili pwede.
0: Sa pagkaroon, ang pangutana ni ini, sa may kalainan.
1: May kalainan.
0: Ang giingon nila dito, gi-move ni Marcolita, na pwede makabutar ang gantong wala din ha pinaagi sa kining
1: online
0: advanced technology. O sa may mga advanced technology using internet
1: kana mga Zoom bang kwan
0: mao na nga ni Irgo ang minority group.
1: Kay di ba sila gusto lagi nga si Bato mubuto kay ba mo to ikatrisi nila
0: mao. But anyway mga katrupa ato ning balik-balikan kayo sa may kalainan. Sa una nga sila nag-induruso, pwede yun niya karun. Huwag induruso po na, dili.
1: Pero okay.
0: Masa ba ni? Kuhan din eh, kining duplikara din ni Katropang Suchi.
1: Kanya, mahitabo po diha ang gitawag na itong unfair.
0: Maulagi.
1: Okay, gitugutas di lima. O niya, karun pag sila na inihangyo, kay maunay na yung majority din na po.
0: Atong balikan mga katrupa, alas 8:44 sa itong orasan. O balik kapag kita mga katrupa, humani itong panamdam sa Subian. Standby.
2: Bullseye! XFM.
3: Cup!
1: Ay!
3: Para sa rin mong birthday cup?
1: Ay, November to.
3: Usang tuig ka, cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
1: Exciting!
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold!
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor.

0: daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre-

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: Live.
1: Okay, mga katrupa, alas 8:30 sa atong orasan.
0: Bullseye!
1: Atong panag-uban usab, mga katrupa, atong sa Chris Mayo nga kumutoon sa Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, ang kaping lamian, kaping krimi o kape nga pinakakusog gumikan kay mga katrupa, doon na nakinipasensya sa glutathione ng collagen. No? Para sa man ang glutathione collagen, actually na beneficyo ni sa atong atay mga katrupa niya og maayo ang daloy sa tong dugo o sang mapiktahan ini ang kahimsog mga katrupa sa tong pamanit. Oh, mabuto mo ingon katrupang John Jing, hayag ang pamanit. Oh, so maputi-puti ta.
2: Oh,
1: pero di yun nga puti nga murag
2: oh, kanang paper. Murag na siya og ban paper. Oh. Dili na na. Kaya ikan na siya wala na dugo.
1: Oh, hayag ang kumanit at the same time, looking young. Okay, na may presensya sa collagen.
2: No?
1: So, gikapi-kapi na ito mga katrupa pero healthy ka na. No? Santon Gold Coffee Mix.
2: Coffee Mix.
1: Alright, mapalit sa mga butika o kaari ka mo sa atong sibyaan mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Bandita, habi, sa itong mga reaksyon, gikan diri sa itong mga higala, natos ang mga pamasahon, mga katrupa. By the way, may pagpamahaus, mga namahaw karong panahon.
2: Siyempre, ha? Unsa may mga kwanyo, lauoy? Lauoy may nindotron?
1: Kana, lauoy.
2: Sabaw-sabaw yun kay healthy, mangod ang sabaw. Kay lisod man po magsabaw, ra katrupa ang way gulay.
1: Oo, maog yun.
2: Basta may ngunit kay taglauoy gani, kabalo na tadaan, nga gulay yun na.
1: Oo, siyempre.
2: Mga gulay, priskong gulay.
1: Good morning, usap ni katrupa ang Gloria Basadre Iglesia. Thank you sa pag, Tristan Yat Gulay, good morning po niyo diyan. Thank you so much. Okay, balik ta sa itong naisigutan. No? Mato, nagkaguliyang ang Senado, katong ni Aging Adlaw, mga katrupa, gumikan na itong purpusa lagi,
2: nga
1: tugutan, nga mubutar
2: ang
1: gamit ang teknolohiya. So, unsa man, mga Zoom.
2: Kana,
1: Okay, karong panahon na magod katrupa nga, Junji, pwede na
2: okay.
1: Maka-appeal ka sa mga meeting or mga session kanagit ka na bitong mga estudyante na to katropang Junji. Na bito giingon nga kining mag sani unsa na ilang ko na siya kanang di alas balay ang estudyante.
2: Kanang kuan mag online online sit na isa ana online online class.
1: Online class.
2: Oo. Mao po ni. Online
1: so,
2: voting.
1: Mao nagigamit ang teknolohiya. Mao ni suggest ni Marcolita. But ang minority, kus ganon sila nga may oppose. Dili pwede.
2: Dili pwede.
1: Oh, kay naay problema.
2: Dili pwede. Kay maguba among plano.
1: Pero nahimo siyang question mga katrupa, gumikan kay kini sila si Hontivero Riza. Sila si Drilon. Drilon gani karon og interviewon sa mga media. Ato good panics minority.
2: Oo, siyempre.
1: Now, nahimong diskusyon sa online, gumikan kay, nga naman daw, nga katong panahon ni Dilima, nahimo man nila. Grabe, pag gani maka-endorso.
2: Oo.
1: Pero karon
2: karon nga sila na.
1: Nga hisgutan nga... O aduna sila'y gustong amindahan nga og pwede... Tugutan nga mubutar via technology,
2: technology.
1: Or online.
2: Online.
1: Dito na sila nagkasamok na kay nag-isig pahayag naman sa ilang mga argumento katropang John Jay.
2: Paghahiay naman.
1: So, walay na himo. Nag-book out sila. Ilang grupo ng lakaw. Ang pagutan na rin ha, mga katrupa, wala bagay ikasarang yun nga mo dipinsa.
2: Ngayon nga nung walk out man.
1: Walk out man. Pero mo ingon man po nga dili ko nung patingog ko, hindi ka tingog. Pero kita tingog man.
2: Tagaan, magtagaan man o time katropa gari. Nga makahatag sila sa ilahang di man pareha sa kongreso nga piiton ka. Kanay sa Senado, tagaan yung kadihag time.
1: Ang problema lamang. Unsa ang pagdipinsa sa imong argumento?
2: Kana, motong naglagot si Marcolita, di ingon si Marcolita nga, lisod yun yung way mga background sa malam. Suko kayo. Ah. Samot na yun na perteng suko ang mga suko. Mga tulpo. Okay. Mm-hmm.
1: So, mga katrupa, actually, kining panghitabo sa Senado, nagyagaw plus dunay background sa mga supporters.
2: Oo.
1: Bisan, kamo na mga diha mga katrupa, kung avid fan or avid supporters, gano, masuko, gano, mo? Di masang na to? Diri ka sa habig sa
2: minority.
1: Minority. Ato po ka, masuko po ka kung sa gibuhat sa majority. Kung diri po ka sa majority, masuko po ka kung sa gibuhat sa minority. Kuan, kining minority. So, ang liho karon sa social media, grabe ka gubot.
2: Maka
1: okay, isig, dapig-dapig naman.
2: Muna inga na ang nahita mo ka to pa. Pero kung i-check ni mo una ang background sa matag senador, sa minority o majority, mas daghag abogado sa majority.
1: O isigutan ng legal.
2: Kung legal ang sa diskusyon ba, kanang background bitaw sa balaod, mas daghan ang abogado sa majority.
1: Correct.
2: Kaya sa minority. Kayo, sa minority, ang duha katulpo lang dahil, di man abogado. Si Ping Lacson, dili na abogado. Si Mula Apare hanggang Ulo, di hulo, di po na abogado. O niya si kining Lito Lapid, si Aquino, di ba na sinado? Di ba na abogado? Si Aquino, o niya, si Pangilinan.
1: Abogado?
2: Abogado si Pangilinan. Si Hontiveros, di ba na abogado?
1: Dili.
2: So, kung imong kwintahon, murag usari abogado sa kining minority. Pero i-compare po ni mo din is majority na.
1: Halos
2: putakan.
1: Okay. Marcolita, abogado.
2: Duha ka Cayetano, abogado, Manispia. Marcolita, abogado. Si Cayetano, si kining, kasi pa niyong uban niya.
1: Escudero.
2: Escudero. Mga abogado mo na. Gana. Daris ana po, mga kuha na.
1: Na, kay si Cayetano, kay grabe yung magod maka.
2: Na, si Cayetano nga mo, mukuha mo nagtulo ka, minority po ng utok dito.
1: So anyway mga katrupa, ilan na na ang ato ni ini mga katrupa, unsa bagyo mga motibo?
2: Mayo.
1: No, unsa bagyo mga motibo nganong ingana naman na karon? Now kung nagtan-aw gyud tas mga kaagi ni ini ila diha mga katrupa, makaingon ta nga ang balos walay sukod.
2: Ana gyud.
1: Kay sa dihang
2: sila ang naapas katungdanan
1: gipulihan si Escudero ni
2: Soto. Mula Pare.
1: Wala tingog.
2: Ay, wala. Oy, ilatanan ka tropa.
1: Ilatanan. Pero karon
2: nga napulihan.
1: Sila
2: ni.
1: Grabe
2: mo ka kontra.
1: Pero normal na siya. Kay panig-panig naman. Kumbaga ipaglaban.
2: Pero kung i-enforce good day, i-implement good day sa majority nga baya online ang kining ug ang kinaon sa ang dagan, wag gyud mahimo ang minority.
1: Pero ningon masuto nga og ipugos gyud kuno mga tropa nga
2: i-online.
1: Itugutan ang online. Ingon si Soto karon baguhay lang mga tropa. Ngayon, ilagi ko nung iabot sa Supreme Court.
2: Ilagi
1: pa sa Supreme Court.
2: Tagaan yun nilang trabaho ang Supreme Court.
1: Tagaan nilang trabaho. So, o sa may gikahadlukan di ay tuod mga katropa?
2: Kana, kaya mura mag, basta kaya nga na ganing medyo babagan, na ay gikahadlukan katropa. Uy,
1: o sa may gikahadlukan.
2: O sa kahana, no?
1: Anyway, 3-11.
2: So,
1: gikahadlukan ba nga dili sila makarangkada?
2: Murag isa siguro na.
1: Unsa ba yung mga kanang gika inita nila? So anyway, mao nang naglilong karon sa kung ano ba issue ani nga gikahadlukan o runsa. Kung may yung impeachment mga katropa, actually, dako gid question no kining impeachment mga katropa kay ang mga senador karon nagtuli katropa ang Junji. For your information, mga katrupa, tungod sa kaligon sa dinapigay karon mga katrupa.
2: Lagi. No? Doha ko kakampun eh.
1: Lisod na kayo makabot ang impeachment.
2: Alisod ay kining adagan.
1: Ngano man mga katrupa? Ha, ngano man?
2: Mm.
1: Kung ang Kongreso para makakuha sila ng buto,
2: mm,
1: nga ma-impeach ang Vice President, ma-forward nga to sa Senado, Senado nanginahanglan sila one-third.
2: One-third, oo. Oh.
1: One-third ba to?
2: One-third.
1: Nakalimutra ba ko?
2: One-third.
1: Oh, nanginahanglan sila, ana.
2: 100 lang ito.
1: So, sige, pag-abot sa Senado, mga katrupa, kay gulpi mang kampihan,
2: oh,
1: wala lagi ma-anticipate nila.
2: Mm-hmm.
1: No? Gulpi mang kampihan, pila may kinilanon diya sa Senado?
2: Mm, bahin sa
1: impeachment. Kung impeachment mang galing ang isigutan,
2: oh,
1: mao ba niya, gikadlukan?
2: Mm.
1: Ha? Kuan, kanang two-third.
2: Two-third, oo.
1: Oh. Kay,
2: sa ako lang po nasabtan ka tropa, lahi ang buto sa mupuli pagka-SP.
1: Lahi rin na.
2: Oh, lahi po
1: lahi
2: ang buto sa impeachment yun.
1: Sa impeachment, lahi rin na.
2: Lahi, yun. Oh, lahi na yun.
1: Manangigon ako nga, sa impeachment lang ta mag-istorya.
2: Oo.
1: Usa may ilang nalantawan, ani.
2: Mm-mm, kana.
1: Kay, nahadlok ba sila nga, dili ma-impeach ang Vice President?
2: Oo,
1: buto na naon. Yun. Bisag kapila sila mahadlok o bisag kapila pa sila mag-majority.
2: Oh, wala.
1: Lisod ang bilang sa 16 votes, mga katrupa.
2: Kay 16 ba ya ang kwaon gyud sa kining impeachment?
1: Lisod gyud.
2: Lahi gyud. Oh.
1: Kung maingon lang ang majority.
2: Oh, kana.
1: Dili ang hinamuon nagduda magkuan ni katrupang Junji nga.
2: Sige.
1: Lisod man ang pagkuha sa 16 votes.
2: Oh, kana.
1: Mauna nga, paningkamutan nga makuha ang majority.
2: Majority. Kana, mauna siya.
1: Nga naman. Gumikan kay daghay mahimo sa majority.
2: Mm-hmm.
1: Kung gusto lang yun.
2: Mm-hmm. Oh.
1: Oh. Kay kanang impeachment para nako, minutuhay mga katrupa.
2: Mm, kana.
1: Alison.
2: Alison, oy.
1: Kay kanang normal, dinha sa minutuhay mga katrupa, magpresentar pa man sila katrupang Junjie kanang both sides ang kining nagcomplain, of course ang gicomplain, magpresentar pa man sa ilang mga ebidensya
2: kana
1: hangtod nga magdesisyon na sila. Nagtuo ba ka nga dili pud mo depensa na ang mga defense team ni Vice President Sara? Ila pud ipresentar nga kini ang tinuod. Kung moingon ang pikas nga nag-corrupt ka.
2: Mm-hmm.
1: Dipinsahan man nila nga. I-probe nga ang inyong aligasyon.
2: Na-corrupt.
1: Oo. Oh. Niya karon ka tropang Junji, mabot mag-good sa time nga magbinutuhay.
2: Oo, oh, diha man dayo na.
1: Oh. Mauna ko na sa korte karon mga katropa, kalang giingon nga, nag-file si Bato o TRO.
2: Sa TRO nga, gibutuhan.
1: Niya, katropang Junji, maingon man nga, dili lagi na pwede kay ang ICC.
2: Mm-hmm.
1: Wala say
2: jurisdiction.
1: Jurisdiction kay mauna-mauna. Pero doon na po'y kuan nga mga judges, mo explain siya lang kagalingon nga kinahanglan good nga i-implementar ang warrant of arrest sa ICC. Na po'y maingon nga dili pwede kay abuso. So doon na yung mga panglantaw, lain-lain nga mga panglantaw mga katrupa. Kung dili na to na sila ma-question, kay ila man na nga baruganan. Mapo na sa pagbinutuhay sa kang BP Sara, di po na ni mo mag-question kaya ilan man ang baruganan.
2: Oo.
1: Niya, ibala na yun na taong bayan. Pagkalipsugas.
2: Bullseye! Mama na dayon, largo. Taong bayan ang guwan.
1: Pagpabor.
2: Pagpabor.
1: Walay taong bayan.
2: Walay taong bayan.
1: Pagtili, pabor.
2: Pagtakilid,
1: taong bayan.
2: Marag.
1: Alas 8:43 na mga katrupa.
2: Mahimo ang tanong na
1: huna. Balik na tagyapon sa itong human sa itong pinamdom sa CBN. Stand by.
0: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thank you sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Masa mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix. Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa water district nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
6: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubo sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dena nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, efektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Bullseye! Okay, balik tayo sa itong tulungan naman na mga katrupa. Doon na kita ay alas 8.50 na sa itong orasan. Bullseye! Bullseye! Once again, kining oras usab mga katrupa, gihatod ka na ito. Okay, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito mga higala na to, mga kagisunan nga doon ay mitubo ng mga bukol-bukol sa lawas. O, ayan na napasag din mga katrupa, gumikan kay basin o kanang bukol sa lawas. Paingon po na das cancerous na. Delikado. So, mas maayo, mahilis ka na. Gamitin ka na mga katrupa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nabito tayo kanta ba ito nga ang mga bukol-bukol, no? Mao na itabangan nga mapahilis na mga katrupa. Mao na nga asaman mo din ha, pangitaanas mga parmasya, kining Santon Plus Gold Herbal Capsule para matabangan ka. Actually, dili man lamang sa bukol ang Santon Plus Gold. Nag-repair ka na sa balatian sa lawas mga katrupa. No? Gumikan kay kini, usaman ka food supplement. But pasabot, ang lawas kun nato mao'y paligunon. Limpyuhan ang angayng limpyuhan ng mga daot-daot sa lawas.
1: Ito mga toxic, kinahalan to kanagputon, kaya mo man ay diha man na magsugod.
0: Oh. So, timaning pangalan na, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit sa mga butika, sa mga national pharmacies nationwide, mga katrupa. Bilabol kini sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Niya, diripod sa itong mga lokal ng mga pharmacia, pangutana mo diha, kaya naapod na diha. No? So, diri sa itong sibyaan, mga katrupa, naapot. Pwede mo magkasaka, makasuroy diri, ah. Unsa man nga mga produkto, ngayon yung ipangita, nga alang sa kaayos sa mong lawas. Bullseye! Bullseye! Mga katrupa, kung ikaw usab, manginahanglan o kwarta, no, kinsabay mga wala, manginahanglan, diha. Pero, dili ni ihatag, ha?
1: Oo, dili. Ihatag na siya kung makapasa kag mga requirements.
0: Utang ni siya.
1: Utang, oh, oh. Utang ni ha, nga, dili, kung ano na. Oh. Bayaran ni mo, pero sayon lang.
0: Oh, sayon lang ang posisyon.
1: Baba, rapod kayo nga prosinto.
0: Gipaybawra mo na mo, nga na ay nagpautang.
1: Oo, oh, siyempre. Oh.
0: Kinsa man yung nagpautang, ang Agusan Lending Corporation. No? Kini Agusan Lending mga katrupa, nag-servisyos papautang, matod pa, walay hassle. Ubos ang interest, muhatag mga katrupag rebates, flexible pa ang terms. Kung unsa man yung kining mga nasigutan na to, flexible terms, rebates, para masayod yun mo kung unsa ni mga katrupa, mas mayong bisita mo silang buhatan. Ang mga pautang mga katrupa nga ilang gi-offer, kaya namin services ni siya nga, kining loan, na sila ay salary loan, no? Sweldo. Mag-loan ka with salary. Pension loan, mga katrupa, allotment loan, business loan, chattel loan, real estate loan. Real estate, katong inyong mga yuta, diha, prinda, pwede na sila. Inyong mga, kuan katrupang yun, inyong mga sakyanan, pwede maprinda. Kaya na may chattel loan.
1: May chattel loan, no? So, makapailin-ilin yun. Makapailin-ilin ka. Samot ng nakayuta.
0: Correct.
1: Kastilan.
0: So, mga katrupa, para masayod good mo kung unsay mga requirements kaya naghaman na pangutana na to, atuwa lang ninyo ang Agusan Lending Corporation sa mga branches diri sa Agusan. Nadia sa diri San Francisco mga katrupa, nadia at bang na ng San Francisco Gymnasium. Makita man ang pangalan, no? Ang usahan niya mga katrupa diya sa Bayugan City, nadia sa Purok 3, Almasiga Street at Barangay Taglatawan, Bayugan City. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, basta nanginahanglan kakwarta sila ang tubag. Bullseye! Bullseye! Pinta po na nga itong oras nga patapos katrupang Junji, no?
1: Oo, pastilan.
0: Tiwas na lang tayo.
1: Alaman ta panahon na ninyo. Kuan? Bunsan eh. arangkada na punta ni Spalaroan ng Dagana.
0: So, kanunay update tumo mag
1: ipropa? Ayaw magkabalaka, ha?
0: Dari siya itong sipian, ha? Banga impormasyon.
1: Ito nang tunol gudihan ninyo ang mayong buwan. Kaya naman ko'y maki-update mga katrupag, kumusta na ang karaga.
0: Correct.
1: Pila na'y gold sa ato ang buwan, mga atlita. Nabiya ba tapagayo? Actually, sa duha, unang adlaw ikaduha, pertig yung luya ang karaga. Bronze lagi po yung nauna. Bronze. Pero, isa ka silver o isa ka bronze pa to?
0: Anak ba ng mga bida? Kaulay siya.
1: Malagi. Malagi na po.
0: Pagka kalahin mo, apas na.
1: Layo, biya kita. Ika-14 yun tatong una yun. Pero karun nahimo na tang napulo. So, mahina o tani nga mahimo nagiputan ng berto lang sa Pemero.
0: Inahinay lang.
1: Pagkakatapos ang adlaw, manambiruan na yun.
0: Manay yun, hinahinay na yun.
1: Takabalo ka itong mga atleta. Mga sakto biya po nagbaging.
0: Okay, may buntag dahil ni Ma'am Ading Granadiros Dapar. Good morning naman niya, Ma'am.
1: Kumusta ni si Ma'am Ading?
0: Ingon siya, mga gwapo ng Sir Ray o Sir Junji. Good morning. Watching from Manila. Ito pa rin Manila din siya.
1: Bullseye! Ito aning Manila.
0: Ito pa rin siya Manila. Kumusta na lang kami dyan.
1: Kumusta mo na lang kami dyan? Kumusta mo na lang kami dyan sa Maynila?
0: Basta dito, okay lang din sa Gusan del Sur, no? So, balik tayo mga katrupa. Nagtagalog na tayo. Kasi bumaba yung viewing. Pag magtagalog tayo, makaintindi sila.
1: Makaintindi. At saka nagtaas yung ano natin.
0: Totoo naman. So, kining usag yun din isgutanan mga katrupa kay nagkadoon lang pag tuki sa impeachment case ni
1: Murag June. Murag June sa itong pizza. June 10 man siguro to.
0: Basta kay June. No? So, maulang gina. Ito pong ginalantaw. Since, actually, nga nung magkagubot o samot mga katrupa kay makitaan man good o Malaysia. No? Niyara ba ang ginagamit na ba ngayon? Kasi gari, taong bayan. Niya. Ang naghimo, di ba ang taong bayan?
1: Gani na yung problema, no?
0: Inig-claim, taong bayan. Galit sa yung taong bayan. Tinood ba? Kamu niya. O sa bagay tinood? Ang ato manggod kung ikaw, katropang Junji, part makas taong bayan.
1: Siyempre.
0: Ang ato bagod, ani?
1: Sa manong damay-damay yun, matanila.
0: Kung taong bayan ang giisinggit, magpasabot, alang si kayong stanan.
1: Mo na
0: masamay, pariana, kaiyuhan ni stanan na nga, kung maingon tag blood control, ang mga nalambigit sa blood control, muragwa man hinoon mga suhi.
1: Gani, niya may yung kagtaong bayan? Wa mo makuyap eh.
0: Kung samay nakita na ito nga Malaysia, ani mga katrupa, pariana, mga gipangkasuhan, nga sa dihang paspas mga katrupang sa dihang napurma ang majority. Nagbago ang leadership sa Senado mga katrupa. Gurupi ka paspas ang ombudsman mo kaso.
1: Paspasan to sa ombudsman? Tuyawa.
0: Kinamdo mo mga katrupa, itong sila suto pa ang nag... Sila suto pa ang mga katrupa ang...
1: Kining nahimong majority.
0: Majority?
1: Grabing bagala sa investigasyon.
0: Kalimtan-kalimtan man ang kaso.
1: Bagal kayo. Kanabang langay ang investigasyon.
0: Wala. Pag-bloat nga magkaso. Pero sa dihang nabaylo na.
1: Nabaylo ron.
0: Dili na si Soto mga katrupa.
1: Banat na yun si Buying.
0: Grabe.
1: Wara ba yun ma.
0: Kasuhan.
1: Grabe.
0: Si kaso ang mga ahinsya.
1: Walag tuo ang kinasuhay.
0: Si Merculita, gikasuhan. Si Jinggoy, gikasuhan.
1: Sila Villanueva.
0: Di si Escudero.
1: Napagin si Ruben Caron, Obstructions of Justice ang gipahin. Kuyawa.
0: Kanya, gi-announce na nga mabutay ng...
1: warrant na po.
0: Warrant o baris.
1: Bunggo.
0: Para ni Bunggo.
1: Grabe.
0: Iyan, nagkapas-pas, no?
1: Dali kayo eh.
0: Mauna nga... umaniid na mga katulog pa, makaingon punta nga... Murag naagyoy ko ani ba kanang
1: something.
0: Kaya nga naman, og buto na naon mga katrupa sa mga issue about sa flood control, Hay naman ang ICC, oh, hay naman tong mga nasigutan, hay naman ang mga congressman. Kadto mga kadropan, dako baya kayo. Na di sila mga ulawan na. Ay, yan naman. Wala may fairness. Politika man ang nipribel.
1: Tinool yun na. Oh. Politika mag-initanan.
0: Na may giingon nga, kung ato na yung mga sala, either Duterte, Marcos, kamadahan na na.
1: Oo.
0: Oh, okay, para. Wala ni masulti ang tao, bito kadropang Junji nga. Hantun nga galis. Lalis na nun.
1: Wala, gali.
0: Okay, gano'n man. Ang claim karon mga kadropa, kung tinuod yun na para sa taong bayan, kung sa may nahita mo, tanawa ang mga ipangkasuhan karon si kinsa man na. Si Irwin Tulpo, mga kadropa. Diba?
1: Na, membro man sa, na, nabilong man sa
0: control. Usan eh, nagi...
1: Gisgutan.
0: Shout out mga kadropa sa mga nagtistigong appeal sa flood control.
1: Oh, gipailan ba ni Boyeng?
0: Oh, hamay
1: file.
0: Wala
1: man nila, wala man mo file, kaya ngano man ila man.
0: Oh.
1: Alabi, parehas lamang yun ni sila ni Jinggoy. Nasa flood control na isyo.
0: Oh.
1: Oh, si, gano man si Jinggoy, bigi siguro ron lagi ogwan. File sa ombudsman. O niya si Irwin Tulpo, nga klaro po dito ang naay pangalan dito sa flood control. Oh. Wala man, kanang gawas nun man.
0: Ang mga congressman.
1: Oh, mga congressman.
0: Oh, gawas nun. Mga congressman din.
1: Gawas, gawas nun, kaayos kaso. Ay, hindi man kang si Saldico Regi Pailan. Sa kadagdagan nga nag-ooperal sa flood control, Saldico Regi Pailan o kaso?
0: I-google lang ko ni mga kadropa. Sinong mga congressman ang...
1: Nalambigit.
0: Idiniin sa... or
1: flood control.
0: Nalambigit sa flood control. Oh, mugawas na.
1: Mugawas na ito.
0: Pero ang pangutana din na, kanang nga mga pangalan.
1: Okay, failan ba kaso?
0: Oo. Oh. Di ba? At ang orasan mga katrupa, 1 minuto na kilabay sa last 9. Niyawa naman tayo oras mga katrupa. Oh, wa may lain mahimo. Gawas pagpasalamat. Kanyang tanan mga katrupa. Ini yung mga higala diri ama na milit na usap. Mara po tapohon magkadungganay. Sa ngala na lang sa Kinitabukang Puri sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan 91.3-95.7. Sa control ni Katropang Harvey Hirames. Sa ngala sa itong News and Public Affairs, sa panguna sa itong News Director Katropang si Giselle Banloy, atong News Desk Katropang Limulokay, mga anchor supporters sila si Katropang Rui Alenton, Katropang Ali Bisem. Mga Katropa, ako si Katropang Rui Celeste Surabasket.
1: Ako sab si Katropang Junze Librias.
0: May buntang karatang tanan.
1: Dalagon ang Diyos.
2: XFM.
3: XFM.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
7: Ha? Sa Krap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maude na ang Krap Gold, Bay?
6: Oh, Bay.
7: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Krap Gold. Arunsad, makasakyanan ko Gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinis atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9. Sentro. Adlaw karon may galang nga Webes, pizza 28 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay, makiguban kaninyo sa pipila ka mga minuto. No? Mayon ko pipila ka mga minuto, kay usa man ika oras ang atong pagpanaguban. Pero kay alas 9:12 na, ni alas 10 tamahuman, so naana lang sa 48 minutes ang atong pagpanaguban mga katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng Sentro. Sentro. Duha ka sibihan nag-broadcast sa atong pagpanaguban. Ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan. No, ato mga nanay ug tatay nga naara diha sa ilang mga balay, nagpaandar og mga radyo or kaha naa sa uma, nagbitbit og radyo nga di baterya or solar ba kaha. Unya ang uban nagbiyahe karon sa atong kadalanan sa atong national highway, nagpaandar sila mga radyo, maayong biyahe og amping. Ang uban na sa ilaha mga tindahan, nagpaandar po og radyo na minaw sa 91.3 labi na diri sa lungsod sa San Frans og dihang dapita sa may Bayugan City. Maayong buntag diha kaninyong tanan og welcome sa atong tulumanon ng Sentro. Sentro. Og siyempre mga katropa, ito po dahil usahin na ba, marilimta na ito og recognize ning atong mga viewers diha sa online na ito. Diha sa YouTube, nata YouTube account mga katropa, XFM San Francisco 91.3. Yan na po tayo YouTube. Hmm? Facebook di ay. Huwag naman ito ganun YouTube. So Facebook na po. Natay Facebook mga katropa, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Taas-taas ng followers, 252,000 ang atong followers mga katropa. So mauna ang atong mga digital media, ang uban na yun, kakross post pod, Bayugan, apoy Facebook, din na katong daan nga Facebook, pero ang atong main nga page, kanang na 252,000 ang followers, o mauna yung main page mga katropa, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Katong na mga internet, na yung mga cellphone diha nga touchscreen, pwede mo maka paabot sa inyong mga mensahe, no? Inyong mga komento na ato sa atong pagpanaguban. Kaya naka-live man ta ang atong programang Sentro diha sa Facebook o sa YouTube. So pwede mo makapaabot mga katropa sa inyong mga opinion. Kagahapon, pwede naghahan naman itong nag-comment dito. Nanimbaya ang uban, nag-attendance, pero nalimtan akong basa. Sorry kaayo ha? Kay unsao man nga, usay ma-priority magunato ang atong mga hisgutanan. Unya malimutan nga naaday tayong mga tigpaminaw. Ako pang pagtuo nga ang atong naminaw, naara sa radyo silang balay. Bitaw. Bahalag di mo maminaw na ko diha sa Facebook or sa YouTube. Importante ang inyong mga radyo diha sa inyong balay, inyong nang paandaron perminti. Kaya bahalag na busy mo diha pang panglaba, pag panghinlo, or kaha diha sa inyong tindahan po, busy po mo sa inyong hang pagpamaligya. Pinaka na best yun nga natay radyo, no? Kaya parang nga, all the day, natay kauban. Dili ta magmingaw. No? Lahirag itong na ay mag tikaw-tikaw diha mga katropa sa atong balay. Bisa na lang og radyo mo tingog na. Murara po kagwa nag-inusara. Tinuod na siya. Sentro. Munang ako, malipay ko, bahalag di mo, mutanaw na ko sa Facebook. Bahalag di mo, maminaw or mutanaw na ko sa YouTube. Importante nga naminaw mo diya sa radyo, kalipay na nako na. Sentro. Gani malipay ko nga mo text mo sa atong cellphone. Ana may cellphone number dere ka katropang Harvey, aktibo pa ba ni atong number sa cellphone? 0948
0948-044-017. Active pa man siya. Pwede mo maka-text dyan. Malipay ko nga, mag-text mo. Kay, kuan man, sa una, sa wap, dugay mo abot ang message. O, di ay. Sige ra, pero bahala, dugay maabot. Basta kay maabot raw niya hapon. Pwede ra mo maka-text. No? Kay sa una, sa wapang internet, cellphone-cellphone ramanta. Karun ramanta nag-inarte nga, nanakunan ito internet niya, itong cellphone, mga touchscreen na. Hindi na dahin mo mo text na mo. Siguro, nagkahayahay naman yung kahimtang. Di naman mo, wa naman mo ikipad siguro. So, na, di na mo mo text. Pero malipay kung mo text mo. No? Kay, kuha na, nagpasabot na nga. Kuha nyo, radyo nyo mo naminaw. Pero ang uban, di na mo text kay langan-langan. Minaw na lang sila sa atong hisgutanan, mga katropa. Ato pong gihulat ang Municipal Health Office nga atong makauban karong adlaw kay Huibis man ron. Ingon man to si katropang Junji nga na ang taga kuan MHO. No, Municipal Health Office kay basta Huibis mga katropa. Pero na po'y mga adlaw Huibis nga absent sila. Atong niagi absent nando sila nya karon ingon nga naa. Salamat kayo. Nga naa sila kay para pud unya katupod atong mga tigpaminaw nga dunay gihambin nga balatian. Nya wa mo kahibaw unsa nang inyong gipamati diha. Nagfigira mo og padayon sa inyong pagpanarbaho nya padayon mo sa inyong panginabuhi. Unya nanay mo yung mga sintomas nga gibati, ha? So ang Municipal Health Office dako na sila tabang kay ang mga balatian nga ilang hisgutan naapo diha ang kana mga sintomas, ha? Nya naapoy mga pamaagi para unsaon paglikay. Mao gini pinaka the best mo nang ganahan ko maminaw ining ilang programa kay daghan tak makatunan. Uban siguro nga mga ligon pang lawas atong mga batan-on pa. Moana day na nga di sa ko maminaw ana kay kuan man. Bata pa man ko wa pa koy gibati nga balatian. Pero abi ninyo dako kay na og atabang ang kanang mga idea, mga opinion, ilabi nag magisgot sa balatian kay ayha na baday ta mataranta mga katropa sa pagpangitag tambal kung nanatay gibati sa lawas. Sentro. So dapat nga wa patay gibati, edad patag 20 or 30. Di pa makita ana daghag bation. So kabalot nga na day mga balatian mga katropa nga gipanghisgutan sa MHO. Nga basin og na ay kuan ba kanang basin og bation nato sa mga musunod at least do natay idea og unsa kunyag natay bation mga katropa kinahanglan yun po ta magpa-check up. Nana nga itong mga bisita katropang Harvey basig na sila yung material ato ng pasudlon sila unya mag-commercial sa tama katropa kay inigbalik na ito unya. O ato nang dawaton ang ato nang ipasulod no ang atong mga guest dinhi sa atong pagpanag-uban sa sentro dili lang ta sentro sa Bali.

0: magbutol na video nga di matulog.
1: Zaltone Plus Gold.
0: Kerting lami anatulog na kayo po sa mga iopira kayo. Garo na pagretin in 94 na lang itong nakapaminaw sa itong ipamultikar na itong mabalatian nyo ng suraya na alam ko sa Yes Creative kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
1: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magkapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan kong Vision X. Nung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kon sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito

0: 26 minutos mga katropa, nakalapas zuman ang alas 9 oras sa tod kanato sa maintihwa sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa inyong mga panakit sa likod or mga lutahan, nindot ni para sa masahe or kahilot, ayan, manghaplas mga katropa gamit sa Santon Plus Herbal Oil, mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar. Sentro. Padayon sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng sentro og karong adlaw mga katropa kay Webis man sa kunang gikingon ninyo kagaina nga atong lauman nga atong makauban ang programang Bogsay on Air nga gipaluyhan sa Municipal Health Office no ni atong lungsod sa San Francisco Agusan del Sur og dita maglangan kay gamay ra atong oras dali ra kay mudagan ang atong kauban karon mao gihapon na atong kauban atong niaging semana si Ma'am Bel Saludes na Ma'am ayong buntag sa inyo ha.
1: Okay. Happy and healthy morning ngadto na pod sa tanan natong mga suking tigpaminaw no. Ni ato ang programa Bugsay on Air. So once again sa ato ang mga katropa, mga kabugsay nga nag-tune in this morning. Mayong buntag diha kaninyong tanan, labi na gyud sa ato ang mga kadagkuan sa lungsod no. Ato ang ipaabot ang ato ang pagpanimbaya diha sa tong honorable mayor, Mayor Attorney Grace Carmel Paredes Bravo ngadto usab sa ato ang honorable vice mayor, Ramil Jing Pulvera. Mayon man dito sa ato ang mga miyembro sa sanggunian bayan sa lungsod. Good morning kaninyong tanan ngadto sa ato ang mga lumilihok sa mga kabaranggayan at mga barangay captain. Ang ato usab mga rural health midwives, ang ato ang mga nurses no, ato ang mga nurses and midwives ron busy pod sa ilahang tagsa-tagsa ka mga obligasyon tungod kay ato ang palarong pambansa is ongoing pa pod, so na busy diha sayo pa kaayo naana sa ato ang mga playing venues to ensure good sa safety sa tanan natong mga delegates, mga players sa ato ang palarong pambansa. So ato ang mga bisita diha no sa nagkalain-laing rehiyon nga nag-ari diri sa Agusan. So welcome, I hope nga na-enjoy ninyo ang inyohang stay diri sa Agusan del Sur. And dili usab nato kalimtan no ang ato ang mga personahe diri sa XFM San Francisco. So good morning kanyong tanan sir, mayon man ngadto sa buhatan sa Municipal Health Office pinangunahan sa ato ang batan-on aptik nga doctor, Dr. Ed Anthony Lapay. So good morning doc, asa makakaroon doc? So amping kanunay no uban sa ato ang mga delegasyon. And this morning ang ato ang we have our invited guest speaker so pinaagi sa ato ang abtipod ato ang medical technologist 3 our medtech 3 no sa ato ang municipal health office sa lungsod sa San Francisco to discuss to you about our blood donation program. So kani gyud siya nga programa is sa June pagino siya first week no ang ato ang World Donors Day celebration but ato siyang gi-advance this month tungod kay this coming June 3 natay usa ka very important nga event nga pagahimuon diri sa ato ang lungsod sa San Francisco and gusto namo nga ma-discuss na sa inyo ha ahead no uban pod sa ato ang point person sa maong programa. So ihatag nako kaninyo ang ato ang guest speaker this morning, si Ma'am Maria Angelica Periabrasga, ato ang MedTech 3 sa Municipal Health Office to discuss ato ang topic this morning.
2: Oh my God. Hi, hello mga katropa. Good morning. In line with the World Blood Donors Day this coming June, i-advance na to og tackle ang early ang about blood donation, ang importance, the benefits, the do's and don'ts during the blood donation and unsa ang mga deferrals na to pag-abot sa blood donation. We know nga daghan kaayo sa San Franz nga daghan na jud kitag mga list of donors no, mga repeat donors ato ang mga suki na pag-abot sa communities nga willingly gyud sila gahatag sa ilahang blood and also napod tay mga new nga mga gusto pud maka-experience unsa ang feeling pag mag donate og blood. So mag-start ta about what is blood donation. So ang blood donation, it is a voluntary process of giving blood. So it can be used for transfusion or to make life-saving medical products such as whole blood, plasma, platelets, and other pang mga blood products. Gi-emphasize na ko nga voluntary siya kasi under the blood program services is natay law nga gipaluyuan ni. It is the Republic Act number 7719 or the National Blood Services Act of 1994. Kaninga law is nagpaluyuan ni is ang promotion of voluntary blood donation for safe and adequate blood supplies, and ginadili diri ang pagbaligya or ang purpose for blood donation is for monetization. So ginadili nato na natay law nga palikod aning blood donation. So it is also a humanitarian services act, no? So willingly lang gyud ta, dili nato siya pugson ang person if dili gusto mo donate kay tungod naman po tayo risk good behind ana ito yung mga personal reasons nga nang dili po tayo gusto mag-donate og blood. So again, it is a voluntary act, so dili siya necessary nga kailangan good ang person mag-donate og blood.
1: Okay, so dili din siya pinugsanay, sir, ang pag-donate og dugo, no? So mo nang voluntary blood donation program ang gitawag, kay dili siya ingon nga compulsory, voluntary siya.
2: Okay.
1: Padayon, ma'am.
2: Okay. So, usually, kinsa daw ko noang, na yung mga pangutan na during sa community, kung kinsa daw ko noang kanang mga dapat makadonate og blood. So, yes, kinsa ang mga makadonate og blood. So, natay mga limits, syempre, dili pwede ang bata pa. Mag-start taog ka ng screening for ages 16 or 17. Up to 65 years old. So for if naka-belong na mo ana nga mga age category, pwede ta mo salang og screening for blood donation. And sa atong start sa blood donation naman is dili siya ingnon nga since kay naabot ka na nga category level or sa kanang age category, pwede na ka mo-donate direct. So no, kailangan pa nato mag-undergo og ganang screening process, and it includes kanang vital stats. Kailangan na ito makuha imong vital stats, imuhang timbang, ang imuhang BP, and then the next one is once mo pasar ang timbang na requirement na ito, Ma'am Bell, is nagikan sa babae is 50 and above, sa lalaki pwede 50 pero mas ginakuan na mo nga mo labaw pa sa 50 ang timbang. Okay. Kasi ang ginakuha mangod kasi nato na blood volume is 450cc of blood sa isa ka tao, Ma'am Bell. So dapat ang timbang pud sa tao nga mag-donate og blood is napud sa normal nga timbang.
1: Timbang jud, no? Kay og siguro ubos ana nga mga ideal nga weight nga pwede sila mo donate basin pud og ingato ka daghan, ingat nga blood volume ang kuhaon. Napoy bation.
2: Yes.
1: So mao nang mal-aron malikayan.
2: Yes, mao nang undergo gitag mga screening kay kung dili pa lang gani mupasar sa timbang, so dili lang sa gyud mag luma-luma nga mag-donate. Kailangan sa nato abuton ang 50 kilograms na timbang ay hata maka-donate. So once mupasar na sad mo ana, maka-proceed na pud mo sa atong next nga screening or screening procedure, which is the hemoglobin determination or hemoglobin testing through skin puncture, and then also the blood typing. Dira nga stage or dira nga procedure makabalo na ta sa atong blood types, kung sa tang blood type, if blood type O bata, A, B, or AB. And also mabalaan po nato dira if unsa ta, RH positive bata or RH negative. So daghan tag abuton before ta maka napatay mga steps na buhaton before ka moabot sa blood transfusion or blood donation gyud. So pero isa na sa mga steps, and then the next one, pag mupasar si hemoglobin, like mupasar ka pass, musulit na din ka for assessment, physical assessment na dayon ta, na tay mga series of questions na i-undergo sa atong mga nurses or midwives. And kung naatay mga through sa questionnaires manggod, mabalaan nato if naabay mga points dito nga kailangan or pwede ka i-deferred So dira nato i-discuss nato later ang mga common deferrals nato during blood donations. So since kay mahuman ka sa risk assessment or sa to ang interview sa interview assessment nga area, aya ka nato i-refer sa to ang mga medical doctors kay sila man ang murag gibali mo assess sa imong health, overall health. In that way, kailangan nga imuha jung iingon kung unsa man galing ang imong gipangbati if ever naa man gali. Kay aron earlier pa lang ma-advisean ka ni doc if you are need to proceed or if kailangan ba nimo maka-proceed if maka-donate ba ka or dili. Kay sila lang man ang makaibalo sa atong sa assessment sa atong mga medical physician, sila lang man pod. And then they are also following the guidelines from the Philippine Red Cross sa mga deferrals nato pag-abot sa ilahang assessments.
1: So ato lang yun diha pud no hangyo nga ang ato ang mga mag-donate og dugo magiging honest lang yun pud
2: yes.
1: No kaya nga ato ang katuyuan diri is to save lives man pud sa ato ang isig katao. So kung unsa atong gibati, unsa man galing ang naadiha sa ato or nagpositive ta sa unsa man galing nga sakit ing ana, so ato lang yun pong itugan no kay aron for safety nimo sa tanan.
2: Yes. Specifically, if na kay mga medications, nga ginatumar, na ba kay mga illnesses, travel history, pregnancy status, or any recent vaccinations, pwede po na nimo iingon. Honestly lang good kay aron afterwards wala pud siya murag severe or acute reaction sa imuha after nimo mag-donate. So honesty is the key.
1: So ana gyud siya diha,
0: okay.
1: No?
0: Ma'am Gap, kinsa po yung mga partner agency ninyo ani ma'am?
2: Ang atong mga partner agency jud ani ang ato ang Philippine Red Cross kay dili man ta kakandak without them. And also ang Philippine Medical Association, ato ang Philippine Medical Technologies Association also gina-invite nato, and also ato ang mga private stakeholders for those who are willing mo tabang ana nga activity.
0: So ang Philippine Red Cross gyapon ang naga ang blood bank ani or sa man ni?
2: Yes, sila ang marag blood collecting unit or facility. Sila lang gid ang will ang marag after mang kita sa barangay nga level, igot lang jud mo assist sa RHU mo assist and then beforehand nga magkanda ko bloodletting activity, the Philippine Red Cross should be aware na naatay activity or inform sila, and then i-appeal na nila silang schedule, and then mo appear sila during the activity, and also assisted by us kay magpa-assist man na sila sa ato ang rural health unit, ato ang especially if medical doctors, mga staff, nurses, med techs kana.
1: So bali ang proseso ana mag-gi og naay barangay nga mag-request, bali gusto sila mag bloodletting activity. So Mo-inform
2: sila sa Philippine Red Cross na dala sa Patinay located. And then sila, after sa ilaha, muhatag sila og signal sa tuang na nag-request nga barangays. And then, kana nga day, magkasinabot, if okay ang tanan, then the bloodletting activity will be conducted. And then afterwards, once na human ang bloodletting activity, the blood mismo will be collected by the Philippine Red Cross sa ilaman ang kuan gud silang blood bank sir for now, and dili pa pud na siya ma-disperse atong mga hospitals if dili pa siya ma-undergo og serological testing. So si Red Cross, kay Red Cross sa gid na magstay tanan blood, then if yes for testing, for testing, serological testing, and then if the blood is already safe na for transfusion, ginahatag daday na siya sa itong mga blood bank sa hospitals.
0: Ang atong mga tigpaminaw, ma'am, pag yun kaayo nakahibalo o unsa ka-importante ang mag-donate o dugo, pwede ba nato ipahibaw sa itong mga tigpaminaw kung unsa ka-importante nga nung mo-donate ta or atong tabangan ang Philippine Red Cross nga dunay pundo sa dugo?
2: Ang important sa blood donation is aside sa kanang sa imong self, naiuban mo ingon nga pag ganang makadonate daw sila, mugaan daw ilang feeling. Yes, isa pud na siya, murag kibali ano na siya, murag psychological effect na siguro na siya nato, but nagyud siya gwapo nga effect sa imong afterwards nga mag-donate na ka after. Especially those who have mga irregular menstruation, especially especially sa mga babae, kailangan mag-replenish mangud ang blood, and through blood donation, kay makuhaan mangud kag blood, naagid po yung ma-regenerate po din mong body og mo, or ma-replenish og new blood cells. So, mo siguro ng feeling nga light ka, murag nindot ang feeling kay na may mga nga, kung na'y mawala, na'y mabayla, murag kuan ba?
1: Na'y mapuli nga mas bago,
2: mas makahatag siya maayong panglawas sa imuha, okay, and maayong condition. Napayuban nga, pagka nang sige daw sila og donate og blood, ang ilang mga BP status mag-regulate,
1: mag-normal,
2: mag-normal. Niya ang mga kuan, ang kaning mga buntis, usually, ang kanang gusto magburos, through blood donation daw, kuno, murag ka nang, mamawala mangod kasi itong mga murag blood, mga saints, nila, mga tinuuhan nila ba, naapoy mga uban nga, pag sige blood, donate og blood, maburos gid po sila. Mga yan na ba nga mga storya?
1: Itano kay kung imo maghuna-hunaon, maka-regenerate ka new cells.
2: Pero mo lang na siya ang reason. Mo lang siya ang muragibali behind kung mag-donate ka. Ang sa imuhang body, ang response sa imong body, mag-regenerate o mag-replenish siya. Mo nang nindot ang feeling. Cells. New cells kibali. Mo nang nindot siya sa maka-benefit siya sa person itself nga nag-donate. And aside for aside from that, ang ato ang mga hospitals manggod usahay kay magkulang og supply sa tong mga dugo. So nagkadaghan atong mga pasyente nga nanginahanglan og dugo, nagkagamay pud ang supply. So through blood donation nga ginakandak nato sa atong mga barangays, it will help ang ato ang mga health facilities, especially atong mga hospitals na magkaroon og stocks. Usab og blood. Yes, moto.
0: Unya, murag na po kuya nadunggan nga nindot po daw nang mag-donate og dugo para doon at di ta maglisod og makinhalan po ta kay natay card ana ma'am, di ba?
2: Yes, kanang card usually diri sa Agusan del Sur sa mga wala nakabalog, kita lang man ang naga keep og card. Oh. It's because ang ato ang supposedly ang ato ang testing ang, di ba na yan ako ganina nga, magkandak og testing ang Red Cross before siya ihatag sa mga hospitals, ikandak pa nag-serologic testing. Ang serologic testing, ginabayran na siya, sir. Ang dugo jud na to is free lang. Atong wala on tong mga perceptions na nga nung ka nang, ingon kay walay bayad, pero nga nung magbayad man pag manginahanglan na, especially sa uban nga areas and exemptions sa natong province, Agusan del Sur.
0: Yes, ma'am.
2: Kay ang Agusan del Sur manggod, gihatagan ta og budget sa province mismo si dati pa na kangkong Edibong Plaza pa na siya nga naa siya gi-allot nga budget for testing sa tong mga dugo. That's why ang Agusan noon dili na gyud magbayad pag once na manginahanglan og dugo. I-present lang gyud tong donor's card sa tong mga hospitals, and if ever available man galing ang blood type na needed or ang blood product na needed, makahatag si Pravia, makahatag si hospital sa to nga libre. Sa uban manggod nga facility or sa uban nga provinces, kailangan ang magbayad ang mga inanglan kay tungod na siya ang kanang ginabayaran nato is tungod na siya sa tong mga serologic test na gikandak sa dugo, like atong malaria testing, HIV testing, Hepa B testing, uban pa. Ginabayaran mo na siya kanang reagents man. Ang bayad na is for the reagents for testing para mabalaan na to nga kaninga dugo is safe to siya i-transfuse sa person, sa receiver. So, moto nga.
0: Ang ihon po sa taga Red Cross nga kinhalan siya og bayad kay storage facility, no? Mubayad, mugasto o kurinti.
2: Pero nana siya i-concer ka ng muragibali, dili siya yun nga dapat mo taas po doon. Precious. Murag, pantay na sila.
0: Yes.
2: Kung sa'y gigigawa sa National Blood Banking man yata na price, mo lang yun po na di pwede siya nga mutaas. Kay, kung mutaas po si kaninga facility o presyo sa pagsingil, possible naman po siya penalty nga atubangon under the Republic Act number 7719. So, pantay ragid na. Kung pila ragid ang bayro nun, murag, I think 1.8 baron or 2.5 na karon. Due to ano, sa mga testing lang na siya, pero atong dugo mismo is libre lang gid na siya ginahatag.
0: Saka ito na ng proseso sa pag-test.
2: Yes, ang process for testing lang gid ang ginabayaran.
0: Storage na nila. Kaya murag ginabutang mo na sa freezer, if I'm not wrong.
2: Ref lang, sir.
0: Ref
2: lang, sir. And then, basin matingala sila, nga nung kuan man, nga nung mahurot man. Nya, daghan man kay tag ginakandak rin yung mga bloodletting.
1: Yes, nga mga pangutana.
2: Yes, kaya mga pangutana. ang kuan mong good ang atong blood dili siya ingnon nga forever, no, wala di forever niya. Kanang nalangit po siya expiration.
0: Yes,
2: so
0: yes.
2: Kung maabot sa kadaghan po na to og stocks usahay unya ang ato ang mga nanginhanglan og dugo is dili po nga nakadaghan, like dili ting season ron sa tig kanang tig abunog dugo ana namo gitay mga season like mga December daghan kayo supply ang needed kay mga accident prone nga mga months na to ba. So kapag dili gani nga naka in need nya taas kayo ang supply sa mga blood sa to ang mga blood banks.
0: Yes.
2: Moabot gani ang panahon nga ma-expire mga ano lang gud na siya 42 days.
1: Uh-huh.
2: Stock na to sa tong dugo. After ana i-discard na gina siya. Dili na gina siya pwede i-transfuse pa kay kanang to avoid pod any reaction sa ato ang mga receivers sa blood. So kana nga time mga kung ano na to i-consider kanang mga patay na siya nga blood cells, di na siya safe, di na siya stable nga blood for transfusion. So gina-discard gina siya and si Philippine Red Cross and the hospitals nga na i-blood bank mo'y kay balon sa anong proper disposal sa itong mga blood products.
1: Okay.
2: Yeah, so mo nang masahay maatlan nga daghari mo itong bloodletting pero nga nung wala may dugo. It's because basin, taas kayo itong supplies but the demand di lang nga nakatapos.
1: Okay.
2: So mahotdan at mahotdan mo nang from time to time mo dawat gud si Red Cross o kanang bloodletting activities para continuous ang supply sa itong dugo.
0: Na hisgutam nanto nga first week sa June na bloodletting activity or kining gitawag og World Blood Donor Day ba ni?
2: In celebration lang sir sa World Blood Donors Day ang ato ang LGU in line pod sa tong Magdiwata Festival is isa sa tong highlight sa activities is ang bloodletting showcase. So every year na ni siya ginakandak sir no kasa to ang mga sa tong LGU and last year we gathered 242 blood donors last year. So we are also in so this year naman we are inviting you all sa tong mga repeat donors din ha og sa ato ang mga gusto mo try nga mag-donate magkita-kita ta sa Municipal Evacuation Center likod lang sa atong health center diha ipahigayon ang ato ang Magdiwata Bloodletting Showcase nga magsugod og alas 8 taman alas 2 sa hapon and ang atong mga naputay mga pa-freebies ana sa atong mga first 100 to 200 nga mga blood donors. So for those who are willing to donate, magkita ta dito sa June 3.
0: Okay. Murag naisgutan naman to mo kagaina ang unsay allowed nga mo donate, no? Naisgutan naman to kagaina tanan katong taas kag BP murag bawal ka na mo donate, di ba ma'am?
2: Ang do's and don'ts na lang sir. Ang
0: yes.
2: Do's na to sir is kanang mga dapat nato buhaton before blood donation. Kailangan mag-eat lang ta og mga healthy foods like lean meat, fish, beans, mga eggs ana. Di kita pwede mo ato sa to ang venue no nga wala tay kaon kay maluyaman ka so basin prone ka to malipong ka afterwards. So next is drink plenty of water kana gina encourage gina namo nga water magdaghan og ginamog water before blood donation and dapat naputay tulog no natay proper nga sleep nga enough sleep nga at least 6 to 8 hours and then magbring tag identification ID usually for our identification and then wear comfortable clothing lang and kato girimay na mo ganina mag-inform lang honestly kung namoy mga gipang bati-bati kay para lang sa screening pa lang kabalo na taon sa buhaton and then sa mga don'ts naman dili lang yun ta mag-inom o ganang alcoholic drinks no the day before the activity blood donation kay possible man good na reaction sa isang mga lawas afterwards.
0: Yes.
2: And also, don't smoke immediately before blood donation. So, mag-defer ta nag at least 3 hours. Kay it would increase dizziness and discomfort man pod good sa donor itself.
1: Okay.
2: And also, do not donate if you feel sick. If na kay gibati like fever, sipon, ubo, bisan pag karon pa na nag-start, dili na siya pwede kay it would cause kuan ka ng murag allergy reaction sa makadawat sa imuhang blood.
1: Okay.
2: Yes, also and don't hide medical information and do not do heavy exercise before donation kay it would possibly mag-increase ang dehydration and also fatigue sa itong mga donors. So, moto. Mga important reminders.
0: Kay murag masangit mang gihapon na kay i-test biadaan.
2: Yes, mandergo gita testing.
1: Naputi interview yun. Series of unsani questions dito. Na sa to ang form yun sa Red Cross. So, honesty lang yun ang ato ang buhaton diri.
0: Nain ang utana ma'am kong kuan. Nakadonate na daw siya 3 months ago. Pwede ba daw siya mo-donate na pag-utro?
2: Yes, ang ato ang dugo, mo-replenish magod siya o atli mga 3 months. So after 3 months or 4 to 12 weeks, masiguro, 4 to 12 weeks, mo-replenish na itong dugo. So mo gina-encourage na mo nga for those na nakadonate ka ron, after 3 months, donate na pod mo.
1: Pwede na
2: kay more 120 days ang kwan sa ato ang dugo replenishment.
0: Oo. Sige. So basig na pa kay idugang diha ma'am para nga mahurot yun nato na kumalo kami no to.
2: Si Ma'am Bell.
1: So ana pa mo. Ang ato ag yung bloodletting showcase gihimo gyud na siya sa ato ang local government unit sa San Francisco kada tuig. Aron sa pagtabang gyud sa ato ang lungsod sa mga lungsuranon sa San Francisco nga ugaling aduna tay mga panginahanglan sa dugo, sigurado nga mahatagan gyud ta, no, ma-provide gyud sa ato ang maka-provide gyud ang ato ang Philippine National Red Cross. So kinahanglan lang gyud nato nung ibutang by heart nga ugaling willing ta mutabang sa atong isig katao o maging honest lang punta sa ato ang personal informations para ang ato ang dugo pod sigurado gyud nga safe gyud siya nga itabang pod ngadto sa mga nanginahanglan. So ana ra siguro na-discuss naman si ni Ma'am Angie ang mga important points nga itong angay nga kanang hinumduman. And once again, no, ang ito ang bloodletting services. Perminti na siya. Sa mga barangays and sa ito ang natay mga
2: private,
1: private nga mga agencies nga gusto magpakandak o bloodletting activity. So ito alang itong himuon ang gisaysay ni Ma'am Angie a while ago, makikoordinate yun ta sa ito ang
2: Philippine Red Cross
1: and then aron mahatagan og schedule aron pod ma-inform pod ang ato ang implementing agency diri sa municipal health office, no, sa ato ang mga activity when it comes sa ato ang bloodletting activity. So ing ana ra ang ato ang channeling sa ato ang mga communication para walay malaktawan. So inform ang tanan yun sa ing ana, no, natay mga private agencies diri daghan and even ato ang mga churches po
2: Gakandak
1: po na sila. Aron matabangan dyan ang ato ang pundo sa dugo nga dilita magkakulang. Sinala siya, sir.
0: Okay, once again, ato mga tigpaminaw, June 3, no?
2: June 3.
0: Ang schedule sa
2: 8 to 2 p.m.
0: Blood donation, there is atong lungsod sa San Francisco or bloodletting activity,
1: yes,
0: no, sa lungsod sa San Francisco. Case. So, ininyo nagkalimti, gidasig na ito itong mga tigpaminaw para makatabang ta sa mga kaigsunan nato nga manginahanglan o dugo. So, Ma'am Maribel Saludis o Ma'am Maria Angelica.
2: Yes,
0: ga,
2: yes.
0: No? Basig na kay mga pa-shout out or mga pa-tapos nga mga mensahe sa itong mga tigpaminaw.
2: Shout out.
1: Shout out
2: sa akong mga kauban sa lab. Nga busy kaayo. And also sa mga ano, ato ang mga suki nga mga blood donors. Magkita-kita tao sub sa June 3 sa Municipal Evacuation Center.
0: Okay. Ma'am Maribel.
1: So shout out po diha, no, sa tanan natong mga nurses, medical personnel nga nag-duty karon sa init diha ang field sa ato ang palarong pambansa. So amping, no, stay hydrated.
2: Yes.
1: Sa ato apong unsa ni mga kabarangays diha, no, hinumduman nato ang June 3. So ayon ninyo kalimti.
2: Nasayod na punta sa mga atibel, atong mga doctors.
1: Yes, preparations. Okay, sa ato apong mga doctors, so daghan kayo tag mga augmented doctors from the other provinces within Caraga, no? So I hope nga i-enjoy na to ang ato ang pag-serve sa ato ang mga bisita nga gikan po sa laing rehiyon tungod ani ato ang palaro to ang SOAR 2026. So daghan kaayo nga ato ang mga positive nga mga comments, no, and we are very glad to thank you for that sa ato ang mga bisita po nga naghatag-an ang mga komento. So lipay kayo ang ato ang agusan SOAR to receive that positive comments from you. So
2: atong mga kaubanan sa RH, mamba.
1: Okay. Mga kaubanan sa RHU, shout out diha, no, sa itong mga kaubanan sa RHU, no? And nabahin yun mayroong mga buntaga,
2: yes,
1: sir,
2: yes.
1: Na isa field, na ina, ana po'y taong bahay lang. Okay, mm-hmm. Dili taong bahay nga wagihimo, na amidaghan pong mga buluhaton yun nga, dili yun po na to angay nga
2: mabiyaan.
1: So, yung ana, and shout out po sa kong family this morning, nga naminaw, no, diha sa Barangay Patro. Good morning.
2: Good morning.
0: So, manamilit na tamam.
1: Oh, sige. So, once again, no, I hope mga itong topic this morning, naghatag og tubag sa inyo ang mga pangutana. Naghatag og dugang update pod kaninyo bahin sa ato ang blood donation program. So, I hope nga batasano na to ang paghatag, pag-donate, pagtabang nga to sa uban, pinaagi sa ato ang blood donation program. So, once again, kini ang inyuhang Health Education Promotion Officer sa Municipal Health Office. God bless everyone and happy and healthy morning day ahead sa ato ang tanan. Bravo, San Francisco.
0: Mga katropa, salamat usab sa atong guest, no, si Ma'am Maria Angelica Ga,
2: yes,
0: no.
2: Well,
0: I hope
2: you
0: nga sa sunod nga mga panahon mag-uban gihapon ta,
2: yes,
0: para makahatod ta og mga impormasyon ngadto na sa atong mga tigpaminaw regarding sa atong panglawas. Mga katropa, akong partner sa Technical Division si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa among Station Manager, katropang Ray Celeste Sorabasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. May buntag ka na itong tanan, amping kanunay ug dalay ko ng Dios.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
4: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
3: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Craft Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Craft Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
5: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: katawhan o sa ila usab nga impormasyon kung sa unsang paagi ba sila makatabang sa kapulisan ining atong itong probinsya. Ang ikatulo, sir, kining atong enhanced managing police operation. Sir, unsa ba kini, sir, o sa unsang paagi ba, sir, makatabang po ang atong katawhan ninyo?
1: Sa kuana sa atong mga sumusunod sa ato adinhin sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City, ang atong enhanced managing police operation or IMPO, usa sa pinaka-importante nga focus agenda sa atong GPNP. Kini nagpasabot sa mas organisado, efficiency o moderno nga pagdumala sa tanang police operations aron masiguro nga dali, hapsay, opektibo ang responde sa ato ang incidentes criminal. Kanang ato ang deployment partner.
0: Yes, sir.
1: At mo diri na magawas ang ato ang 90-10, no? 90% sa atong kapulisan sa police station.

0: unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, master. Natingala lang ko kay. Wa manggod may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard nya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kay ni sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Uy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay, daan ko palagi.

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskun pa.
7: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, patanase, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, igdaan sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay nawala ang atong dipamati sa kalawasan o ang atong sugar count di babat na sa unya magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix pang pagwapa o pang pagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Excited!

0: you tired?
1: Are you guilty or not? On the record, Your Honor.
0: Ana, bilak biak kang.
1: Sudo?
0: Aza? Da! Why not me?
1: Mga maring lain yung kayo ang ako ang kuan maring ay ako ang ako ang nakuha ka rin ng mga marites maring.
0: O saan na yung mga kuha rin mga marites bisol? Sulti ko na kuha na maring.
1: Nakuha ko ang ba? Nakuha ang ako ang kaila dun na say amiga nga parinti po sa iyahang mga higala.
0: Ah, mao ba? So, karon.
1: Istorya layo nagigay na sa ako ang ka. Pero susi, pasahan kong mga screenshot maring.
0: Oh,
1: gipasahan kong mga voice clip. Mga audio, mga link.
0: Mga nagi na yung mga kuhagin, prueba.
1: Na yung mga witnesses.
0: Hello, eh?
1: On the record.
0: Kakuya ko na anak, maring.
1: Na yung sa kababae, maring ba nga? Kanang, malakot sa siyahang ba na?
0: Malaman.
1: Kaya kanyang babae ka sa kuhaman na siyang trabaho, kanang ganito na yung mga igpat-igpat ng mga suga.
0: Kanang na yung mga kidlap-kidlap. Ana?
1: Yes.
0: Mga sigapaw?
1: Sakto.
0: Suti ko na ko, maring.
1: Hangga sa kumbayo.
0: Maring, sige na, maring. Suti ko, maring ba?
1: Oh, sige.
0: Nailulipat mo.
1: Thank you. Okay,
0: sige.
1: Now I tell you the whole truth.
0: Nothing but the truth.
1: Sekto. Ang na-stress na ang bana, maring ba?
0: Ano man?
1: Gani ang trabaho aning bana o sa manisya ka habal-habal driver?
0: Aba?
1: O niya kay pigado man dyan yung sitwasyon maring. Kaya mahal mo yung kanyang bugas yun. Di sila kaabil sa 20 pesos na kilo sa bugas. Kaya online pa.
0: Alok, oy, grabe naman ang grabe naman ang inana, oy.
1: O niya, ang ilang anak maring usa ka dosina.
0: Mao ba?
1: Sunod maring, tagpito kabuan ray pagitan.
0: Kuya, good ana maring.
1: Kuya, lagi kayo nag kuan maring.
0: Kuya, wala maring, oy.
1: Sus, karon maring. Suko na ba na hybrid ba na kay ga ang asawa niya katrabaho man sa mga igpat-igpat.
0: Onya maring.
1: Nya aduon ito sa iyahang bana kay paulion maring.
0: Hala, uy.
1: Mato siya. Anaon siya sa nasa.
0: Mato susitutan siya. Hala, kakuya ko daan na maring.
1: Masuko ang asawa kay doon naman sa katibol maring.
0: Na siya katibol?
1: Sa table 21.
0: Ato dito sa iyahang
1: bana. Kay magsiyos lagi ang bawa na lagi kay nang katibol permanente.
0: Aba.
1: Sus,
0: aba.
1: Lali sila silang bay maring.
0: Aha.
1: Ano na ang sabo nga kung di ka gusto na mag GRI ko.
0: Mag kanang guniti ring unlan ana.
1: Di kanang gabira income.
0: Gabira income ana.
1: Ayun ba. Kundi kay sa nerbaho kay sakto niya kay sus maring. Yun ang bana nga. Sige na lang, uy, kung ano lang ka kay. Tapulan nun sa ding bana.
0: Tapulan ni kayo?
1: Tapulan sa baka income na
0: gano'n. Wala, uy.
1: 100 sa pamamasada. Wala na, dilimpahuway na.
0: Kuyawa ko na, luya sila na maring, no?
1: Sus, maring, kwarta-kwarta, maning bana. Kaya nagkumahinatagan na yung mga customer ka ng babong bagong pagigikan sa diwalwal.
0: Ay, bago nakakuan, bago nakahawas dito sa kuan, lungag.
1: Oo, kanang puga-puga. Sa panganason, sa liyan.
0: Hala, uy.
1: O sa kuan, dri asa may,
0: asa pa maring.
1: Pasa multivista.
0: Multivista.
1: Sus, karon maring.
0: Oo.
1: Naong sa naong gigigiaway ang bana maring, uy.
0: Halagi, gi face to face yun sa kuan.
1: Sakitan ang bana maring kay gi
0: sayang asawa.
1: Ato man niya dito sa dili sayang kuan. Asawa ganin yung bulokol man.
0: Hala, uy, sorry maring.
1: Kasi sa bisukihan, kaya naman sa katibol na katong kwartahan, kaya kagabagong babagikan sa diwalwal. Ni asawa nag-skandalo dito ang bana maring.
0: Ang bana?
1: Suko kay asawa maring. Wala siya giangkon, uy.
0: Nga asawa siya?
1: Ang dili, mama. Uy, kanang darling, niligo na ko na sa kaunsa.
0: Aba, murag i-deny ang banana cue.
1: Na-hurt ang bana.
0: Aba.
1: So, pagkakaroon, padayon gyapon sa kalihukan ang babae.
0: Babae, ana.
1: Onyang,
0: dito gyapon sa masigapawong.
1: Dito gyapon.
0: Yang bana dito sa mangabako, kahilak.
1: Garon gaman na Masahiro siya.
0: Masahiro.
1: Hindi man siya katarog ba Masahiro dek? Dito man siya muagi mo. Kuan siya dito ka. Sige sa bahis-bahis. Bara sa CBO.
0: Ay, magkala sa CBO ka ng civilian bang utot?
1: Mo na.
0: Anya maring. Anya maring.
1: Bara sa force multiplier. Ay, naku maring.
0: Ulo, uy.
1: Sige lang kay Ugma. Chikahantay ka kung sa nintabok. Kay galalis na sa gabi eh.
0: Ah, mga ba? Uy, chikahay ko na Ugma maring ha?
1: Ay, ako nang kuanantak ka. Ako dyan, i-video na ako.
0: Uy, gibitin ko niyo mo sa mga chika, Maring.
1: At ang nga nila, nagmang sa netabo, kaya gabi, mura doon na pa mandun sila yung mga panaglalis sa kadlaw, kaya kadlaw naman yung uli ang asawa.
0: Oo. Mau ba? Yung
1: uli sa asawa, kaya mukha na nagawin, ang kanali, ang lipstick.
0: Ang, nabuta sa aping?
1: Sakto.
0: Wala, uy, laina sa dana, uy.
1: Ang, anay, kasok agma sa bana, Maring, kaya tibak ba ng asawa?
0: O niya?
1: Pag uli, gabaxer naman.
0: Gabaxer siya. Nagkambyo siguro ang mga...
1: Nagkambyo
0: na. Nagkambyo na siguro, Maring.
1: Nagboxer na, Maring.
0: Nagboxer siya na ang iyong asawa.
1: Yes.
0: Kasi pasit dito na sa iyong ka-table nga kekero. Hala, uy, grabe po ng asawa, ha, uy.
1: Wala pa ko nakuha ang mga information.
0: Wala pa kayo information. Mga, ka, mga, kuhan, mga ka-inspiration, ano?
1: Wala pa mga kanang, si tawagan niya, gana pala mga, butoy da.
0: Hala, uy.
1: Ikaw na kay chika niya.
0: Nakuy chika, Maring. Buksas ako, Maring.
1: Libre yung nakakapi o niya.
0: Kana, Maring. Ano na siya, Maring? Nakuy kaila, Maring.
1: Nag-asa na siya.
0: Oo, kay katunyang, ako kaila, Maring, ang babae.
1: Babae?
0: Babae. Unya, ang kabaloka, ang hilig to, katumbayahan na to, hilig ka to siya, o ganang itumog mga color, o siya sa nina, ana.
1: Wow.
0: O ana, no, niya. Karoon, Maring. Kana kay nakakita, no, nagbulag mo si Suya, ang uyab niya nga 5 years, 6 years, ana.
1: Uy, dugay naman dyan, uy.
0: Karoon, Maring, kaya ang iyahang, nagbulag man sila, Maring. Nagbulag man sila, Maring.
1: Hala, uy, ano hugon kayo ng 6 years?
0: Hindi, kay Karoon, Maring, ang katong, ang babae nga akong kaila, Maring, nakuha kasi gasto sa iyang keks.
1: Mga ba?
0: Oo. Niya, muhatag na sa retutan na niya. Niya, taga-cellphone, Maring, iprinda.
1: Masa nga cellphone?
0: Kala mga iPhone, ano? Oo, taga-iPhone, iprinda. Yung nagsama, hindi ko di ba pa naka, iprinda ko niya. Hala, uy. Ang katong akong kaila nga babae, siyempre, kay maluloy yung kay, I love you so much, kayo siya. Oo. I love you so much kaysa sa keks. Magpalala na yun na siya. Kuan, dots.
1: Uy, ako siguro gargada ng keks siguro.
0: Ako siguro itong kaya ako. Ako siguro itong tabadidoy. Ano?
1: Nakitang karun. Mga dili kayo na ko, kadili, makain na panggaon.
0: Makain na panggaon na, oh, ano. Karun, Maring, karun, Maring. Ingin na ko nga, no?
1: Nga naman na, Maring.
0: Karun, Maring, no, kay. Karun, Maring, no, ya. Itong karun, Maring, napulaan man ang babae.
1: Hala, uy.
0: O, to, kung kaila. Nakakita siya, uyab niya. Iyang classmate.
1: Mob,
0: sa high school, oh.
1: Hala, uy.
0: Oh, Karoon, Maring. Karoon, Maring, no, kaya yung classmate na high school ni Maring, na kaya nagka-uyon man sila, Maring.
1: Hala?
0: Oh, Karoon, Maring, kaya katong yung keks, Maring, ma. Nagsigi katong ex na magsigi o ganang kuan. Dali ka get over.
1: Ah, magpayot. Mag-disturbo siya.
0: Mag-disturbo. Giblock lang niya, Maring.
1: Kani yung bag-ong kuan, kakuan na po na sila, ka-Georgia na po na sila.
0: Oh, kibaluan na nila, Maring, ka-Georgia na sila na, Maring. Ano?
1: Sure ka ba?
0: Kuya kay Maring, uy. Kuya kay mga, kuha kayo, Karoon, Maring, ako tutiwas doon yung mga Maring, kay, nagkuhan pa man doon, Maring, napamangat doon sila yung mga conversation, kay, napil-apil ang mga uyuan, Maring.
1: Mga ubadi ay?
0: O, ano?
1: Sige, ito nang,
0: Tiwas doon ako, Maring.
1: Bukanta na, Maring, kay, pamitan, masirado itong istasyon.
0: Nungali, Maring, ha? Basta Maring, mauto Maring.
1: Okay, ito nga ito ang, asa ito kung cellphone din yung, ito ang Marites and Friends, mga igala, ha? Hatututok ka na ito sa Santo na Vitamin C.
0: Aha.
1: Mas malantip ang ito mga pangunahuna. Muli ko ito ang immune system, lakip na ito ang resistensya.
0: Correct.
1: Dapat inamtaad ang law, Santo na Vitamin C. Santo na Vitamin C, ascorbic acid, and sodium ascorbate. Santo na Vitamin C, papalit na sa mga parmasa butika nationwide.
0: Aba. Huli ka ba sa Maring?
1: Praktis naman ako ang jaman yung
0: ha, okay, sige.
1: Ano po kumuntila?
0: Ano po kumuntila?
1: Pero, ang ato ang greetings, basado to sa pagbalik, pero ang ato ang tila greetings, ugma na napungon.
0: Ugma na lang, pungon.
1: Si correct. Si ato ang bunugon na tumayan ng bayong
0: okay, tanak. Okay, tayo sa, nakakisa kayo yung kauban ng nga keks, gibiyaan ta diri.
1: Sige na siya, kuan ba diri?
0: Sige na pa yun, dukot-tukot.
1: Sige na siya mga absences.
0: Ay, yula. Makalagot ba na sila, eh?
1: Pero actually naman siya kawasa ito ang mga federasyon. Eh, wala naman sa ikuan kaayo.
0: Mawgani!
1: Wala na kaya sa mga kuan ba? Updated ba kanaya ang mga kuan din? Mga kuan, tawagan yung mga monthly juice, masigiyahang gigasto.
0: Ako tanan niyo, eh. Na-reset ba naman siguro na iyang system?
1: Wala, mabalik may mga Maring. Ay, maghawa diyan kasi ito ang magbalik. Ito ang live drama.
0: Drama!
1: Apan sa di pa kining kantahan Maring, Chabion na ni si Aluna Maring.
0: Ah, si... kaning kisa nagkanta?
1: Si Aluna Chabion na ni siya.
0: Aba?
1: Dako ka na ni siya dapi-dapi, Maring.
0: Ang mga pangunahan.
1: Mura na ni siya kal.
0: Kisa na kayo na lakan.
1: Kining kanta ha, para ni si mga namati karon nga... Kana ganing yungungan siya ang yahang uyab nga... Sakit man, kuan daw ito, pero... Kinahanan magbuwag ta.
0: Aba? Pura wag ka na nga daw. Ato lang to sa magkibubuton nga. Diligid kita.
1: Sakto.
0: Marag wala forever. Pero, nahi together.
1: Yeah. Kung nakarelate mo, yun yung kanta ha. Thank you.

0: ko siyempre, kaniyato ang sonata ngayong nadungog ka rin sa inyong mga radyo, no? Getor ka rin, smile ka babuton sa Turbo Mail Enhancer, no? Ang Turbo Mail Enhancer, kung hinay na kayo mong kurbada, hinay ko, mister, sige na kagmawayan si mong asawa, kay wala na kay ikarimit, wala na kay problema, wala na gyutanan, wala na kay kasukol, iminalag Turbo Mail Enhancer, no? 30 minutes bago magdigmaan, no? Baga humana na, malipay na si Matthew.
1: Nagawa mo kayo mikropono. Nagkasya mga Merik, but anyway, mga higala, ha? Ano na sa mga kamot ang usa ka suwat papil nga itong hatagat-pagtagat karong adlawa. Ay kalimot mga higala adlaw karon nga Webes sa Mayo 28, 2026.
0: Yes!
1: Paspas man yung adlawa, uy!
0: Burnish na ang ma!
1: Yes! Hi, good morning, di ay sa mga taga-barangay Luban, Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, thank you kay Kap.
1: Kang Kap Linlin, Lintuan.
0: Oh, si Linlin! Kapitan rin si Linlin ron?
1: Si Linlin, exactly.
0: Aba, grabe ko rin si Linlin. Uy, shout out si Linlin ganun. Mina ba ito sa Sydney?
1: Shout out kang Linlin. Kamusta ito mga kargada? Atong kargada.
0: Kargada? Ala, ayaw, hindi kayo natutun siya. Kung anong kayo, kung ano ba kayo natutun siya. May pagkasuldeta ba yan sa tugamay.
1: Ma-hurt
0: ay, may upos ripikas nga bil ato. Di na kayo natutun siya. Oo, ato lang siya i-recognize. Pero di kayo natutun yung, di lang kayo natutun palabian kay.
1: Di kayo natutun siya komentaryohan.
0: Okay, kung anong kayo, labi ito yung mga malupitang bara, labi na mga inaaraw mga panahon na nga, kanaganing.
1: Kaya din na siya di ay?
0: Oo, labi na kayo mga panahon nga, wala na siya yung mujuti. Bored na siya. Ako yung mga gipangbaid nga mga bara diya. Nalisod kaayo.
1: Tagad, anak.
0: Yes.
1: Anyway, ato sa hindi yung tagapagtagad kininga pa, timaya, diri akang kiyata. Tanini o pao.
0: Si pangalan, si pangalan.
1: Si kiyata.
0: Kuyawag pangalan. Ayaw lang ako ipatalang. Ayaw lang ako ipatalang si Linlin. Sige, sige.
1: Ayaw lang ikakita kay, kaya di lang gibihin mo sibok o gusto ka po yung dada.
0: Si pangalan na si?
1: Kiyata.
0: Kiyata. Okay.
1: Upaw daw ka na siya.
0: Aba.
1: Takiko Lima, shout out na ako si I, nako dol, si Alvin Laliano, o sa team, leader na mo basin daw na ay turbo diha, o kay Froylan, nga bugnaw, o tuhod, aba.
0: Aba, si Froylan Amarantin.

0: Isa master.
1: Kesa nasi.
0: Ano siya nga si Romeo Amugis nga absent kaayo tong kaoban ninyo nga diha mga guwaps?
1: Lain po, doha naman murder eh. Listen po kag tulumin niya, doha rin na doon gano. So nalang kay third eye. Sa isip, pangalan ni?
0: Si
1: Romeo. Romeo, ka Romeo ha.
0: Ayun yung so-called diri Maring ha.
1: Ama, Dora the Explorer and Mr. Clean 2.7. Gusto ko din siya. Gusto ko din siya. Gusto ko din siya. Gusto ko din siya. Sige, ayun yung kasi na yung mga plato di ha.
0: Ano pa si, kisa rin kabawa ni si Carlo? Si Carlo G.C. James, Dr. Franca. Ano pa siya nga? Lingaw ka, ayaw mong duha. May sige, kogtis ni
1: Ay. Aba, salamat kay Carlo, baby.
0: Napa si Mark Gregory Enerio Era nga, The Wig and the Original.
1: Aba?
0: Kalaan na nila. Uy, wayo naman daw nila. Uy.
1: Nangyang lang kalit.
0: Anyway, atong oras mga maring, alam na tayo, 22 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Napa si Ikuli Maua.
1: Alas sa Dol, Pastor, mayani si Albiliano. Among nangita siya og turbo. Aba. Kaya, ina si Guana na Ikulima, si Inday Marie. Masig naa siya dito siya mga kinay.
0: Sinaya. But anyway, mga ikula, din ito nila ngayon niya. Ito nila yung sugda na ito ang drama ang naguluhan.
1: Kung ikaw, ako. Ako.
0: Isa lang yun.
1: Sige, ikaw na lang, B.
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes, kung ako, ikaw, if I were you.

mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong duha. Maring Erika o Master Inday Tanini. Ingon man kung asa maroon si Maring Daria. Lisod kini akong kahimtang karon nga usa ka asawa nga nakabana nga di nakabana magugkan ang di basta-basta pangunang-una. Ako dai si Nancy. Nakoy bana nga si Bogart. Nga wapo di siya tarbaho. Master og inday Erika, Maring Erika. Nagpuyami diri sa siyudad sa General Santos City. Ang trabaho diri sa kumambana on and off sa dito sa kanang dito sa gining Peaceport. Kasi ko banuban na ng mga secure sa Peaceport. Makadalaw sa isda kung nagmuhatag o saywa. Pero kulang ko kayo ang amo ang kumbaga source of income. Buto nga namin na unanaan o ay naay na unanaan ang akong asawa, Master. Pero yung masayari kung unsa kini, inani mga pangitabo.

0: Pang!
1: Oy, Pang! Oy, usa marawa. Wa kay dalagi gagagad ning airport? Passport. Passport, passport, ay.
2: Mingaw kayong panginabuhi. Eh, wala isda. Maot mong panahon.
1: Ano man?
2: Na, nakadarap ko dari kuan. Kaning, kung si Dana kong hapon, mula po yung Dana ko ron.
1: O sa nilahanin mo di ay?
2: Kanya na akong kuan. Taban din doy.
1: Nakapula na ako eh. Pangga ng pahay, dadyod kayo tapang basit. Nasira kong talog TV dripang. Nahurutan na ako ng Netflix dripang.
2: Ay, posipulabi o kuan. Kaya ako tagbayro nun sa internet.
1: Ang libog na ulit na ako sa talong salida diri.
2: Magkuhan lang ka, mag-hotspot.
1: Gusto mo yung magkuhan na ni Pang? Yung pagkita yung diskarte dito, Pang?
2: Wala ko yun na... Sila, magunahuna ako mga diskarte aron nga kuhan. Kining paita ko, minus, magpangisda ko doon.
1: Paano man?
2: Na ako yung nahunaan, Mang.
1: Gusto yung nahunaan ni mo, Pang?
2: Kini mo ragdag ko dyan yung income. Kaya kini siya muna ang ginatira po niya ni Mark, ni Carlo, og ni Kenneth.
1: Ba, usa man na, Pang, usa. Klaro, klaro, wala gugubiyon sa nabi kay ma-intriga, mabuguan na, Pang.

0: Ano to doon sa kwa si Romeo Amogis?
1: Katong dagag babae?
0: Sakto.
1: Ano, bang bang.
0: Inga niyo. Ihunghong na ko si mo ha. Ano?
1: Unsa?
0: Dako rin ka man. Ako ay nagreklamo. Bang. Ay mawa sa imo na.
1: Bugat, grabe. Asawa ko ni mo? Imo akong ikwala ng... Ibahog ko ni mo ang nana nga mga klase nga mga trabaho.
0: Ang sagusugot na lang. Dili man hago, di kumahago, di pugamahago.
1: O, tinood na.
0: Ikaw ka mo, bika.
1: Pero sa tiyata ka, ayaw ko ana kapag sa ana. Bisa tuwag na pa ko yung mga tato. Ayaw ko pagwana, ayaw ko guwana na.
0: Mang, wala man kumingon yung anang, yung binuhatan ni mo. Pero ako, mga, mahimot ang praktikal kay pait na mong panahon.
1: Pang! Usa mang ka?
0: Makabayad na sa internet, tubig, kumal pa natong ang paghinalan sa bayad eh. Dakulik income.
1: Hindi ka na ko na kaya na mag-show dyan sa internet. Usa mang ka? Mamunod ko pungsun, anak.
0: Mang.
1: Ha?
0: Suwayan na nato isang gabi lang, isang gabi. Suwayan na to.
1: Isang gabi?
0: Oo.
1: Ah, grabe pong kaoy.
0: Dili ko pakita kay Kabulob eh. Kaya namang apam nga akong nai-laki mo, mawala ilahang kwan, anak. Pero makita ka
1: nga. Ilang gana?
0: Ikaw lausa. Makita pakita lang, wala man mawa, mang.
1: Ayaw, pag-inanataan mong bugat. Uy, grabe po ka.
0: Tisingan to.
1: Grabe po ka, uy.
0: Tisingan lagi na to.
1: Ayaw, salas. Ayaw, salas. Ayaw, salas.

0: till midnight.
1: Bang, nara, tak ada. Una siya, siya. Video call na ni, busy na ni, busy. Sige, oh, nandiyan, kawala ko eh.
2: Mga, mga, nagdastiram niya ako pang...
1: Di na ko, may istorya, kaya ka ng apa mo na is, mas makitaan ko.
2: Ay, kaya ko suot ko, nagdastir ko, oh. Hindi ko lang kaya, oh. Kaya, oy.
1: Wala may lang.
3: Zoomy more, zoomy more. zoomy more, iyong ipakita.
2: Ngayon, mga kamala, yung Tagalog eh.
4: Di karanan sa kalihugan.
1: Bang, sige na bang. Sige na ba? Iwan sa ulit sa sipong. Ang mga kortina si mo.
3: Hey, come on, come on.
1: Di ko mo... Makinong pakitaan ko ano ba? Di ko mo apil-apilya ba? Sige na.
2: Bang, bugat. Ay, lagi ko anak ala. Kikay, saan ba ako na nga? Ay, ginoon ko makita akong ate-ate aning. Saan ba yung pakita na ako ang kuhan?
1: Huwag makita, di ba niya mahikap na?
2: Kali ako ang duguhan? Gamay pa kayo duguhan ba niya?
1: Hindi, kung on say gusto niya, mo istorya man, on say gusto niya, ish, pakita ni mo. Sige na ba? O sa matawang gawin? O sa magay...
2: Walang ha?
1: Ako pala, kaya, na, ako pwede pala.
2: Na, magay masigbon, mga record pala na niya eh. I-post na niya, onsa niya.
1: Hindi man mako, ang gamas karaman ka. Imong nao mo, kanan ay butterfly
2: nga. Butterfly kayo mag-ubag ko, sot-sot ani nga ako.
1: Ayun, ma. Hindi ma-recognize imong nao.
3: Come on.
1: Sana ko?
3: Time is gold.
1: Sige na, wakay mo. Kasi napulaan na rin ka, pam. Dili na muhatag noong dolyaris.
2: Sama
1: na.
2: Sama na.
1: Sento ba yun ako ito ang ato ang account number sa BPA. Hantot ka rin, okay, soon.
3: Sir, come on, girl. Come on. Look at my tamadido. Look at my
2: tamadido. Pakita ng ganano.
1: Trabo rin. No, grabe ka na gano'n. Sige na. Sama ka, eh. Nancy. Sige na, boss.
2: Talayin na niyo, eh. Sige, B. Tingnan ako ni Hapag. Di na ko kaya mo. Di na ko mabalayo na ni Hapag.
1: Unta sa... Kanyara, pag ako kang... Kuan ang taga-og ka na mag... Ako na iwan yung... Kuan na riyan ng karaoke. Aron nga ganahan ka mo... Mo kita-kita. Sige, sino? Iwan na ko.
2: Mukha niyo, eh.
1: Sige na ba? Siyo na, siyo.
3: Yeah, yeah.
2: Kaya mo tingin ko gano'ng Hapag.
1: Sige naman. Kaya ay naman. Masa mo ko?
2: Isang mga kulitagal ko niya kung dasta.
1: Kung sa'yo gusto niya, mura po niyong buhaton.
3: Drop your desk. Oh. Drop your desk.
1: Drop na yun.
2: What's das?
3: Duster, duster. Drop your duster.
1: Sige naman. Ito paglangang kayo ba kayo? Pulaan na nun. Pulaan na nun.
3: I'll send you 1,000 bucks. Asap. Okay?
1: Magkaroon ba ito ba si Box sa
2: isin? Nice style lang. Weird, Dar. Sama ni Pang ipakita. Magiging yung buwan pang.
1: Ang aping lang. Kana,
2: ha?
1: Akong walisun, be. Akong kanag gamitan na kong uway.
2: Sabi, tanggalan na po niya. Aon, di ba? Iwalas yung nang aping. Pakita na kong aping-aping.
1: Ipakitang aping. Anong ganahan pa siya ni Bingo na isa niya?
3: Oh, my God.
1: Taro. Tanawaram na. Sige. Kay damur nga magganahan siya, muhatag dagdako.
3: Oh yeah. Mm. Come on.
1: Diba kita ka?
3: Sige. Ukuyoy.
2: Sige. Ukuyoy na.
1: Tanawa.
2: Sige. Kung magini, masige, Amerikano magini, o ganing guwani taga-inspirasyon eh. Ukuyoy magunahan.

0: rin, Erika. Muto nga, nalainan dyan ko primero na kung kano. Nalainan dyan ko primero na kung gibuhat ako kay laliman ka nga, nagtiba ko uga ng ito mo niya giwahis, nagipakita rin ako sa aping niya, ang Amerikano, pero tinglipay, ga-enjoy yun siya. Pero lang lip na bugo niya akong banan ako, kay grabe kusunadan sa kaayo. Tinujol, grabe dyan rin kay kwarta. Grabe ang kwarta yun, di yun matabang. May gaingon dyan ko nga, mabayaran yun ako mga utang ani. Muto nga, murag, di pa man ako madawat asa ko sistema itong akong gibuhat. Muto, nag-istoryan na yung isa kong amiga o ginani mga panghitabo. Bito, Maring.
1: Uy, kalain din batasan ng bana ni mo, uy.
0: Maring, lalimang ka na, Maring, ipasod kong duster niya. Pagkuman, ipakubo ko, Maring. O niya, ang akong dugahan, Maring. Kabalubiak ka niya akong dugahan, Maring, no, niya.
1: Uy, ay, nakita ito
0: kayo mo. Sabi, Maring, uy.
1: Nakita ang ibang atay.
0: Nakita, Maring, nga. Wala man ako gifold tanan, Maring. Huwag yung ipakita tanan. Akong ibaminla, no, ang pikas, ra, uy.
1: Uy, what's your may gugma yung bana?
0: Pikas, mga hindrag yun.
1: Kaya man yung iganaon ka nga. Asawa ko ka niya.
0: Maring, di ko kadawat ba? Di ko madawat ba nga?
1: Uy, ayaw na, Maring.
0: Grabe na na si Bugart.
1: Ay, basig delikado, screen record na sa iyong customer ba niya? I-post niya sa social media.
0: Maring, uy, grabe. Sayo, ako, Maring, bored man ko sa balay, Maring. Pero di po siguro maabot sa iyo na ni Maring.
1: Ako, akong bahan na sa kapait kayo. Wala pong kunya nga na, uy, nang itokboard ko ang mga ala ng mga binuhatan kay ula ba niya sad na?
0: Bukan eh, Maring. Kana ko, grabe, uy, ganang... Yeah, karon ka balo ka asa man siya, Maring. Nag-adto di siya dito sa kuhan, nag-adto di si LA.
1: Mau ba? Sige pa, namalit.
0: Namalit siya dito. Namalit dito nga dulaan dito daw nga kanang murag kuhan. Kanang, palito siya dulaan nga pulaw kul.
1: Uy, Maring.
0: Ana.
1: Ako ikakuhan sa imo ba? Ayaw na pa kuhan, Maring. Kaya ba si babot sa panahon, Maring, ako nang ma-scam ka na, Maring. Di katagan, Maring.
0: Maring,
1: uy, mga dito biya na mga apam, day.
0: Dilagi kay Maring, uy, maro ko, yawad ko, Maring, ay. Palitan ko na ko niya dulaan, Maring, katong muti-utingo, katong, miyak, muna, anak.
1: Vibrator, Maring?
0: Oh, palitan ko niya vibrator, ta.
1: Wala, uy, kahanlo.
0: Kaya magkuhan daw, makanang, murag mag-explore daw, mi.
1: Sus, kinoo. Pero, last, primero naman ko nakuha yung income, Maring.
0: Eh, kabilo ka, Maring. Nakuha ko na naka-jismil ko, Maring. Uy.
1: Iba ko pa di ay?
0: Oo.
1: Muli sa ko, Maring. Uy.
0: Ano man?
1: Masumay po ko, Ana, Maring.
0: Eh, sa tabo ko siya ito. Yeah, Maring.

0: 시야
1: 만난시야
2: 아시바가기간와코랑기싯업한카메라들이요안가가코랑코랑기싯업나컴퓨터실폰아까니가간담나코스토미로기카나유크레인앙이모코스토미르그론
3: 그라비주가
2: 마바이오카이라이크바타사나실라코디실라카오윤일랑팍문앙비디오
3: 그라비카마
2: 아이
3: 이모주공이일아옥기코니모기나나마
1: 난시마이러브
2: Huwag mo tayo naing mahimo kay pangwarta man eh. Di sa papraktikal man ng pangwarta, di magma, may magma-jer-jer ka na di man.
3: Pero mo lagi nala lang kita di ha? Pero, majiribe ko yung nala nga pagkatao ba yung bugat?
1: Man,
3: kung nang kita pagkagtarbaho ta, matarong, dilita ta mangin ani diri.
1: Iyan madakpang ko sa LTO, na masayro ko.
2: O sa may lukat sa itong motor?
3: O sa ilukat sa motor nga, wama tayo motor.
1: Awa, di Nangarkila ka mga dayko, no?
3: Magani, sa dayka ang gina, nangarkila ka ni Gab.
1: Mang, sige namang bagay. Magpaabot ng Ukrainian ba yan, no? Ukrainian, si Kwan.
3: Hindi na ko na kumakaya, Bab.
1: Si Anturub.
3: Guard, hindi na ko makaya, Bugard. Kabalugan, hindi na ko kaya ng main anang ang mga tarbaho.
1: Tagaan tag 1,000 bucks ka tong sa ka-Australiano. Basi kining Ukrainian, tagaan taanig kining 2,000 bucks.
3: Oye, bigas aping lang ako ipakita ha.
2: Bahala ka ba sige sige sige na sige na. Ano? Tatawa.
4: Kredi, very good, very good.
3: Kasi daw.
2: Sok din na una siya. Sige ba?
3: Sige na. Bigay. Buka niyo, tayo dugdug jabi.
1: Para kat pagkanaan ka tagaan ka tugtog.
3: Tayong music jabi, muka di oy.
2: Sige na, sige na. Okay na ko nang git. Sige na, batangi ko no.
4: Yeah. Nice girl.
2: Sige, kimbot mo ba? Kimbot imong sampot. Sige na. Ito yuk, tuyok, tuyok. Turn around. Turn around.
4: Turn around.
1: Trabara. Trabara.
4: Show what you got.
3: Sige na.
2: Ipakita na yung mga tapadida.
3: Apil. Api raw eh.
2: Abala kayo. Sige. Nag-greet po siya. Masing lina mo. Ay, sus. Ay, na.
3: Sige, babe. Ay, sige. Bahala na niyo eh. Babe.
1: Kana.
3: Inuol ako sa kamera.
1: Grabe ka, man. Nabasa ang kamera. Nasali. Nag-blurred. Kana.
4: I'm coming home.
2: Oh, diba? Oh, sige, sige. Oh, nipaway na siya. Tama na sigur.
1: Oh, tanawaw. Kung wala pa ka, wala na ito ni itrabaho ang magkwarta ka tayo, $2,000 ang gihatag.
3: Naguba ang atong kamera, nag-blur atong kamera, oh.
1: Sobra na may mga lamang.
3: Kaya ko man lang, giduot man ako dito ngayon. Uslan man nga nani, pero dili na kumusap ani, ha?
1: Mang, sa'yo, ato parang, ato lang, ngita lang mutagawan ko. Sige lang, kay Basinde, ko.
3: Hindi naman ako ni kaya, sabi nang mag-ibukat, pinapoy naman niyo, ha? Bugat, oy! Grabe naman kayo ka?
1: Ma, wala po ka wakapahimulo sa mga income. Si pamalit anong pangnusnos sa mga mahal kayo. Mga bisti ni mga branded. Ikaw ang magahanay, ano sa kapamahimulos na nan? Di man ganit kahalos matag na kong mangayaw ko ni mo kayo, manabong ko. Ayun mo, karoon mo, di ka, isang taong ka.
3: Pero asawa ko ni mo, ayaw ko na ha?
1: Mang.
3: Grabe kay ka ba? Grabe kay ka ba? Usapan ko, ayaw mo kong asawa?
2: Huwag may lain.
3: Ha? Di asawa ko ni mo, dili. Ano ako yung istorya?
2: Ano ba ito, taga? Huwag may lain na kabaluan ay kita raman.
3: Oh.
2: Diskarte man siya nga. Praktikal.
3: Ba naman ka? Dapat makita kang trabaho. Nagkagang trabaho niya pwede ni mo susundan?
2: Oh, kung di ka, di na lang, oy. Buti mo.
3: Master, ang maring Erikang. Nakaigong ko sa kumpana nga, grabe na usan naman tao ni siya. Inani na bagayon ka pait ang ako ang sitwasyon? Inani na bagayon may kalisod? Inanin na bagay namin ng inanglan o sapi nga, pwede na ba dami nga, kumpleto pa namin mga kamot o tiil? Kaya naman, magkayong kung sa kukagalingon ba nga? Pwede pa man tako mga kitag trabaho unta, pero dili ko nanaon po sa kong banang yakong kipasulon ang mga di maayo diya sa internet. Ganun mo na yung permite lalisan kay wag yun siya ng kitag trabaho. Sabi ko buhato na ni nga akong bala na araman rin gapuyo araman nilis balay. Ikapuyo na ko alam mo sitwasyon, Master, o Maring Erika. O sabi inyo ang matambag ninyo, tapaki ko na gabi? Kung ka mo ang pasultero, sabi akong buhaton. Dinila ng kutob, inyong suwat magtatampo. Nancy.

0: Okay, mga
1: mahal. Mga nagyudong.
0: Grabe, juga yung agaagi. Talaga, saan sabi ka paagi, bayot, no?
1: Grabe, oy. Ganang makaingon ka ba nga? Napay mga banaan na, ano nga? Ganang...
0: Nakagwanta ba?
1: Correct.
0: Maka akita gani nga usahay gani katong di pa ta mga wakta maka decide din trabaho ani
1: mo mo gani nay usahay gud oi
0: kan nga mga anak kay ma mo ra basta sa ba
1: kana mga sa kawad on ba
0: gani oo nakabaw ba ka maring no nga sa kanang ana nga palang kawad on garon utak pala jud ang tao madasmag gid ana kung dili gi mo na huna ba nga mangitag lang discard ti
1: ang kanang instant money ana so
0: mo na say kanang sige nga kaso nga dari sa Pilipinas uy kada mga kuan mga
1: kanang murag kuan siya kanang cyber sex scam skandal ana yeah.
0: Na sa nakalabay lang mga kabulanan maring daghan na itabo diri sa kuan sa Davao Oriental nga bahin gani
1: oh, dito
0: ang ilahang ginahimo maring nga mga kuan ilapagan nito nga mga anak maring
1: oh ilang uy grabe to
0: sabi ng mga anak nga mga itabo uy
1: grabe naman ang mga inana oy
0: so, medyo kuan sa din ka
1: alarming no alarming. Very alarming mga katropa ang atuang sender karon yes. Mga panahon
0: aga dili siya angay nga pamarisan no kay
1: correct
0: lain sa ayo ay dahan kay mga trabaho ni sa kabala ba kay maring kung iswat nimo sa libro ni mga trabaho di ba di mahurot
1: oh, grabe yo eh
0: ada ka trabaho sa
1: kudakan
0: pwede mag carwash boy mag cargador
1: yes pwede ka ga
0: liburir
1: oh, pwede ka mga labada di ha pwede ka trabaho ka ng mga laundry shop
0: mga construction
1: tana sabi ko lang
0: nakaila ma rin wala gid siya no wala gid siya ang yang gibuhat kay wala man si kaila wala sa mga parinti di sa Tagum City ang gibuhat niya ma rin dahil sasabay bagsakan
1: aba katoy mo ha
0: magatang-atang siya ma'am kanang palibor ka ma'am ipasan asa di ba dala o ni anak ba
1: manglibor.
0: Manglibor siya kay legal man siya nga. Dili man siya binuang kay ni serbisyo man siya.
1: Correct. Ato kung kaila po tamo. Pareta sa to. Kaila. Kung kaila, walang wala. Yun siya. Walang wala. Asin, walang wala. Karoon ka ba nung kaasara siya?
0: Sana siya?
1: Wala na. Mapakita mo siya kuan bugod putong bayot pakita mo siya og nga pangkuan kanang si tawag ana manok
0: fighting cock
1: oh ana show me your teeth ni smile po ana
0: show me your teeth and tongue
1: kana
0: and sab
1: mapakita san
0: hello ang kining kaagi ni Nancy medyo sakit po niya sa iyang part. Ay, iya po ng banakilos ganyan na. Makaako na ikang ay mong asawa makita ng tabarida sa laing laki di ay.
1: Correct.
0: Bisa ba usap ka na po ng kwarta? Ang kwarta makita naman na. Ay, pero ang kanang imong dungog ni mong dignidad, ambot lang.
1: Muna yung mga bakuta na rin nga ng tangag na kong kandi. But anyway, mas prosito sa nanbi. Kikamay lang itang oras, no?
0: Akan.
1: Si, kasi pa man ang imong itibaya, Debbie?
0: Ana si Nancy Camilo nga damay man sabta.
1: Aba.
0: Ha, taga talaing o Uyokoy.
1: Okuyoy.
0: Okuyoy si Jojo. Isidoro, ana siya nga sakita sa ako antiyan o katawa, uy.
1: Mama, ano? Seryoso man, Ming. Anong katawa man ka niya?
0: Seryoso ba din kaagit din. Ang katawa lagi mo niya ay...
1: Kami, Adrien, kung ano ba niya matinod? Ano yung bagi nga mo ang pagbasag suwat diri?
0: Sakto. Ipun ang bagi niya Jojo Isidoro nga uyok, uy. Uyoy.
1: Uyoy. Ana.
0: Okay, so, mga maring, kini ito ang drama karon nga bago lang natapos ato din ka na ito, mga igala, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga dunay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic. Ingon man dunay pagid say espirulina nga buhatag alibyo sa mga nagadaiya nga mga balatian sa tuang kalawasan mga marien.
1: Yes. Anahas.
0: So ato na siguro ang tambaga ni
1: tambaga na tuoy.
0: Marien kay luoy sabak.
1: Kanang nag-expect mo ba sa tua.
0: Ikaw tambag kay kamay na palig-aligan ng kaagihan eh.
1: Anyway, no, kasi mga Nancy, dahi, mga kundamina, mga karon dahi, Nancy, muna nga yun, imumba ng pangitag trabaho. Oh, pakipaning kamot para po si mong kagalingon. Kaya mong panag, kung mo, di yun na mang itag trabaho yung panay, nana lang yun na yung gusto may tabo. Sana ang dapat limpyo na lang yun na siya. No, kaya na yung maabot ang panahon na lalay ng singas. Yan na yung tama tong mong ang gingon ni mo, maring Erika, kanang, basi ko abos panahon, siya na yun mo yung mag-show diya sa camera.
0: Ang yambana?
1: Ang yambana na, kaya mag-wig na, magpaputang-butang na
0: guwan. Kaya pimutan ako, anak.
1: Kaya pimutan ako, anak. Kaya
0: pimang uyutar po nga mag-uansap.
1: Pwede lang ko dahil siguro ng mga inaana kung LDR.
0: Yes. Oh,
1: pero mga inaana nga, kung na about nanay mga money involved, anara na ninyo kung padayo na ninyo na. Kung talaw ninyo nga isimanin, di kayo mumago, it's up to you. It's a matter of choice na siya, ha? Dili na yung nga, wapang may mabuhat, kung bisa ko saan magtambag, kung gusto ganyan yung mga kanahana mo, basta parang hindi tayo masakpa. Maglakot, pagkidayo ng mga gag ulo.
0: Nasuko man na kabayot.
1: Hindi man good ba? Hindi man good ba?
0: Ano pa si Inday Maring, na iskaman siguro na si Nancy Moraga, di man apam yang kabidyo call, taga SSBN 1090 na si Alvin Blano.
1: Aban, eh. Kwan, gudi ay.
0: Si Imar Llanos
1: na. Ay, yan na po ng kwanan si Kwan. Kaya si Inday Maring. Kaya yung mga babae yung design, hindi na gusto ka ng kalinaw. Ano mo ni mga babae? O, hindi ko nila gusto kalinaw.
0: Hindi gusto ko ng mga peace and order.
1: Oo. Dara, nagchat. Naraskan. Nagchat siya sa kuwa. Nasun na. Naraskan. Muragad. Apam na iyang kabidyo. Di apam ang iyang kabidyo call. Kani. Ikaw hindi, Maria. Hindi ko ka gusto kalinaw, ha? Hindi po ko alam mga babae ba? Ang ilang mga partner, ilang mga uyam, ang ilang mga bana. Kada ganing kwan. Sila nyo kayo makita. Kira sila kanang kwan. Makita kira sila kanang naay ka. Kanang
0: kaya mga kuwa problema.
1: Oh, bro, gusto niya kaya kalalis. Oh, oh.
0: Gusto niya kaya gunot, gidba.
1: Oh, kana.
0: Ngayon pa si Ismaela Sabiliano Asuncion nga, good non, dili maayo, example, bahalag pobre, basta limpio ang pagkakwarta.
1: Correct.
0: Bulagi, oy, dili na true love kay iya banag, yabugaw man siya wife. Tako na nga sala, mawab is watching you, aba.
1: Anay, nag-aon, ano pa si Kuadrio? Ano pa si, ay, baby, ano pa si Kuya Quintino? Tsaka, ako pa, na master o maridarya kung ako ana padayaw na lang na niya pakuman sila lang duha ang mag-jerger at least nag-enjoy sila nakakwarta pa. Kuyawsat, kuyawsat.
0: Lambag, no? Maramaro. No. Maramaro ka, ha? Maramaro ka.
1: Maramaro. Ano ba rin? Ano ba si Wilpang, ano? Ang wife pulos ng abana. Ako na lang anabi kay ampuan ta ka. Aba.
0: Wala na suko na siya ay kuyaw ka ayo. Wala na diha kay
1: wala na kaya to na ni kuno kay sige.
0: Hello, salamat kaayo Nancy, sa pabadangat sa imo ang kaagi ning ato ang tulumanon kung ako ikaw. Hantod ugma pohon kita magkaoban mga maring ha. Gatula oman nga na si Tia Daria ugma.
1: Ugma, at least ma okay na to yang papsmer.
0: Masiga. Ano, presko pang sama sa mga pag live po. Dili po na nato siya bunugon kay basig
1: makuha na po ta next meeting na sa ta next meeting
0: sakto si Gary Panibaan yung pagpamina may paglili diha o sa galang sa Tibok Puwer sa XFM Network Philippines ako na si Maring Indo Erika dalig pa padala mesa sa pandibag kopyan sa antong magkibang unay usiling
1: yes basta yun tali ni Moragapon hantod karun
0: salamat og
1: thank you for watching.

0: FM.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
2: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
2: Mao di na ang Krupp Gold buy?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, diinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dalisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumay na akong Sister Pain, grabe, itigil kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms present.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
0: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Senate Minority Bloc binalaan ang mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate Rules.
0: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
0: Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador o mali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
0: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Kaugnay sa mga pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Webes sa 28 ng Mayo. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong istruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:03 naman na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin, mga katropa, sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Option.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayagang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Itinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa smart cities, digital connectivity at financial technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyudi Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% satisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matunton ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, natiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Idil Adha Feast of Sacrifice.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report.
1: Live report.
2: Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Igirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Senator Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacso sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Gait ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
1: XFM News Nationwide.
0: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Ontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Ontiveros ang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Alita, iahain ang International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Ano yung mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din umanong tiyakin ang ICC registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC trial chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang three-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nanawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng three-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bedio Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higil sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, inukhay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat ng panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
5: Malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng batid ko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
2: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
7: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instruction sa ato ang city director, dapat verta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakatakog operate.
6: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang ng pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ng opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador De La Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmumonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay diyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.

0: Una, habang papaalisan na patungong nga dalagit Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa imbestigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ng umaga, isang barangay tanod na nakapagturo sa kinaroroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga polis at SOCO dahil sa advanced decomposition, hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patalim. Na-recovered ng mga otoridad ang umano'y ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagnanakaw at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa suspekta. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM, Iloilo!
4: Pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sityo Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating niririhab. Nag-away sila ng kanyang misis rason na 3 araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layong 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
1: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang tropical storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa bantayan kinakanta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
3: Localized thunderstorm po ang mga kaapekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
1: Mga katropa,

0: Po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
1: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
0: Okay.
1: Pag ganyan ka tindang init, sumikat pong araw katropa, 5:26 na umaga at tinasan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur, kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maraming binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamuli at paglabag din sa kasunduan ng privacy. Ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo. Habang pilit namang pinapawalan bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3, katropa. Subukan nyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Ang si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12:30 na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama niyo po muli ang inyong lingkod. Isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, atin din po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahing papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. Ha? Yeah, so lahat ng mga katropa atin, mga kababayan atin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, o meron kayong mga mensahe na nais nyo po ipabot dito sa atin pong programa, very welcome ang inyong pong mga text messages. Ha? Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na atin pong mga admin sa atin pong FB page. Okay? At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng atin pong mga wellness clinic, ha? Kung makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makikita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, ay masolusyonan ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa atin pong wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5255. 221 Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39 Bacolod City, Magum City Branch, Door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, sa mga kababayan din dyan, ha, na palagi nang nagpapalpitate, Doc. Lagi nang kinakabahan. Lagi nang nagtitremor. Ayan, ang mga extremities. Nako, ay baka nasusobrahan na kayo, ha, sa mga caffeinated coffee. Ay palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin, ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. O, ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oh, hindi ka naman nagkakape, pero kinakabahan ka, no? Ayan, so pag-usapan natin yung sabi nga ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Nako. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: Oh, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan ito. Kumbaga normal lang sana yan, eh. Na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Ibig sabihin, hindi mo hawak pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam mo, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka nalang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa'yo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yan.
1: Oo, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas nadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Dok, na fight or flight.
1: Yes, tama ka dyan. Yun yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganun, di ba? yung pakiramdam mo nagiging persistent or excessive. And next is nag-i-interfere niya sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog, at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
4: Tama daw.
1: May mga ganoon, may mga ganoon, no. Meron ng kilala, may yung anak ko na lang eh. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya 'yon, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang mag-isa lang siya sa isang lugar.
4: Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin, mga napaka-nonchalant naman itong bata na 'to, lagi nang sinasabi. Saka yung mga phobia. Yan, yung mga ganoon. 'Yun yung mga na-identify nila na part ng anxiety disorder. Na sabi nga, ang anxiety is primarily considered a mental health condition, pero ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating katawan. Ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
4: Ano ba yung mga nagtitrigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
1: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
4: palagi
1: pa.
4: Palagi na.
1: Oo. Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Marami ganyan, marami sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo o nakikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yun. Family issues. Yan. Relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Another thing is yung ang utak kasi natin may mga tinatawag na ano, chemical neurotransmitter. Chemicals. Yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous dyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA tsaka serotonin eh. Kasi dopamine, ano to eh? Parang excitement ang
4: excitement
1: eh. Oo. Eh, ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. O, kaya tama ha, yung mga stimulant, instead na makatulong yun, yung mga kape na mataas ang stimulant,
4: kape, no?
1: Lalo kang magkakaroon ng anxiety. O, yun nun mga kaibigan. Ano? Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega-3 fatty acid, zinc, iron. Eh, malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common, nakikita nila yung sleep deprivation.
4: Kakulangan
1: ng tulog. Ang problema kasi, pag meron kang problema, stress ka.
4: Ang hirap matulog.
1: Ah, hirap talaga matulog.
4: Kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
1: Oo, saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
4: tama,
1: yun eh.
4: Tama, tama.
1: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naisip mo yung mga bills.
4: Yun lang.
1: Anxiety pala yun. Kaya any kind of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
4: Nako. Lalo na yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
1: Tapos nag-spike, then nag-crash.
4: Nag-crash.
1: So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga symptoms.
4: Kasi biro yung dok, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
1: Energetic. Parang ano.
4: Tapos biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
1: Kaya medyo nakaka-stress, ano. And another is yung inflammation. Alam naman natin yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins, or oxidative stress nagkukos ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to anxiety. Emotional stress, or mga significant life event na nakaapekto sa how the brain process fear and stress. For example, nakidnap ka. O kaya naman, munti ka ng... May masamang kababaihan, marami ganyan.
4: Tama daw.
1: May nang molestya sa'yo, munti ka na, nagkakaroon ng matinding impact sa utak nila. So the brain cannot process really what is fear and reality. Yun yun. Kaya alam niyo mga kaibigan, lahat tayo, itong topic na to, kaya ako pinili dahil maraming tao ngayon ang mayroong anxiety.
4: Oo, Dok. Mas parami-rami, mas parami ng parami ang kaso ng mga nagkaka-anxiety. Yes. At mas pabata ng pabata, ha?
1: Oo. Yung sitwasyon ngayon na, ano, pagkaroon ng gera sa Middle East, ang layo-layo natin sa Middle East. Pero bakit tayo affected?
4: Apektado. Oo.
1: Kasi una, yung krudo. Tumaas yung krudo. Pag tumaas ang krudo, alam mo ba na tumaas lang lahat, wag lang krudo? Kasi every... major industry affected yan. O yung transportation, yung mga production, manufacturing. Oh, lahat yan apektado. Affected. Kaya alam mo, yung mga tao ngayon, especially nasa sector na ano, may mga kaibigan tayo nasa Middle East eh. Ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng ano, pero ngayon uncertain. Bakit? Eh dalawang bagay lang, either tamaan ka ng bomba, o mawalan ka ng trabaho.
4: Yan, oo.
1: So, hindi na rin sila makatulog ngayon. So, yun yung mga kaibigan. So, tandaan natin na ang anxiety can lead to so many kinds of problems. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung symptom.
4: Ano? Ang symptom mahalaga niyan, na malaman nila daw kung ano yung mga dapat nilang bantayan.
1: Kasi hindi ito napapansin. Akala mo normal lang, pero you're experiencing anxiety disorder. Number one, sa emotional, madalas kang nag-worry kahit wala ka naman dapat ipag-alala. Feeling restless. Hindi mo maintindihan. Tapos, may iba magagalitin na, nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila lagi sila nagugulat. Mga ganun. Then physical symptoms yan, nag-rapid heartbeat, nahihirapang huminga, nagpapawis, nalalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, no? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka. Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan...
4: Loose bowel
1: movement, ano? O yun mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety, pwede ka magkaroon ng sakit sa puso.
4: Nako. Mas matindi ng problema yan.
1: Kaya nga, alam mo ba yung broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun, that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart attack. So, yun. You can develop cardiovascular problem. Laging tataas yung BP mo. Irregular heartbeat. Yung iba nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system. So, nagkakaroon sila ng mga infections. Hindi maganda yung panunaw nila. Nagkakaroon ng high acidity. Dati naman, wala silang acid reflux. Nagkaroon sila ng acid reflux. Diba? Hormonal imbalance. Kaya makikita mo, ang mga na-i-stress, hindi yan sasabihin, oy, isang buhay mo ngayon, tumatawa ka. Hindi nyo ba alam na ang pinaka-number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, pwede silang tumataba.
4: Tama daw ko.
1: Hindi porke tumataba, maganda na
4: yung buhay.
1: Maganda na yung buhay. Di ba? Isa yun, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
4: Sa mga kababayan din, huwag niyong basta-bastahin ha. Itong problema na anxiety. Iba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanila mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo maano, hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
1: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo dun sa tinatawag na clinical depression. Na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety disorder.
4: Kaya pagka meron ganito, Dok, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, kung meron kayong naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Doc, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
1: Pero, sa emotional side, meron yan talaga magagawa.
4: Yes, oh. Pero bagay na sa mga katropa, yung mga kabayan natin, ha? Bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kabayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety, ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies, ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
1: Oh, bago natin ibigay, kasi medyo mahaba yan, doon muna tayo sa pinakasimple.
4: Yan.
1: Oh. Emotional way.
4: Mm-hmm.
1: Emotional kasi support. Dalawa kasi yan eh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional.
4: Mm-hmm.
1: Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nagwo-worry.
4: Mm-hmm.
1: Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila, hindi nila kakayanin. So, emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan.
4: Mm-hmm.
1: Kahit sa salita, kahit simple touch, can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
4: Tama na ko.
1: So, ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for ano, anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung internationally recognized, yung mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma. Meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila, ano? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nagbibigay na sampagita tea, di ba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang taong may anxiety. Una-una, tinira natin yung Santon Plus Gold, yung mga content niya, swak na swak sa ano, sa mga mayroong anxiety disorder. Kasi multi-factor ang ano eh, ang impact ng anxiety. Yung mangosteen, meron siyang santon, meron siyang other phytochemicals that can help to balance inflammatory effect. Okay. Alam naman natin na yung anxiety can also be caused by inflammation in the body. Meron siyang anti-stress phytochemical. At saka napakataas ng nutrients pala ng mangosteen that can support brain health. O including yung ating utak mismo, yung ating mga nerve. At meron itong potential mood-supporting properties. So, doon pa lang, mangosteen. With regards naman sa nutritional requirements for preventing anxiety, malunggay tayo dyan.
4: Ayan.
1: O, siyempre, moringa, ang taas ng kanyang vitamin C, mataas ang kanyang vitamin A, calcium, magnesium, iron, and amino acids. Kumbaga, ito yung tawag nga nila dito, life-saving vegetable daw ito eh. Tapos yung ampalaya, is kung ang sugar naman ang nagdadala sa iyo ng problema, that's why you have more anxiety chances, ano? So itong malunggay, ampalaya, ay mayroong mga phytochemical that can help us lower our sugar, o balance our sugar. O, nandiyan yung charantin, polypeptide P, lagi natin binabanggit dito, no? Garlic naman can also help yung anti-inflammatory effect din ito sa kamaganda siya sa circulation.
4: Mm-hmm.
1: Oh, na alam mo, pag may anxiety ka, kahit hindi ka naman high blood, tumataas yung BP mo.
4: Tama doko.
1: Diba? May mga ganun. Kasi, alam mo, pag nag-ano ka pala, nagkaroon ka ng anxiety disorder, mm-hmm, dahil tinatamaan yung nerve mo, ang feeling ng katawan mo, you are in a big, big shock, mm-hmm, environment. Kaya ang tendency na tataas talaga yung volume ng ano, ng presyon ng dugo, mm-hmm, mo.
4: Oh. Kumbaga, gusto niyang isupply yung demand na kinakailangan ang katawan mo, kasi at that time.
1: Kaya nga, ang bilis ang heartbeat kapag merong, pag nandun ka sa flight or flight, mm-hmm, response, eh.
4: Mm-hmm.
1: Fight or flight response. Kasi nga, the body demands more.
4: Mm-hmm.
1: More oxygen, more nutrients.
4: No. But for a certain time lang dapat sana yun, eh.
1: Oo. Oh.
4: Pero kung may anxiety
1: normal
4: ka,
1: kasi pag ganun. Niya. Kaya lang, kapag yung anxiety na talaga, mm-hmm,
4: Maya.
1: Every now and then, lagi kang aligaga, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Ang isa sa pinaka-the-best sa Santon Plus Gold Extract, yung spirulina.
4: Mm-hmm.
1: O, kasi ang spirulina, nagbibigay sa atin ng napakayamang protina, especially amino acids.
4: Uh-huh.
1: Vitamin B12, na alam naman natin na ito ang napaka-tindi ng pangangailangan ng ating nervous system, mm-hmm, including the brain, sa tinatawag nating B12 and other B vitamins. Meron pa siyang picocyanin, which is one of the best antioxidant na ating katawan. Kaya kumbaga, yung Santon Plus Gold, pinakaswak talaga ito na everyday supplement,
4: mm-hmm,
1: para sa mga taong alam nyo na meron kayong anxiety.
4: Mm-hmm. Yeah, no?
1: Or nararamdaman nyo na yan even though hindi nyo ma-identify, meron ba akong ganun?
4: Mm-hmm.
1: Yung iba kasi in denial, eh.
4: Tama daw.
1: Diba? Alam mo pa, yung panlalamig ng kamay, mm-hmm, feeling mo lagi kang down, maraming nagkakaganyan. Oh, kaya be mindful talaga sa mga relatives natin. Pag may ganyan, kailangan yung tulungan sila. So it's just a medical and emotional concerns na dapat nating kilalanin, ano, before it's too late.
4: Mm-hmm.
1: Kaya nga, use supplements, proper diet also. Sabi nga sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, yeah, but a broken spirit dryeth the bone. Sa Tagalog, ang masayang puso lunas sa karamdaman, mm-hmm, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So, malaking magagawa ho ng mga pagkain na makakapagbigay suporta sa katawan natin sa panahong tayo talaga exhausted and always feeling something is wrong.
4: Mm-hmm.
1: Yun po. At sana nakatulong sa inyo, ha, doon sa mga ngayon pa lang, hindi pa man lang tumatagal, feeling nyo talagang stress mm-hmm na kayo sa nangyayari sa ating paligid.
4: Mm-hmm. Wag tayong basta-basta nagpapadala, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pagkaman na hindi natin may kakaila, ano? Na maapektuhan talaga tayo. Pero wag tayong magpapa-overwhelmed.
1: Wala naman yung
4: kasi yung ano dun, eh.
1: Oo.
4: Wala naman siguro hindi apektado, Doc.
1: Saka wala naman yatang taong hindi dumaan sa state of anxiety.
4: Mm-hmm.
1: Personal sa akin, madalas din ako nagkakaroon ng mga worries. Siyempre, mm-hmm, ang dami nating mga problema sa buhay.
4: Mm-hmm. Tama.
1: Di ba? Pero sabi nga, life must go on.
4: Mm-hmm. Tama.
1: Oo. Dalawang bagay, emotional support, nutritional support.
4: Mm-hmm.
1: Kasi mahirap na pag makikita mo, kasi pag lagi kang na-i-stress, nag-anxiety, ang dami mong nararamdaman.
4: Mm-hmm.
1: Meron ako isang kaibigan na ganyan, ano, na siya mismo nagsabi, nung mga panahon na hindi niya maintindihan, na hospital siya,
4: mm-hmm,
1: sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit, wala kami makita.
4: Mm-hmm.
1: Just imagine, ang laki ng gastos, papacheck up sila, wala makita yung doktor, pero siya pahimahimatay. Then, nirefer siya sa ano, sa psychiatrist.
4: Mm-hmm.
1: Nagalit pa siya, nirefer sa psychiatrist. Ngayon, alam kasi ng doktor kung ano yun.
4: Mm-hmm.
1: So, nung makita ng psychiatrist, meron kang depression.
4: Mm-hmm.
1: Meron kang depression. Clinical depression na,
4: mm-hmm,
1: yung nararamdaman niya. Nagsimula sa simple, hindi pinansin, akala ganun-ganun lang, mm-hmm, tumagal. Ayun.
4: Lumala ng lumala.
1: Kaya dapat talaga inaagapan po yung mga ganyan.
4: Oo, yun na. Mga kaibigan natin, kinakailangan gawin natin yung mga bagay-bagay na makaka... Minsan kasi ito, kinakailangan mo ng diversion, ano?
1: Yes.
4: Sa mga, sa halip na dun matutuon yung isipan mo, yung attention mo sa mga problema, kinakailangan mo i-divert doon sa ibang bagay, ano? So, kaya nga, Doc, nakakatulong din dyan yung mga katropa, yung physical activity or mga exercises,
1: yes,
4: and hobbies. Yan. Para doon sa mga, merong anxiety, isa sa pinakamaganda na meron kayo is hobby. Meron, yes, kayo dapat na pinagkakaabalahan.
1: Meron pa ako isang naalala na, medyo noon natatawa ako, pag gano'n, mm-hmm, yung Hindi ko pa ma-realize dati. Mm-hmm. Umattend ako ng isang workshop mm-hmm. na how to cope with stress. Mm-hmm. Alam mo, isa sa is pag ikaw daw ay nagagalit mm-hmm. or huminga ka ng sunod-sunod na malalim. Mm-hmm. Pag ginawa mo daw yun, within just less than a minute, magbabago mm-hmm. yung perspective mo. Mm-hmm. Kasi pala pag may nawawala ng oxygen yung utak mo ng sapat na oxygen. So you need to breathe faster and less.
4: Oo.
1: Tapos yung isa pa doon, yung laughter therapy mm-hmm. na inaano nila, sabi ko, bihira.
4: Nakatry din ako yan, laughter therapy.
1: Laughter therapy, yung tumawa ka daw ng walang no hold bars.
4: Mm-hmm. Walang pigil.
1: Walang pigil, diretso lang sa pagtawa. Mm-hmm. Yung nangyari doon. Mm-hmm. Kaya talagang lahat pala yung may kabuluhan. Akala ko noon mga tsuri lang, yung mga sinasabi lang, positive thinking, lahat pala yun eh, merong impact sa kalusugan.
4: Meron talaga yung resulta na mayudulot, magandang resulta na mayudulot sa atin pong pangangatawan mga
1: kapatid. Kaya together yan, Santon Plus Gold, proper diet, positive thinking, and apply natin yung mga modalities mm-hmm. na makatutulong sa atin, na I'm sure makaka-recover tayo kung ano man yung ating pinagdadaaning mga alalahanin sa buhay.
4: Mm-hmm.
5: The secret of health.
4: Ayan, sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong programa, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasalan, ha? Yung pong mga katanungan, ilagyan po ng pangalan po at address para ma-acknowledge siya dito sa ating pong programa. Mamaya po, isasagutin natin live ang inyo pong mga katanungan. Kaulig po tayo pagkatapos ang inang mga paalala.
5: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Premium D-Tory Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D-Tory Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D-Tory Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Sa paghinga, dahil sa asma, huwag mag-alala.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Coffee Mix.
10: At ay after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
11: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo matatakotan ikaw, diabetic, hindi matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
10: Pasok po sa pagkasa niya lang?
11: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
10: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
11: We send 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga drugstore.
10: Thank you po, tatay.
11: Okay to.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga buska. Santon Gold Live Testimony.
13: Moringa sa Bilbo. Taga 28 Mayor Tanyag sa Signal Village sa East City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi at loser na po lang nakapakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santon capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pizza, mga bukol-bukol. Kaya talagang ito naman. At saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na mababa. At saka blood pressure na pinipin ko lang ng 130 over 80. Hindi lang po tumataas. Kaya pag inusis nila na malakas ka po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi ng sister ko. Ng 2 times a day ka na, sabi ko. Kaya ngayon, pari this 3 months na nag-2 times a day na. Talagang satisfied ka talaga sa Santon Plus Coffee at saka ito. Ang marit, inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay, opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, saka inyong system ko pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako nalakas na minimintin ko. Hindi ako, kahit wala pa ako ang budget, pupunta talaga ang pension ko, napupunta lang po yan, almost 3,000 a month kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat dahil alam ko, kinabit niya ng Diyos yung kapatay na lang. Ito yun ang magagapot na kinayang Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure, talagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko nagamit ko ang Santo Gaspol and Coffee. Kovita Sabine, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Sabine City.
12: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Boy, si Clasara.
15: Sir, ano pong masasabi mo sa kape namin, sir?
14: Lasang, yung pagka-herbal niya. Siya sabi niya, di ba herbal ang coffee mix? Ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan, sobrang tamis. So, ito, katamtaman lang. Smooth lang sa taste ba na. Sa akin, nasa side ko lang. Yes, ganun. At masarap. At malaso ba?
15: Yes, sir. Maraming salamat sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
12: Santon Plus Coffee Mix. May gabi ka na. May gamot ka pa. Mabibig sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli.
0: Yan, sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Xanthone Plus Herbal Oil. O yung mga nakakaranas, Doc, ng anxiety. Madalas sumasakit ang ulo niya nila, sumasakit ang batok. Yan. Pwede niyo pong haplasan yan ng Xanthone Plus Herbal Oil po natin. I-massage sa inyo pong ulo, sa inyong batok, ano, buong ulo po natin. Minsan, Doc, dito, ano yan eh, gumagapang yung, ano yan, yung sakit yan, gumagapang
1: yung sa batok, yung muscle dyan.
0: Oh, batok at balikat.
1: Sa balikat, oh, naninigas yan.
0: Oh, pagka pinindot nyo yung balikat dyan, kahit hindi naman nag-workout, eh, tikas-tikas, nako, stress yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, mga kababayan natin na ganyan ang nararanasan, eh, haplasan ka agad yan ng atin pong Xanthone Plus Herbal Oil. Maganda sa Xanthone Plus Herbal Oil natin, eh, naghahalo, Doc, yung init at lamig niya. Kung baga nagko-combine at nanunuot sa atin pong mga kalamnan. Nagbibigay talaga siya ng relaxing effect sa atin pong pangangatawan. No? Lalo na kung buong katawan natin, eh, applyan natin ang Xanthone Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na bago tayo matulog sa gabi. Isa sa nakakatulong yan, Doc, para pamparelax at makatulog po tayo ng maayos. Kagandahan pa dyan, pagka nakapag-apply ka nyan, eh, hindi ka nadapuan mga mosquitos at iba pa ng mga insekto. O makakaiwas pa sa mga karamdaman na dala-dala ng mga infected mosquitos po na yan. Ha? Sa mga pain, sa pangangatawan natin, mga sprain, o yung mga nakakaranas ng dysmenorrhea, ha, sa mga kababaihan, during your periods, applyan yung inyo po mga puson, ano? O yung iba na laging gamit na gamit ang kanila pong ano, kamay sa pagsusulat. O yun, aplasan nyo po ng Xanthone Plus Herbal Oil natin, mga kaibigan. Yan po ay gawa sa iba't ibang klase ng mga herbal na nakakatulong sa pagpaparelax. Ano? Kumbaga nagbibigay siya, Doc, ng soothing effect sa atin pong mga pangangatawan. Ha? Xanthone Plus Herbal Oil, may bilhin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Yan sa mga kababayan din, ha. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, tagdagan ko lang yung kanina, ano? Isa sa mga paraan para maka-coop up tayo sa itong tinatawag na anxiety o depression or chronic stress, kung tawagin, mga kaibigan, ano? Eh, nabanggit mo doon kanina yung laughter as a remedy, ano? Eh, sabi nga nila, laughter is the best medicine. So, totoo naman po yan, mga kaibigan, at merong mga scientific studies about it, ano? Na talagang nagbibigay siya ng reaction sa ating pong pangangatawan. Nag-create siya ng mga chemical reactions sa especially sa brain area natin, yes, to produce yung mga tinatawag na happy hormones, yes, sa katawan natin.
1: Oh, kasi normal kasi yung normal yung pag masaya ka, tumatawa ka.
0: Tama. Oh.
1: At pag tumatawa ka, merong tama yung sinasabi mo, yung ating mga happy hormones sa katawan, yan, ay na-activate, at nire-release ng ating katawan na mas marami, at na-overpower yung mga stress. Hormone sa ating katawan.
0: Kasi yun ang kinakailangan natin, eh. Di ba? Yung happy hormones, hindi rin naman maganda na sobra-sobra yung production nila. Pero dapat, mas ano sila, kumbaga, mas mataas yung production kasi doon sa mga stress hormones ng katawan natin.
1: Kasi may definite yan, eh. May definite na... Ang katawan kasi natin, meron tinatawag na iba't ibang emotional status.
0: Tama.
1: Saka physical needs ng katawan natin. So, for example, gabi, kailangan mo ng downer o yung nagpapababa ng ng katawan, yung enthusiasm ng katawan mo. Kasi pag hindi, hindi ka makatulog.
0: Hindi ka makatulog niyan.
1: O, kaya may tinatawag tayong biological clock ng katawan natin. O, ngayon, pag sa gabi, baliktad ka, gising ka, masaya-masaya ka, kinabukasan, down ka, hindi normal yun. No? Kaya nga, lagi natin sinasabi, ang target natin dito yung balance. Pag tinawag na balance, hindi abnormal yung takbo ng katawan mo, even yung mga nangyayari sa iyong katawan. Hindi naman pwedeng masaya ka tapos wala kang energy.
0: Mm-hmm. Tama, tama.
1: Di ba sa'yo gano'n? Nakakita ka ba ng ano, may sakit na masaya? Mm-hmm. Parang wala akong nakita. Oh. O yung masaya ka pero ano, nakasimangot ka, mm-hmm, tinanghina, wala kang energy. So, gano'n yung katawan natin. So, ang problema kasi, yun ang apektado, yung balance na yun. Mm-hmm. At ang mga yan ay nakadepende rin sa tamang activities, tamang nutrisyon. Doon mo masusundan yun eh. Tamang activities, kasi paggabi, kinakailangan mong ilesen mo yung anything that can disrupt whatever you're doing na pagtulog para sa kinabukasan, doon lalabas yung enerhiya mo. Mm-hmm. Ngayon, baliktad na eh. Kaya nagtatanong yung mga tao, sino ba nangangailangan ng mga suplemento para mabalanse yung ganyang aspeto ng buhay? Mm-hmm. Lahat tayo, kasi lahat tayo. Even yung mga bata nga ngayon, yung mga teenage, gano'n na eh. Ang nangyayari sa kanila. Gustong patulogin, hindi talaga makatulog. Mm-hmm. Pag-araw, tulog.
0: Tulog, oo.
1: May mga gano'n. Kaya bumababa daw na bumababa ngayon yung learning abilities ng mga kabataan. Mm-hmm. Even yung kanilang behavior, mm-hmm, nag-iiba. Because of simple na hindi lang pagtulog ng maayos.
0: Oh,
1: ang dami na apektuhan sa kanila. Kaya kung ako tatanungin, even yung mga younger generations natin, pwede mag-take ng Santon Plus Gold dyan.
0: Yes, okay.
1: As other nutritional supplementation. Kasi hindi lang naman yung mga dati kasi matatanda lang may issue.
0: Tama.
1: Kaya ngayon, pati bata, meron na.
0: Meron na.
1: Kaya kinakailangan talaga, bigyan nyo rin sila kung sakasakaling may napapansin kayo sa inyong mga anak na hirap patulugin. Kasi alam mo, na napansin ko, yung sa isa kong anak, yung bunso ko, talagang problema ko yan sa kanila. Pero ang ginawa ng mama niya, since meron na tayo Santon Plus Gold, pag umiinom kami, sinasabay siya, inom din siya. Oo. Mga 3 times a day din. Pag gabi na, kahit gusto pa niyang maglaro-laro sa cellphone niya, talagang mamalayan mo, tulog na yan.
0: Tulog na.
1: Oo. Which is dati, hindi. Ganun pala yun. So kapag meron kang sapat na ano, nutrients na binibigay sa katawan mo, hindi mo rin mahahadlangan yung balance na ginagawa ng katawan mo sa'yo. Makakatulog at makakatulog ka, marirelax ka, makakaroon ka ng energy. And kailangan lang talaga natin makita kung anong gagawin natin in terms of giving nutritional support sa katawan.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, huwag na huwag pong kalimutan uminom araw-araw ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Sabayin nyo lagi ha, ng Santon Vitamin C. Ng ating pong alkaline-based na vitamin
1: para
0: C.
1: Para sumaya ang buhay at yun, para sumigla na, sasaya pa.
0: Mm-hmm.
1: Makakatulog pa ng mas maganda.
0: Ngayon, hey, Dok, ang isa sa napakaganda na produkto na natin na pwede nalang subukan ay yung ating Santon Gold Coffee Mix. Alam niyo ba na ang paghigop ng healthy at friendly coffee o yung mga coffee na merong maibibigay na benefit sa atin pong pangangatawan, nagkikreate din yan siya, Dok, ng happiness sa atin pong sa atin pong katawan, ha?
1: Yung mismo ano, yung the act of drinking coffee, for many people, yun ang nagbibigay sa kanila ng sabi nga eh, dose of happiness.
0: Yeah, so
1: kaya pag tinanggal mo yung coffee, parang hindi man nila, hindi naman big deal yun, pero parang iba yung pakiramdam.
0: Oh.
1: Kasi lalo routine mo yun, tapos yun yung time mo to, you know, may mga taong ganyan eh. Kaya ang ginawa ng Yes to Health, instead na sabihin natin, huwag kang magkape, hindi naman pwedeng ganun. Kasi kahit anong pigil mo, sabi nga eh, ang tao daw habang pinipigil, lalo nang gigigil.
0: Mm-hmm.
1: Hindi rin susunod yan. So ang ginawa ng Yes to Health as one of our strategy to make them healthy, palitan na lang natin na something na healthy.
0: Yeah, so
1: kasi hindi rin naman uobra yung huwag kang uminom na ganyan. Kailang palitan. Oh,
0: even dun sa mga kababayan natin, mga katropa natin na mayroong anxiety, which is hindi talaga pupwede sa inyo o hindi maganda sa inyo yung mga stimulante.
1: Mga
0: caffeinated coffees. Hindi talaga pwede yan sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. So, meron tayong choice na pwede po ninyong subukan. Na coffee natin, na pwede po ninyong ma-enjoy, masasarapan kayo sa lasa niya, and of course, yung benefits na may bibigay niya sa ating pong pangangatawan, ay may enjoy nyo din. Ay palitan nyo yung mga coffee nyo. Nandiyan ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. No? Meron din siya mga extract from our powerful herbs na nandun sa Santon Gold Herbal Capsule natin. Ano? Yung moringa, mangosteen, which is yan, Dok, sila nakakatulong sa ating pong nervous system. Ano? At plus yung ano pa, glutathione and collagen na meron siya.
1: Ito, may nakakatawang ano, na-chat sa atin isang listener natin. Sige daw. Sabi niya, ang akala ko po kapag ikaw ay madalas problemado, mga ngayayat ka. Narinig ko po sa inyo na posibleng tumaba.
0: Oo.
1: Gusto niyo malaman paano nangyari yun.
0: Oo.
1: Explain natin, ha?
0: Sige.
1: Alam mo, pag ikaw ay laging stress, ang katawan mo ay naglalabas ng cortisol. Alam mo ba na ang cortisol, pag laging nasa dugo mo yan, ini-increase niya yung fat storage. So, kapag ikaw ay naka-experience ng anxiety, yung katawan mo ay nag-release ng stress hormone na cortisol, and high cortisol, nagpapagana sa pagkain. Kaya tinatawag na stress eating.
0: Oo,
1: ano?
0: Meron yung gano'n, stress eating. Tapos ang kinakain pa, Dok, ay puro mga ano,
1: sugar.
0: Sugary foods. So.
1: Kasi yun ang hinihingi ng katawan. Pag ikaw ay under stress, ano ba ang stress? Yan ay fight or flight response. So, ang kailangan ng katawan, by default, energy.
0: Fuel.
1: Ano ang fuel na pinakang basic? Talaga yun yung basic fuel ng katawan. Hindi fat kasi ang basic fuel. Ang basic fuel is carbohydrates. So, ang mangyayari sa inyo is you will crave more on sugar.
0: Sugar. At yung mga sugar na yon na hindi naman talaga totally magagamit lahat ng katawan mo, ang lakas ng conversion yon
1: into glycogen. Yan, sa liver natin. So pinapabagal din ng stress hormone ng cortisol, yung metabolism.

0: mananabaka. Pero pag ikaw ay stress,
1: wala kang makain.
0: Siguro
1: ang stress mo.
0: Ka, wala, dahil sa wala kang makain, yun yung time na papayat ka.
1: Yeah, depende rin sa tao pala.
0: Yun,
1: no? Yung kung ang dahilan ng stress mo, anxiety mo, wala kang pambili ng bigas, wala kang makain, yun siguro mamamaya tayo. Pero in general, stress can really make us fat.
0: Yes, okay.
1: Yun ang ayon sa mga pag-aaral. Mm-hmm. No?
0: Kasi biruin mo ha, ang lakas ng demand ng katawan mo for sugar, tapos ang hina naman ng metabolismo ng katawan mo to metabolize those sugar na nakakain mo. Mm-hmm. Kaya ang tendency talaga, i-convert na lang yun ang katawan mo into glycogen, which is nai-stored sa atin pong mga fatty tissues or sa liver area pa natin.
1: O, tapos yung mga may anxiety, di sila makatulog, nai-increase yung ano niya, yung ghrelin ng katawan production.
0: Ako.
1: At saka yung leptin, bumababa yung signal of fullness. Kaya pag lagi kang, di ba pag nagpupuya tayo?
0: Ang ghrelin ay yan yung hunger hormones.
1: Yes. Kasi sinasabi nila, pag nagpupuyat sila, nagugutom sila. Kasi nga, yun yung epekto noon. Siyempre, hindi ka tulog.
0: Tama.
1: Gising ka, maaga.
0: Maiisip mo.
1: Magugutom ka. Ang resulta, kakain ka, then mabagal yung metabolism mo sa gabi, pati digestion, yun ang magiging resulta. Yun yung ano ha, yung ating kaibigan na nakikinig sa ating palatuntunan, yun daw yung ano niya gusto niyang malaman.
0: Kaya pag stress ka, lumayo-layo muna sa mga ano, sugary foods. Yan. Pwede naman kumain, Doc, ng mga healthy foods. Oh. No? Like fruits, yan.
1: Siguro, may narinig ka na bang stress eating na ang trip kainin?
0: Salad. Wala eh.
1: Parang wala, no?
0: Puro ano eh.
1: Isa, chocolate.
0: Ice cream.
1: Mga chips, yan. Mga chips.
0: Kasi
1: siguro maganda yun kung ang trip na lang kainin yung mga hilaw
0: salad
1: na gulay.
0: Salad, chop ka ng pipino dyan.
1: Babata ka dyan.
0: Maganda yan, no?
1: Ang mas matindi kung napag-tripan ni uminom ng Sandon Plus.
0: Yun, no? Mas mag-okay pa.
1: Reverse yun, mangyayari.
0: Tapos, timpla ka dyan ng Sandon Gold Coffee Mix natin o kaya yung Sandon Plus Coffee Mix. Nako, mas maganda pa po yan, mga katropa. Di hamak, ano? Na makapagbinigay na benepisyo sa atin pong kalusugan. Okay? Ayan, so may mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Dok, ito, meron yung tanong dito. Dok, operado po ako, wala na akong appendix at gallbladder. If nagpa-ultrasound ako, wala po makitang problema. Pero lagi pong mahapdi ang sikmura ko na medyo may matigas siya na mabilis yung tibok. Ano po ba pwede kong gawin? Uminom din po ako ng Santon Gold, 1 tablet sa umaga, 1 tablet din ng Santon Vitamin C sa gabi.
1: Pag tinanggalan ka kasi ng gallbladder, merong maapektuhan sa process of digestion.
0: Wala na siyang appendix at gallbladder.
1: Yes. Pag wala ka ng gallbladder kasi reservoir yan ng bile. Ang bile is pang tunaw ng fats. So, somehow, pag alam, marami kang kinakaing fats, tapos wala ka ng gallbladder, isa talaga sa common na nararamdaman ng mga pasyente, acidity.
0: Sinisikmura talaga.
1: Sinisikmura. Mataas yung kanyang acid sa tiyan. Kasi nga, indigestion. Tapos, nabubloat siya, tapos meron siyang acid reflux. Yun po yun. So, ang pinakasagot po dyan, minimize your intake of, dalawagay, sugar and fats. Bawasan mo. Kinakailangan talaga, focus ka dun sa mga healthier na mga pagkain, including fruits and vegetables.
0: Mga high-fiber foods.
1: Kaya. Kasi wala ka nang abdo. Kaya isa po yan sa talagang common discomfort kapag wala nang abdo na dapat mong sabayan talaga ng pagpili ng diet mo at pag-regulate ng volume o dami ng inyong kinakain.
0: So mga kaibigan natin, ha, na ganyan, may problema na kayo or lagi ka na kayo nakakaranas ng issues sa inyong digestion, choose your food wisely na talaga yan, ha? Huwag na magkakain ng mga mahirap matunan ng pagkain, especially mga fatty foods, mga matataba na mga pagkain, mga minantikaan ng mga pagkain. Huwag na po muna kayong magkakain yan kasi ano, hirap talaga yung panunaw nyo yan, mga kaibigan.
1: Ay, dalawa pa naman na pareho na mayroong kinalaman sa digestion yung ano, yung tinanggal sa kanya.
0: Yung appendix mo at saka yung gallbladder.
1: Kala nila yung appendix pag tinanggal, sabi nga nila, sobra lang naman sa bituka yan. Walang masyadong purpose yan. Actually, yung appendix, ang ano yan storage yan ng mga beneficial bacteria, saka suporta sa immune system. Tumutulong ang appendix sa pag-repopulate ng good bacteria after certain intestinal infection. Kaya, pag wala ka ng appendix, yung function na yun, medyo magbabawasan.

0: tayo. Kaya makakaramdam ka ng minsan hindi ka natutunawan na maayos, mm-hmm. may diarrhea. Maraming ano, maraming nangyayari ay kasama pa yung gallbladder. So, mm-hmm. meron ka ng dalawang possible reason bakit may hyperacidity ka.
1: Mm-hmm. Tapos yun nga, minsan yan, magpapalpitate. Biblistibok na ang ano mo, yung tinatawag na heartburn.
0: Oh.
1: Pwede maranasan din yun sa mga katropa natin na merong ganyan.
0: Kaya bawas talaga ng mantika kasi mm-hmm. para malesen yung demand mo for bile
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: na dati, efektibo kasi may abdo ka eh.
1: Mm.
0: Eh ngayon, hindi na katulad. Kaya ngayon mga na-operahan sa ano sa abdo, lahat sila nagsasabi talaga, sa, lalo sa unang taon, yung mm-hmm. first year after the surgery, hirap-hirap talaga sila sa
1: adjustment.
0: O, adjustment. Uh-huh. Makakain lang sila ng mamantika. Mm-hmm. Yung iba, nag-LBM na.
1: Mm-hmm.
0: O, takbo na sa CR. Pero nung naka-adjust na sila, medyo gumaan-gaan na yung pakiramdam. Uh-huh. Kasi yung katawan din natin, nag-a-adjust din eh.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yun. Doon sa mga na-operahan na dyan, alam ko ganyan din yung pinagdaanan ninyo. Eh wala ka naman talaga magagawa eh kung bumaray yung abdo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi tatanggalin ng doktor yan.
1: Mas lalo malaking problema.
0: O kaya sa Yes to Health, meron tayong program na ibinibigay yung tinatawag nating liver and gallbladder flushing
1: mm-hmm.
0: na isa sa natural modality na ginagawa sa naturopathy na mm-hmm. pwedeng makatulong doon sa mga may mga gallstone. Yes. Pero hindi ito replacement for surgery.
1: Mm-hmm.
0: May mga tao kasi na after doing that program, amazingly, pag tinignan yung ultrasound nila, wala na yung abdo. Mm-hmm. Yung bato. So, abdo nila. Kasi, effectively, na-carry nung protocol. May mga tao naman talaga na iba na yung formation ng stone na hindi mo basta-basta matatanggal.
1: Yeah, no.
0: Oo, kaya, either, pwede ka mag-try ng procedure na yon, pero yung surgery is still on your option.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Sa Yes to Health yan, may mga ganyan. No? Pero pinaka the best talaga, kung makagawa kayo ng way na ang abdo nyo hindi magbabara.
1: Mm-hmm.
0: Mas kasi mahirap pag nawala na tayo ng isang parte ng katawan, kahit masabihin maliit na parte
1: tama,
0: lang yan.
1: Tama, okay, Dok. May nagpahabulang katanungan. Dok, tanong ko lang po. Si Betty po ito ng Tugiga raw. Paano po ang pag-inom ng Santone Plus Gold mm-hmm. capsule? 53 years old na po ako.
0: Oo, nanay, mag-take kayo ng one capsule 3 times a day. Yan yung pinakang standard dosage na re-recommend namin, ano? Especially kung first-timer kayo.
1: Mm-hmm.
0: I-take nyo po siya bago kumain. So, isa sa umaga, isa sa tanghali bago kumain, isa sa gabi bago kayo mag-dinner. O, yun po yung pinaka-the best na pag-inom ng Santone mm-hmm. Plus Gold.
1: Huwag kalimutan, partneran po ng Santone Vitamin C, ha? O, pag-inom po tayo ng Santone Gold Herbal Capsule, always i-partner ang Santone Vitamin C. Kasi mm-hmm. meron po yan siyang synergistic effect sa atin pong pangangatawan, ha? Plus, masuplayan yan yung need ng atin pong katawan na vitamin C, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Para Dok, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa atin pong mga tagapakinig.
0: No, siyempre, salamat ng marami sa atin mga katropa, no, na laging sumusubaybay at na sumasali sa atin pong talakayan. At sana po ay naging kapakipakinabang itong ating mga napag-usapan ngayon pong hapon na ito kung kayo man ay dumaranas ng ganitong mga klase po ng problema. So ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, nawa po yung sumayin niyo ang mabuting kalusugan.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Huwag pong kalimutan, ha, bisitahan natin pong mga Yes to Health Wellness Center, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayong mga wellness clinic na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo mapagpakonsultahan. At lagi makinig dito sa atin pong mga programa para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Dr. Emily Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin na ang Panginoon nawa ang siyang tutulong magpagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 99.5 Solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na!
4: Kanya makanya-kanya mangguta direct problem sa kinabuhi. Base dig mura ni yang giatubang ang uban wa danya giatubang gitalikda na lang. Ayan. Ano good na nato. Pero mo na iyang sulat sugilanon diri mga katropa. Dili sa tamo ingon nga nakarelatanan pero base di egg nakarelate mo. Mo nang pakusgi inyong radyo. Ana si Miss M diri o bawi na lang sa humor kung dili hit suraan. Sama ra gud na sa trend karon sa social media nga what I pull off dahil sa humor ko. Ana pud si Ramil Tadle o bawi na lang sa bunal madam kung dili na hit suraan. Wala gina namo koy kaila nga dili pa hit suraan bawg pagkuan boy. Watching live from far, far away. Talisay Cebu diri sa kansuhong JTB gasoline station. Nakatulog ang pump boys o cashier sa imong tingog. Yung kisa na lang may mupaagas diha. Oo, kisa na lang may mupaagas diha o gasolina kung gitulutulugan lang. Jonalyn Imia, pa-shout out kay Marla o Marvin. Ayan. Ano ito dugayon, oy? Alam, natantay-tres na ba yan? Base niya og kanang di na mo kahulat nining ato ang ko andere ato ang X-rated drama. Shout out din sa Tagum XFM kay naka-hook up ta sa ilahang naka-cross-post ta sa ilang Facebook live. Sa mga tago, taga-Tagum din ha, base ginahan mo nga lilion di ay ko ninyo kay ako magpalili ra pud ko.
5: Exciting.
4: Lilia lang na din ha. Kamuray bahala kay pasiday ka na magpatingala mo. Kung saan mo yung hitsura ani DJ sa taga Cebu, eh. Basta tingog na po yung lami ani niya niya. Bawi-bawi na lang yun. Siyempre, eh. Yun, natatong gwapa. Pero ato ginanggaan daman kay kapamantang live ni. Good na, base pala sayangan mo sa inyong mga load. Josefina Tinambunan, magandang hapon ka tropo yung DJ Chinita, XFM, X-rated, shoutout lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay City, salamat, happy Thursday, God bless from Tinambunan, family, Bagkuan, Lantapan. Oh, hello po, Lantapan is Davao de Oro ba? Pataka na po kay DJ ha. Pagpaminaw sa inyo ha, dyan sa Tagum XFM and thank you so much. Balik ko na to, usapang pangit sa ato ang X-rated drama. Sa kita po paminaw na niyo. Ewa pa man ta nagsugod. Ako sa timbayahon ng ato mga listeners sa atong TikTok live. Hello sa imo ha, dyan sa Tanza Cavite, kay Jomscop, kay Kat, kay Alex, kay Ate Krisa, kay Ramil, and kay Anne. And kay Alex Domingo na may pakis. Mga katropa, ito sa tagag, oras yung panahon ito, pipila ka mga pahinom, dumabalik na taod-taod sa programang X-Rated. At tanginin nyo taod-taod ha, pagbalik na ko, panunggo na tamo sa ito ang X-Rated drama niya. Kung maulahi mo, di na ako na sala ha. Basta niingon ko nga magsugod ta, taod-taod. Andaman na inyuhang kuan, babe. Andaman na inyuhang mga lituranan. At tawag ani inyo ang habol online. Ako ay magod ganahan magod maminaw o X-rated samtang kanang nag-LL, di ba? Pag nag-LL mo, lami yung kaayo maminaw o X-rated. Nag-lengkod-lengkod. Here's another song from Christopher Cross, I Will Take You Forever. Dalun ta ka hangtod sa kahangturan. Literal kaayo. Balik na tagtod mga katropa ha sa X-rated sa 88.3 XFM Cebu.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali umhon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-outlap na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa takaroon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog nimong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skid ka Subawa. Isip ko sa ka-cycleways, permigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si John Mare, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapote ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon. Katropang oras, itin sinyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbulatory Supplement for Men. Aha, dili na ba inana? Kainit? Ang inyong relasyon? Dili na ba yun, Ana? Ka-exciting?
13: Exciting!
12: Ang inyong Ana-Ana? Kay tungod si Mister, dali nang kapuyon. O dali nang mo-surrender, ibabaw sa kama. Kutob na lang gid sa istorya. Pero dili mag-uol ka. Doon ay Turbo Dietary Supplement for Men. Nga 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Tungod kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, doon ay maca o clavawaska. Duha ka content lang niini, katropa, nga makahatag na sa inyong ginapangita. Labi na kung dili na kapatong. Dili na magka-perform si Mister. Ang clavawaska usa ka vine nga gikan sa Amazon nga usa ka ginatawag nga aphrodisiac, mga katropa. Ang Turbo dietary supplement for men mapalit sa mga butika nationwide. And of course, ato ang physical store nga naa diri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Kung swertihan mo, ako di ang maninda. Ako mismo ang modemo sa inyo ha. Kung unsaon ang pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kung wala gani ko, naara si John Ray Garcia. Mano mga katropa, ayun nagdugaya. Turbo Dietary Supplement for Men. Dahil sa turbo, wagas ang lakas.
1: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig mo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap, at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa

kaibig mong tunay. Huwag na uwi, huwag na umalik ka ng pangit. Huwag na uwi, huwag na umalik ka ng pangit. Huwag na uwi, huwag na umalik ka ng pangit. Huwag na uwi, kaibig mong tunay.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. May sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa maing pamaytasan. Way labot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. May hapon, DGRC. O sa mga suking tigpaminaw ni ining imong programang X-Rated. Hilabi na sa imuhang mga listener pinaagi sa radyo. Dili giday chismis, no? Gwapahon giday kagamay. May sad ka. Pero lay ato pa, DJ. Unsay feeling ay suraan gamay. Kining akong suwat tampo nga gihangi na akong tagaan ninyo o pagtagaan. Bahin kini sa hisgutan ng hitsura. Taga Toledo City day ko, DJ. Itago lang ko sa pangalan nga Arman. 25 anyos na ko. Huwag akong sugilanon. Mahitungod kini sa ako ang personalidad. Sakit man dawaton nga usahay ang kamatuuran sa isgutan ng pagsulod sa relasyon, DJRC. Sukdanan gyud ang hitsura. Ambot ba o nga naman sanggihimo kung inani? Unang usahay makapangutan ako, labi na ikaw. Unsay feeling naka-sideways ang imong hair. Pero dito, DGRC, mas maayo gud og paminawon ninyo nga akong drama. Nga akong giuluhan og manap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Oging mong inani na DJRC ha. Tungod kay makarelate, manggod ko ani. Balik ko na ako, DJ. Maokini ang akong sugilanon. Ug dinhi na ako sugdan.

0: mahal ko ikaw, Aileen.
1: Arman!
0: O ginaot ka dawato ni mo kong gugma. O gipasalig na ko ni mo. Mahal na nagpanggaon, tika.
1: Oh, Arman. Kanang prangkahan lang, tika, sa? Oh, wa mo ko'y gusto ni mo.
0: Oh.
1: Di ko gana magpalaong mong tao.
0: Pero mahal man, tika.
1: Pero wa mo ko'y gusto ni mo. O sa pasab, di ko ganahang musodog uyab-uyab. Kani pa ko andam.
0: Ay, Linda. Ay,
1: Arman! Unsa ba? Ayaw ko gugunite?
0: Gusto lang ko magigusay.
1: Ha? Unsa may husayo nato? Naunsa man ka?
0: Ingon ka nga, di ka. Di pagkaanda mo sud, uyab-uyab. Pero nga naman lagi ron, ha? Uyad naman lagi mo, Arnold!
1: Oo.
0: Oh. Abi na kung huwag ka ni musog, takay di ka pa musud, uyab-uyab. Pero nga naman ni Rodney? Narangin mo man siya gisugot?
1: Simple ra kayo kay itubag ni mo. Gisugot ko si Arnold tungod kay love na ko siya. Og ni mo, huwag yung gusto ni mo bisag gamay. Ako ba niya pagsunong akong kagalingon bisag huwag ko'y gusto ni mo.
0: Alin!

0: kagol diha. Napay daggang babae diha. Ay,
1: nikibaw mag ka ba? Kaya nang wagi ko niya sugta.
0: Bay.
1: Itong kibati kagugnaong.
0: Ha?
1: Bay. Itong rin akong dagway nga, daginuton kayo. Mawagi ko niya sugta, bay. Itong kibati kagugnaong.

0: sa na masag ka, ha? Ngano mamili masag ka og arangan og naong?
1: Papa sabay. Kalagi pagkatao mo kanyang bati og naong?
0: Saba ka niya, Armanoy.
1: Napay ilong na ko ay. Nako kay Katag. Ngano mo kanyo tarungag buhat ni mama sa una?
2: Hoy, hoy. Arman, ba-baali ay. Wasab ka magtanaw sa dagway na mo ni papa ni mo? Ang aak naman sabog ang among anak, artista og naong.
1: Ma!
2: Sunod, kung manguyab ka, kanang puparihan sa nasab ni mo og dagway, oy. Aron dili ka masakitan.
1: Ma!
0: Bitaw, bitaw, bitaw. Sakto si mama ni mo, anak. Ha? Eh, bagay-bagay, good.
1: Bay, ako ba? Suyam kay kunin mo?
3: Ah, nga nogo daw masuyam ka na ako.
1: Ah, okay magkay ka. Okay kay ka.
3: No, sana ka.
1: Sakto kay mong height. Pinagay height ni mo?
3: Hindi na ko biligay. Ito, 5'6 mong guro.
1: Ay ka! Ako 5'2 na kitaon. Yamay na lang yung ilong taas.
3: Oh.
1: Yawa kay bugas. Ako taon ay daggan kay bugas. Nya katlag pa kay ilong. Nya bugason kayo. Painta kinabuhi ay.
3: Mawag hindi mo ba? Bay, ikaw ba? Paminaw ang importante ron. Mauman ang wa kay sakit. Kinang himsog ka. Magunsa man ang tasog ilong. Unya masakiton. Magunsa man ang dagway kung masakiton ka, diba?
1: Inoon, pero ambot bay. Nagmahay kikog maayo. Ingon ini akong panagway? Nagmahay ka ko ba'y?

0: sa Ginoo sa akong hitsura, DJ RC. Sa tanang ani anak ko, pero nagmahay lang ko. Sa kahigayunan nga nung ginatugan man sa mala. Ginatugan man sa kamalasan ng akong pagkatao. Usahay, DJ RC, lami maghikog. Lami na putlan o kutluon kining ako ang kinabuhi. Ikapoy ko magpadayon, DJ, tungod sa ako ang sitwasyon. Pero usahay makaamgo ko nga dili maayo kining ako ang nahunahunaan. Kung mo nga, mupadayon na lang ko. Ogo sa kaadlaw, mao kining nahitabo.
1: Ay, babagod nang ipangutana. Manguyab ka. Makita kang babae nga imong panguyaban.
2: Pwede ko manguyab ay kung wako mahigugma.
1: Ako di makita kang imong mahigugmaan.
2: Ah, pero kinsa man? Asa mo ko mangita?
1: Waka kay Bao. Waka kay Bao. Naaranas kilid-kilid.
2: Paitas ba ining akong sitwasyon ba eh? Bate patag naong! Loh, si Sarah manang... Ala, naumot na rin siya Gigas Manila. Sarah!
3: Arman!
2: Oh, nabalik kayo ka! Kamusta na may imong trabaho dito sa Manila?
3: Oh, ta, katapang lang gihapon. Kamo... Kumusta naman mo din eh?
2: Okay, Roman. Ania, nag-antos ang gihapos kalisod.

0: na ibug mangkaka ni Sarah.
1: Birahi na yun, banat!
2: Boy,
1: siya pa may kaya ngayon. Kuya B!
2: Baby, siguro na higay yun na ba? Di na siguro kumapakyas, no?
0: Hmm.
2: Kaya ang dagway sa Bisara, parehas man ako. Oh, puti lang na siya. Kaya dito, may sas Manila. Pero kalibre lang ako siya, oy.
0: Ah, baut kayo, baut kayo. Yaw, siya pa may imugipaabot ba?
2: Lagi-lagi. Ngita lang kung gustong timing.

0: Sara, I love you. Is the water not akong gugmasal? Maluwi ka?
1: Kuan Arman,
0: sir,
1: ka nang...
0: Sir, sadyang nakita ko ikaw pagbalik, no? Wala ko magkasabot sa kong gibati ni mo. Wala na tungkol kay... Mahal na tika, sir. Mahal na kay tika.
1: Arman, pasailuwa lang ko, ha? Pero, prangkahan lang tika. Di man tika type.
0: Oh.
1: Lain na nga kung gusto, do. O, sa pasab... Di sab ka makabuhi na ako.
0: Pero prangka lang sa pagkasulti, no? Tungol ba si kabati sa kunaw? Mang di ka ginahan ako?
1: Oh, usasab na.
0: Oh.
1: Mo nang ayaw na pakita na ako.
0: Saba di ay? Parte-arte sa pwede. Murusok ka guwapa.
2: Ani mo ingnaad to? Naunsa, kabaya?
0: Ah, makalagot mo, oy. Pero gwapa. Magarte-arte.
2: Anak, di gyud maayang imong gibuhat. Tungod kay babay siya. O usapa sab. Di gyud ka mag-ingon adto, oy. Tungod kay di angay.
0: Mo.
2: Anak, ang babay, respetuon. O dili bastusun.
0: Nadalang ko sa kong gibati mo, oy.
2: O niya pa, ha? Di man ang kabati sa dagway ang babag aron makauyab ka. Ang importante sa tao, no? Ang aniya sa imong kasing-kasing. Ang imong kamatinud-anon. Ang kamahadlokon sa Ginoo. Nakasabot ka ba nako, ha, anak?

Sad na nana sab ko'y nagustuhan. Aduna na po ko'y nagustuhan, DJRs. Wapa. Puti. Nya, pang model ug lawas. Ganahan ko nga manguyab niya. Ug ampot naghag aduna ko'y chance. Matod pa gani nila, dapat daw manguyab ko sa kalibel na ako. Pero mahigugma manggigug mga gwapa kay DJ. Uy! Ayaw! DJ ko basta-basta maibog sa di po ditsuraan. Ayaw! Dito d'yo ko sa mahitsura, DJ. Duna kahay makagusto na ako, nga ingon ani man akong kahimtang. Putot. Piyangak pag yung ilong. Kanya wala pag ikwarta. Mauna ko yung magkagusto. Kaya wala pag kay kwarta. Kanya wala pag ikoy car, DJ. Naghana na kung wala, oy. Unang musay, makaingon nilang kung kapoy na kaipadayo ng kalibutan na. Ipadayon pa ba kana ko ang pagpanguyab ni Lovely? Tumag-una ko nagustuhan. Wangay na lang nako ning tapuson ng tanan kay Muragwa naman ko'y pulos aning kalibutan na. Saka ikatambag ni mo din hina ko, DJ RC. Ikaw na lang gid akong last chance. Bisan siguro ikaw pa akong panguyaban, di po ka musugot. Di good way. Dito pa lang sa ningong kagwa kay kwarta na. Ariya sa saani. Ariya! Ako si Arman. Pakiplay day ko atong kanta ni Roel Cortez, DJ. Kahit ako'y pangit. Dini na lang ko to ba nga kong X-rated drama.

0: kahit ako'y pangit, ang importante naman, mabuti yung kalooban. Na ano ba nanggingon nila nga kung diligini kahit suraan, dapat buutan. Diba nakita ay si Shelby o si John John. Yun yung dalawa. Alas dos, onse na. Hello po. Magandang. Agot lang paano yung pirmi. Uy! Wala na pwede silang anong walay ana-ana imong drama rin DJ. Ako nalay mo kuarn. Ako nalay mo ago. Open na nga tong linya ha. Di na ako dugayon. Para sa ato ang mga tambag. Usapang pangit tayo ngayon. Oo, kinsa kayo makarelate. Ano, ako medyo, depends. But yeah. Isa niya sa mga sakit nga kamotuuran, pretty privilege is real. Hindi lang sa babae, pati po sa lalaki. Shoutout kay Janjan o Shelby o ang mga OG na ako nga viewers dari sa TikTok. Ako sa basahon ng mga comment dari sa ato ang Facebook Live. Labi na sa ato ang Facebook Live sa 88.3 XFM Cebu. Sa mga viewers na ito din ha. Thank you, thank you. O sa ato ang mga listener din ha through radio. Pwede dyan ka inyong lio na nga ito ang Facebook Live. Bukiki asa ko kadali. Di. Basi di ay. May na lang, ma-appreciate niyo akong tingog. Ma-appreciate po niyo akong itsura. Kapoy na ba kayo niya kung hikot-hikot sa liog karong adlawa? Dili na ba nila lim? Kaya abil ba ini sa props? May pagpaminaw sa inyo ha din na ha kung mga viewers na to all the way from Bukidnon, Pagadian, Samaymati, Cotabato, Giholngan, Canlaon, and sa Tagumog, Davao, General Santos City, Zamboanga, Mati, San Francisco. Grabe, kaitagahan mo dahil ninyo eh. Lira ko DJ Rain yung boss dyan dyan, guwapo. Kay stricto ka ayong Arabo. Ay na, asa di ka karon Shelby? DJ Chinita, hello, how are you today? Kagwapa ni mo, oy. Karon, ano ni? Ano ni? Karon, over my dead body. Tanaw ko, ano ni? Ngaroon na, over my dead body naman. Ano nga sa'yo? Over my dead body, tanaw ko ni mo, hello you. Mura na ko, Earth. Onsa, sige. Usbag type ni B. Mag-a-practice, obviously. Agira ko diri kay gihapit ra man ako ning Reyna nato. Ay, mayon jud ko aning duha ay. Lamia og kagwapa ni mo DJ oy, may gugma man sad ta. That's true. Correct. Totoo ang chismis. Ay, ganun kay Jabcor Abelia. Roland, hello, kagwapa ba? Oy, DJ, pa-shout out. Laing Udto DJ. Say, Laing. O, saan yung Laing? Basta mo ni. Kristen Wyatt Bigulay, hello po sa inyo, ha? DJ, parehas mong good mong look sa akong ex. Oy, maong sige na kong lantaw sa live. Kalaing sa naku, oy, common kaya kong naong. Grabe naman sa ni. Hi, DJ RC, Sherdan DJ. Shout out to me sa Highway 23 gas station watching live from Surigao. Those were po, it's me, Richard Gomez. Or really, Richard. Masa ni, nanluod man ko sa imo, J. Wa mangkunin mo apila isability kampan. Osbog type lagi kay mura mo ga practice og istorya. Stay guapa DJ, pasi sa ko kay madiskwedo niya ko dire mapikhan tas Arabo guba gid ning agianan. Ab. By the way, hi DJ, you look so pretty. Dili jud mi mapula nagsigig pa minaw nimo gikan kay My Mods Email ya medo. By the way, anong chika ngayon? Usapang pangit. Wala ka apas ang atong letter sender. Ang iyang pangalan kasi Arman, 25 years old. Ang iyang problema, matod pa niya, problema niya kaning iyahang hitsura. Tungod kay mo din ni hinung din o nga nung dili siya kakita o iyahang higugmaon. Hindi na lang daw siyang mabastel. Ang problema karon kay naana po daw siya nagustuhan, guwapa sab, daw model lagi daw. Matod pa sa iyang mama kung mag-uyab-uyab manggaling si Arman, dapat daw iyang pilion, kalibera po niyang gitsura. Yung sama ni si Arman, ihilig man sa daw guwapa. Ay, problema ni mo, Arman. Christian Joseph De La Torre, good morning. Good morning, good afternoon. Pa-shoutout kay Boss Tata. Natay caller niya. Okay. Hello po, Boss Tas.
1: Hi. Wait lang. DJ Reina Sweneta.
0: Hello, Miss
1: Ed. Ang pinakabuotan na DJ niya akong nailan.
0: Ay, di sa tinuod. Uy, may pagkabatid po kagbatasan gamay, uy.
1: Ay, hindi pa dumugdugog ha. Naman, gudang uban. Huwag na siya'y problema sila. Gisapot ba nagun sa trabaho?
0: Ayan.
1: Meron ka man.
0: Bustas. Unya na bi kay na starter akong baba kay event ako. Boss Tata, mabahala sa tisa labangon. Oo, nga nagtiles. Ano ko ganyan nagbustas tas tama ka. Sorry ka ayo. Anyway, hello sa imo ha din ha Miss M. Kumusta na?
1: Mahal ko siya. May hapon do Peggy. Hi. Boya.
0: Anyway, unsa may matambag mo kay Arman? Uy, nga na problema man siya sa gugma pirami, uy.
1: Bitaw si Arman ba? Gamas unta nga batikad na ung.
0: Grabe ha, budak, budak kayo.
1: Ang para mo kay Ingram, mabawi pa uy, naman na.
0: Oh, nya kayo mang gid si kwarta po.
1: Nya samot. Ay.
0: Bitaw nga naman sad maguyab-uyab kung wa kay kwarta, uy.
1: Kanang na may ubal na mga babae. Kaya sa dili ka na nga.
0: Oh,
1: wala mag-dili ko ako basta dako o bulsa.
0: Oh, hindi tao. Hmm. Nakoy kailay nana.
1: Hindi na ako. Gusto kong perfect na ikwarta. Gwapo pa.
0: Dahil!
1: Wala na pag-iing ko anong idarang pagkaroon na single. Ipilian mo kayo.
0: Muna, muna hantog ka ron. Di pa ka, wag ka namin niyo. Kaya parehas man na ito nga. Parehas na ito ng duha.
1: Perfect man.
0: Niya, niya, okay.
1: Niya, si Arman. Kanang pangita o kanang kakitaan niyo mo para maka-income ka. Base na, mabawi na ito. Kami mag problema. Pero ay, sa damang tapuso niyo mo tanang way, kay ang kinabuhi, baya, gasa sa Diyos, ikan ni, na, gasa na sa Diyos, ikan, para na ito. Wa tay katamol na makot sa tong kinabuhi kay dili niya to ah nangomra ta.
0: Yes.
1: Nya, kan lang. Pangita jud pagi sa kinabuhi nga kanang makakita kag nindot na trabaho. Bala gamay lang kakitaan basta limpyo lang. Mabawi na man na. Yeah. Nya magbinotan ka dili kay og di ka sugtun. Mga suko lang ka. Ibig sa babae na
0: ano
1: makapagod.
0: Ano mga yung masagwa siya'y gusto niya?
1: Ayaw! Mga mga nasagay mo, masagot ka, humot ka, pero di ka masagot, mo ka. Ay, nana!
0: Ana, ragod!
1: Ayaw!
0: Kuwara mo ko ba? Analogy
1: rin ba? Pangita lang, Arman, ka na makakita ka trabahong limpyo. Sala ka may regsildo. Basta nang makabuhi isa kasawa ba kay isang paita sa... Nga, pati baka na ang lindi, baka mabuhi, baka kabuhi si mga sawa. Sala na lang. Ay, pabuyo!
0: May pa. Walang gingo nga. May pagkagi mo kasi kasuhon ang muginhawag taro. Salamat kayo, Miss M. All the way from Dalaget. May pagpaminaw niya dyan sa Dalaget, Miss M. Stay hydrated. Hydrated? Hydrated? Ano ba? Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Love-love d'yo kayo na ako ni si Miss M sa kanunay ay dili d'yo ko. Ano lang, love-love lang kayo na ako na siya, girl. Dili kina masipit ang akong love-love nga Miss M. Hello kay Miss Heart, kay Mama Heart Amper. May hapon po, kumusta pa shoutout ko ni Miss DJ Dera sa Carbon Public Market. Galanog-lanog ang imong live. Hello po sa inyo, Miss Heart Amper. Pangita sa nagsaktong trabaho, Armand. Aron na ake kwarta, may nang mabawi ang nawong. True. Di una pa ni mo, sige panguya, bubabay niya, wakay kwarta.
3: Aya!
0: Bantay ka lang, ako'y makatambag ron kay pusupusuon dito ka ron.
3: Aya!
0: Karlang, oy, love-love ako na si Arman. Ayaw mahayang imong pagkatawo kung ni mo Brad, pasalamat gani ka sa Ginoo, nga gitagaan ka sa Ginoo. O kira na Brad, kita mga bati og nawog, ang ngayon nga magpuyo sa balay.
3: Aya!
0: Wala ka sa sagot ng tambag ni Jewel Beth sa our own sa man. Ano siya, magkaning mga batidog daw wong. Grabe, sad way. Kaming mga batiog na wong magpuyo sa balay. Jewel Beth from Bohol. Hello, may hapon diya sa tong caller. Sa Pekas Linya. Kinsa niyo sa pangalan?
4: Hello?
0: Mm-hmm. Kinsa man niya?
4: Wag yung tanagatibahan ako.
0: Di kalimta na taka, James. Gikainta na ta kasi kad nga wa ka nagparamdam na ako pipila na kaadlo ang lumalabay. Ipagot ang iro. Anyway, James, kumisa naman ang saman.
4: Saman siya po. Nimit mo nga po pero karoon. Ako bilis din lang karoon.
0: Naakas sa dyan sana? Okay. Bantog ra nga, murag, totoo, dyan ko wakadungog ni mo ay, unsa may matambag ni mo, ani ato ang letter sender.

0: mo na nga pagkakaroon ipakaway sa ang imong kaugalingon. Mo na nga mas may mong gusto nga mag-propose ka gugma sa usa ka babae. Kanang may insakto ka na nga ikapasigarbo ba kumbaga. Bahala gunog ka ng dili gunog ko ka ng sildo basta kay ikaw mismo nga lalaki dapat ikaw bilang modelo kay mabot ang panahon na ikaw mamilyo mahimo kang haligi sa usaha ka panimalay.
1: Correct.
0: So dapat before ka musunod yan ang kalibutan sa gugma o mabot ang panahon na mamilyo ka kailangan
1: yes.
0: Makatigom ka na.
1: Aha.
0: Una nga ang usa ka tinuon nga lalaki mong gada brother man para may bawo ka. Kay bata ba man gano?
1: Bata pa ni 25.
0: Kusog
1: pa unsa man tarungan ay mong tambag diha ha. Kusog mo.
0: Ah, o pagili ko mo human.
1: Ay.
0: Kusog na mangayo sa iyang mama. Kung dunay lakaw.
1: Mona.
0: Una nga maliko na ko. Unaha sa daan ang pagpangita ka panginabuyan. O niya, sa madagplano ni mo sa iyong kinabuhi, kailangan lagi ng Ginoo sa iyong kasing-kasing. Sa matag ka nun ay mag-ampo ka nga sa itong buhay ng Diyos. Kaunta, tagaan kang trabaho. O niya, basta kayo mo na lang ito, kailangan yun na magtigong dito kayo. Kaya isang magay na nga, ano na una pa ka, anang, di na kung ito, anang gugma ng imo, marang ibog-ibog naman ng imo, ha?
1: Ba, mao, dili gina gugma yun, ibog-ibog yun na tinuod.
0: Bahalag na lang. Ikatalo, kanang mong pangayaban, di tama ka pong gana naman yun. Pero, dapat dili ka magdali.
1: Da.
0: Suuron gini mo, suuron gini mo, girl.
1: Mauna.
0: Marang yun, tisun gini mo daan ang babae ngayon mong napilian kay Sam, di ka ni Aileen, nato ni, kisa to isa ba? Si Sarah ba to?
1: Si Lovely ba to? Ambot nakalimot ko. Basta MJ.
0: Hindi, kana si Lovely. Kana si Lovely. Mo na yung iplanuhan karon, ba?
1: Wala minaw ang kuan. Wala minaw ang kanang DJ sa sarili
0: niya. Hindi ka magdali. Kaya kung kahit mo lang ngayon mong ginabasihan, hindi pa niyo matugkad kung unsan ang babae ngayon mong ikatubang. Kaya importante gila sa tanan, ina-ilahon mo pag-ayaw mo sa kalinuhat kaya mo ha panguyaban. Okay, pag-abot sa panahon, kung naibalo ka na sa tanan yan na niya, at least pag-abot sa kulayan, dili na nimo mabaso lang imo kagalingon kay ikaw mismo, dili ka buta, nakita na nimo kung nasa siya. Kung labaw lang dili ka bungol sa kamaturan, kaya nandungog mo siya, may na nga may balang, gini mo kulon sa yun.
1: Thank you so much, Katropang James. Grabe, makapangasaba si Katropang James.
0: Ay! Ako, magulang na ba?
1: Ato na suko. Ito na lang kang masuko. Salamat, Katropang James. Of course. Ikaw pa.
0: Ah, okay. Una-una na nag-agreed. Ang taga-Jinson karoon. Ngayon na karoon sa 95.9 XFM Jinson.
1: Hello po sa inyo.
0: Sa ako mga parinti po dahil sa Kunil, may pong pagpamina na yan, ha? Sa Olimpog. O gingan mo sa katong mga callers na gyan nga, di mo lang yung ipanubay na gyan ipamina sa Manila ni Mrs. M, ni Ms. M, ni Sinaida, ni Jordan, ni Arnel, pinsa pa itong mga amigo na itong amiga nga nagpamina.
1: Yes, sa nagkalain-laing dapit sa Visayas.
0: Oo, sa nagkalain-laing dapit sa Visayas ng Mindanao. Gikan sa Kabukiran, Kanagatan, Kabagnutan, Uguban pa.
1: Grabe naman ang Kabagnutan na parang naman sinabi nga. Thank you, Kayo.
0: Ay, nagkatuwa ba di kang huwag magdaga? Diyos, Kabagnutan. Oo. Oh, ano yung kaboray?
1: Tinuan. Magtak-intak-in.
0: Ay, ang sanday. Ay,
1: oh, salamat kay Katropang James nga nakaroon sa Jets.
0: Sa akong wife. Sa man.
1: Hello po sa imong wife. Grabe naman si James, oy. Grabe na kung ikalimta na ganyan. On sa man.
0: Nag-isi na, nag-isi nga na minaw.
1: Ay, mas maayo gina mag-isi kay karagha problema sa naso drone.
0: Ay, pero naman ko na sir po sa nag-isi.
1: On sa man.
0: Di ba kinangiro ako maglagot? Di ba mo agi na nag-isi yung bagong pack?
1: Oh, agoy! Oh, kinit pag kinit kitay sa mobiha. Ay, kina, may paning sila kaya nagkakit ko. Salamat ka, Tropang James, all the way from supposedly na asyag sama. Pero karoon na asya. O, Jensen, tama ba ko ka, Tropang James? Yes. Ka, Tropa mo.
0: A natural exciting.
1: Don't die.

0: Ana, si Janjan, invest sa imuhang self like knowledge, asset, and be a liquid. Be liquid. Kahit kung di man ato mapasigarbo ang atong physical, at least sa laing aspect, labaw. Diba? Tinode na. Ako mo tambag ko niya. Ako nang ibutang sa kung kuano niya. Huwat lang mo kay hunatan ko ni Ron. Mga katropa ha, pwede gihapon mo manawag. Pagpalit gani og NMAX Armand, di ba ka makauyab jud? Makauyab jud ka na ko. Da, si Shirley mo na yung makauyab. Hi DJ, Shirley ko sa akong lang nagtrabaho sa Davao. Ay, sa loolang lang. Ay, na, ting tinan na ilang lang. Pasaw na DJ ni Mario S. Fidel. Hello, Pogikins kay Sachin. Hello, kay Charlene. Wala may pangit na gibuat sa Ginoo. Daghan lang yun hinawayon. Correct. Palihog, pa-shoutout kay Rene Medes o kang James Paul Pugoy. Miss DJ Chinita, daghang salamat. Hello po sa inyo, hadan ha. May pagpaminaw sa inyo, hadan ha. May pagpaminaw. Ayan, mudawat gihapon ko og color. Sad to say, pero reality karon, practical na kung tanaw sa bayad ni mo kaya ihatag niya ang kalibutan. Uy, ang promise lang niya siya, may pamukay, sa aran mo gihatag ang kalibutan, ang iha, giingon lang niya, kabuto niya ang mga bituon o ang buwan. Kaswerte na ninyo. Isa ra gyud nga ko dili man literal mangu kay na inyo ha good oi na sige lang hunat ko ron unya na kay unahon sa atong mga viewers nato dinhi. Oh, may kimo tambag si Charlene kay papaliton man yung yung NMAX kay basi dog tungod sa NMAX kay sugto na daw siya ni Charlene. Na mga babae good gung hilig sa dog motor oi mo puy ampay. Ang itsura okay ako sa nga paminaw ng atong caller sa biggest linya. Hello po.
1: Hello. DJ Chinita, kay hapon.
0: Nga, si Jordan, hindi na
1: si Jordan, yes.
0: Palungan na lang, Doc. Gimingaw ka na ako, Jordan.
1: Yes.
0: Sa may tingin.
1: Wala ko yung lugar makaanak, DJ, kay busy kay ko, DJ.
0: Ana, ginaparehas naman ta busy, kay basig mo, anay ka din iwa, sab ko.
1: Adama, DJ, karon, naka, ako ginang papel sa unang panahon.
0: Sa uya, karon, daddy na.
1: Nikuwalan ko DJ kaya huwag mag-ibabay ng musugot DJ.
0: So may ikatambag ni mo, sige daw.
1: Ako pa niya DJ ni Arman. Di lang yun siya magdali-dali. Para na ako magdali-dali. Ko lang di. Maabot na ng panahon ba nga?
0: Sama.
1: May babae ng musugot niya. Para na ako. Nasugot. Isugot ang babae tungkol doon sa kanta na ko.
0: Da! Ala! Muna nagka-baby ka.
1: Pagkakaman din dyan, nagbuwag niya kay gilumay daw na ko siya.
0: Patay! Ala! Dili na kumidya? Basi kumidya na imo ha?
1: Dili, DJ.
0: Tinood yun?
1: Tinood yun yung kinabuhin ako ni DJ. Ah! Isisidyan naman kanya kung bata ron?
0: Oo niya, mo ito, ingon, gilumay daw kuno ni mo.
1: Di nga ko buwag kayo, kabatiin mong ngaw.
0: Ano siya?
1: Pagkahumag panganak ni Jay.
0: Pagkahumag panganak, diya siya nakuain, diya siya.
1: Basig na lang.
0: Pagpanganak, ano siya, buwag ta, anak. Naunsa rasag ka, Jordan?
1: Nagtuwala kong luha ni Jay, nakakuan niya kay. Muramas ko nakalitan. Muragwa, nawa, nagnapaw. Ako nahuna ko sa wala kong kasabot. Nyanam to kong mama sa una, DJ nga. Huwag kay surete si mong classmate. Pang-adto sa syudad, pag-ikag. Babay.
0: Very good sa kayo matambag imong inahan. Panihon kag syudad, aron makapangitag babay.
1: Gamar tagab, DJ.
0: Gamay na tagap?
1: Nya kay tay. Gamay na tagap. Gamay na tagap ng edad DJ ba?
0: Nag-40 na ba ko? Pila na edad ni mo?
1: Kauya ko ta.
0: Agoy mag- Ah! Kung gamay lang tagap, magkauya bunta tando ha.
1: Ay! Kabata pa mo sa DJ.
0: May gani, kaya dako-dako tagap.
2: Ay,
0: di pa man kung gusto ba kuyab uyab good.
1: Ay, mo.
0: Oh, wala ko'y uyab, bro. Mag-post-post lang ko, pero wala pa ko'y uyab.
2: Ay,
0: mo.
1: Oo. Mabital din.
0: Mas mairap pa,
1: boy. Mahalalagwa ko'y uyab, DJ. Basta permila ko magkadungog si Muntingog matagad lang.
2: Ayaw!
0: Diba? Bahala daw walang uyab si Jordan. Basta makadungog lang daw sa akong tingog. Tinood ba ka, Jordan? Tinood ba ka ng imong ipamudong dinihinganin ako? Kaya ako mutuura ba kayo?
1: Oo, tinood na lang yun.
2: Ayaw!
0: Jordan?
2: Ayaw!
0: Basig imo lang kong ginaila, Jordan, na aron patuhuon ko sa imo mga ginapangnulti din nina ko.
1: Tinuod ni DJ, dili ni baka.
0: Salamat kayo, Jordan. May pagpaminaw niya, okay, Jordan. Ang pinga, and inumog na kang tubig, Jordan, kainit kayong panahon. Stay hydrated.
1: Magkugi ko kung trabaho din dyan. Basta kung kabatid mo tingin din dyan.
0: Magsige na lang kung istorya sa radyo. Ano na magkugi ka din, ha? Salamat, Jordan. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Na si Jordan, no? Kanang love-love ko kay nako na si Jordan. Kasi si Jordan, mora na nag-inusarang listener na ako nga gihimong profile pic ang akong namong. Nagbuwag na lang mi sa akong seaman o sa akong midrep. Ay! Pero among profile pic ni Kuan, ni Jordan kay... Ana alang gihapon nagpabili na. Dili na ko makalimtan ang kamaayo din ni Jordan nako. Sundo na nako. Pila DJ Chinita, pila daw edad niya 25, bata pa na oy. Ayo pagdali do nga wala mang gani kong nagdali nga 55 nako. Da. Pa abri gyapon na nga tong kuan ha, tong color line. 0995-994-6868 mga katropa. Watching from Canada, Canarizo. Shout out sa mga guwapo sa Pardo DJ. Kami si James Jibcor og Salmer from Cute Pardo. Da! Kay kaya maayo aron makita ang batasan. Ingon ni Sylvester, ni Sir Sylvester. Naara may tag 220 sa kulon diha aron makauyab siya. May sa bumanambag ha. Good afternoon DJ, namina madre sa Bangbang Cordova Cebu. Gikan kay Renato Estrada. Chan Chandi, hello po DJ, hello din. For me, bisag bati og nawong need na nimo ang self-confidence and good personality, good hygiene, sense of humor, kamao manamit, kay dili mangguntanan man base sa hitsura. Mas daghag ma-appreciate nimo og sincere ka, funny at the same time, buutan og matinabangon. Okay na tingin akong gingon sinyo, it's all about the character. Kung wala kay character, wala yun. Uy, daghan ako nakitaan nga parehas na ako, no, nga apika-piki, rapod, na naminyo, manggani, o irapog, char. Ayun, nano, DJ, mura ba na yung trabaho magtambag o tarong? Hello po, single mommy, lady rider, watching from Bukidnon. Diba, kusok ka nimo drive si single mommy, lady rider. Mayang hapon DJ Chilita, magunsa man ang gwapo kung bati o kinaiya. Busa akong bati man kagdagway at usad ayon atong kinaiya. Yung usaw man kay utro man sad medyo maldito man sad ni si Arman. Oo, marag nasa ko'y napansin sa iyang mga batasan sad yung mga bilisan ta kauyun. Real to ko, nanto ka Arman. Kaya paras paris man ta dili maayo. Ako, may angkol man siya kung di maayo kong batasan na sahan. Ramagin na siya. Balik ko na ako ha. By the way, ano, chika? Hello po, you look so pretty. Ay, totoo. Yan lang po ang chismis na hindi ko po edi-deny. At aking paninindigan, Kemi. Ayan, sa gusto pa mo advice, napatay mga isa ka color na lang akong dawaton and mo let go na ko, og mo bye-bye. Di, ako na po mo advice, oy, puli-puli, lagot na diri good. Inyuhan na lang tanan. gara kay maka-advise ni mga kuan ako diri o mga viewers oy. Hello po DJ, mayang hapon sa akong pagli-li Guafa, uy, shout out DJ Reyna from Tagum City, Davao del Norte. Kay Rolly Timbal, hello po, may pagpaminaw. Shout out from Zamboanga, Cebu, guy, gikan kay Jonas Pabudara. Labad sa single, sige ko paminaw ni mo DJ. Since nice ka, ayaw ka og voice ba, Tagum City. Thank you. Ako ginagipagamay-gamay akong tingog kay para po sad oy nga ma-appreciate sad ninyo. Kay kung dako una ko na mura palungon yun yung mga radyo. Ano gina, ato nang iba na, ato nang ginang ila ibagay-bagay. Okay, since wala naman si manawag, it's time for DJ Reyna's advice.

Dear Armand, advice ni sa pareha sa di mo nga dati, kani adto pod aduna sa kuy insecurity. This is the first time na mag-share ko bahin ani, no? Ay, emotional. Tanan man siguro ang tao, natin ginatawag na tong problema sa physical nga matter. Personally, ako, I experience being insecure about how I look. Sa Bisaya pa, nakagisag ko nga na insecure ko sa akong hitsura o postura o katao, ng lawas. Ay! Anak, tanan na, kasagan sa bababay, ma-experience mag-good na mo ni. Bakit ko nasabi yan sa'yo? Kung ato mangong i-focus ang atong kaugalingon sa validation ani mga tao nga sa atong palibot, Armand, you would never be happy. Just like what you feel, paminaw ni mo, wala na kay pulos aning kalibutan na, paminaw ni mo, tawag ani, paminaw ni mo, mas maayo pang wala na lang ka na buhi. Tungkod ang imong hunahuna, manggod. Kung wala'y makagusto ni mo, wala'y pulos ka. Imo raman ang hunahuna after all. At kung nangutana ka, huwag wala nagibay makagusto ni mo, siguro, pinaka-diretso na lang ato bag, no? Ayaw i-focus ang imong hunahuna. Nga doon ay tao nga mudawat ni mo. Pangutana sa imong kaugalingon, kung dawat ba ni mo imong kaugalingon? The audacity of you asking people around you nga dawaton ka pero imong kaugalingon dili man gani nimo dawat. I'm so sorry to say this pero nganong mangayo ka og pagdawat sa ubang tao kung di nimo dawat imong kaugalingon. Isa di sa pinakalisod nga kinahanglan buhaton sa usa ka individual, no? Especially og naa mo ginatawag nga insecurities physically. And personally, ako na siyang gidawat. I have also my insecurity na imingon nga, gwapa man ka DJ, wala man kay karapatang mo advice. Una-una na din yung gwapa na kailaning kamot, masad ko dahil nga medyo mahituraan sa tagamay. Kung di mo matuong gwapahon ko, bahala mo din niya. Basta ako, in my heart, I know I have nawong. Ingon pa nila, minds matter. So kung imong i-focus nimo din ha ang imong kaugalingon nga magpangita og karelasyon og naay mo dawat nimo, I don't think that would work. Wala pa gani mo gitagag pagtagad ang imong imong physical. Invest more on yourself. I-satisfy imong kaugalingon without asking people's validation. Kanang imong gihuwat manggod nga pagdayeg sa ubang tao. Dili gid nimo na makabot kung dili sad nimo ihatag sa imong kaugalingon, Armand. Una nga concern nako, nganong maguyab-uyab ka, Armand, nga wa man day kay trabaho o wala kay kwarta. Diba imagine, nganong musod kang relasyon kung wa kay kwarta? Yung makiguyab pag yung kasanay mga trabaho. Ano ba? I mean, unsay problema nimo? Think about your knowledge. Ay, now, din ni knowledge. Think about your mindset, babe. Tanawa daw kung sa may kinala baguon nimo sa imong mentality. First of all, ang mentality nimo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa uban. Nakadepende kung makasood ka sa usa ka relasyon. And that's a big no-no, Armand. Dili kinahanglan makasood ka sa relasyon aron na makuha nimo ang itatawag nimong satisfaction sa imong kinabuhi. Kay again, dili validation sa laing tao ang imong kinahanglan. Lisod sa lalaki kung walay kwarta, mahulog kang inutil, walay pulos. Kabaw ka nga nung real talk na siya. Kay kamo manggod ang maghimo og pamilya. O sa masay nakaon ninyo nga mag... Kamo no, stop. Stop making yourself luoy. Kay tungod kung walay kwarta ang lalaki, you have to have your own money. Kaya kung sa may pulos ninyo pag-abot sa panahon, maghimo mo pamilya, wa may mga kwarta. And if you think kung wa kay kwarta, inutil ka. It's up to you. Kaya sa tinuod lang, manrabaho ba dahil midiri kung walay pulos ang kwarta? Tama ba ko? Eman? You would never
be responsible. Dili nimo mahumanay mo mga responsibility. Dili nimo mapanindigan mong responsibility kung wala kay kwarta. Mao na kung ikaw, Arman, unahon nimo ang relasyon o ang babae niyo wala kay income. Ambot lang. Muna kung feeling ninyo luoy kay mo sa part nga ang lalaki daw dili daw makita ang value kung walay kwarta. Everyone has the responsibility. Kung nang ikaw, Arman, kung makita sa babae nga wala gani ka kaatiman sa imong kaugalingon, nganong musulod man sila sa imong ginabuhi kung makita pa lang nila nga dili ka mag-invest sa imong kaugalingon. Pakitae ang tao nga you have a value. Kaya abi nimo maglabaw gid ng character. Nagtuopod siguro kang gwapa ko daan, char. Si DJ nasa, bisag dili bahin sa iya, iya pong i-share iyang kaugalingon. Ako rin maingon ni mo, Arman. Exactly. Magdaog kita sa physical. It's because dili makagusto. Halagi, unsa sa inyo pag-analyze. Ngano day, pag mga kita mo sa tao, dito day, makita ninyo ang batasan na nila. Unsa na x-ray? Dili, yun. Una, ginang physical mo. Ganing anak ko ninyo, invest in your first... Kapoy kayo mo ay. Kapoy kayo mo pasabton. Invest sa inyong kaugalingon. Hygiene! Ano ba? Choose nice clothes. Ano na? Kasi bawion mong kung nasa forma good. A person would be an actual attractive good. Kung makita ginako nga o makita na to nga ginaatiman nila lang kaugalingon. Sa ingon pa ni Janjan, knowledge grooming self presentation, and that is true. Munang ako no, I this is gonna be intriguing o medyo kuan kay ni kanang insensitive on my end, pero kana gani magpaluoy-luoy kay wa na day nakagusto nila nya magtan-aw ko nila gani nga wa na lagi atiman ilang kaugalingon. Stop looking for someone's validation. Kung inana inyong mindset, undang. Ako sa puton ko mga inanaan. Kung feel ninyo luoy na kaayo mo, undangin ninyo, think. But think what to do. Kung sa may angay na kong buhaton, nga feeling na ako, inani naman akong situation, then invest on yourself. Pakitae sila nga, dili lang ka na ang imong ikaya ikahatag. There is more for you, Armand. Kung feeling ni mo, walay makagusto ni mo tungod sa imong hitsura, then upgrade. More about your knowledge, grooming, invest on nice clothes. Ana mo, nagining, kana ko, kanya literal na ko na ingon, kung wala lang gaitay hitsura niya, wapatay batasan, undang. Tama ragod sa imong gibuhat dito. Nagukod ka sa tao niya, nasakitan ka, nagiprank ka kaniya. Basta wala tay self-reliance o self-assurance, masakitan yun ta. Pero kung kabaw ka sa imong kaugalingon, you would never feel pain. Because you know exactly kung unsay kaya ni mong ihatag. You know your worth already. O nang Arman, this is the time for you to step up. Kay kanang gingon nila nga, about sa mga babae, about sa lalaki, inana gyud ang mga babae, normal, the same with men. If wala mo na kasi nati og mga lalaki nga sama pud sa babae, then go out. Check the world. Sutaan ninyo ang kalibutan. There is more. Wanang stop being close-minded individual kay dili na siya makagwapo gyud. Wana, mora na kung maingon si mo, Armand. Undangi, ako, wala ko, dili ko gusto mag-advise si mo regarding anang nakagusto na pagkaglain. What is the better thing to do is improve yourself. Ayaw, huna-huna ang imong kalibutan, nagtuyok lang sa mga tao nga walay ambag sa imo ha. Ana ra, simple. Boss, kita man good, naalang good nang naa sa gym, tanan diha gwapo pero naningkamot sila nga naa sila ikapang hambog. True! Oo, bisan pag gwapo na sila, but they try to, you know, improve themselves. Kaya kabalo sila nga napay something nga kinahanglang i-improve sa kaugalingon. So, simple, kaya ako ang maning mindset. Pero honestly, dili tanan kaya nga, sabto na nga ko ang insight. Pero ang pinakadali dili, Arman, undangi sa gid ng pagpangita o karelasyon. Unaha sa imong kaugalingon. At iman na imong kaugalingon.
Kung wala kay kwarta, hala, pangitag diskarte. Kung paminaw ni mo dili kahit suraan, try to improve kung unsa ka manamit. Hygiene. Bawion ra lagi na. Ma'am, paglalaki ka, kailangan you have to improve and push yourself to the limit. Tinuod, bisag babae ha, I do not agree nga, lalaki lang. Kay bisag ako, do not invalidate our effort. Kami mababae said, we are trying to. Imagine, I am working in the field of men. I am pushing myself to the limit also. So kung feeling ninyo, ang mga lalaki lang, I don't agree with that. Tanan. I require everyone to push to the limit. Improve yourself. Kay walay mo invest sa inyo ha kung kamo mismo sa inyong kaugalingon walay mo invest. Murag din akong ikaingon. So kung ana ka DJ, murag nangugat man ka DJ oy. Bako naglibog ko asa na pug kumuhunat ani kay kanang yourself. Nanggigil ko kay kuan, nanggigil ko kay kay Arman. Niya. Asa ra good nang kuan good, asa ra good nang nangita mo og gwapo niya. Tinud pipod na, dili beta nang gwapo pod na eh. Ako. Bisag gwapo og dili gwapo, lahi man kita batasan gud. Dili magbase sa physical ang mga ugali ka tropa ha. Kay mapangit o mahitsura ay naagi mga lahi-lahi gitag ugali. Mao joy da, trust lang sa tas kay tasan. Oo, pero kana gani nga pagwapa sa imo DJ. Sige. Panayon ni mong tapusin mong kinabuhi. Ayaw ginabuhata, ha? Pitkanta ka. Update ko, Arman, ha? Basta akong ingon sa imo, ha? I-upgrade imong kaugalingon. Make yourself a new version of Arman. Physically and mentally. What pasabot? Pangita imong kaugalingon asa ka mas naon. O dili para sa gugma. Dapat version 2.0 ka. Ingon si Janjan. Wala ko igong oras mga katropa. Diri na lang ko dumo itong programa ang X-Rated o mapuhon. Magdungganay ta sa laing na pong higayon sa atuang X-Rated drama. Kundiin, makadungong napuntag laing-laing istorya sa kinabuhi nga makahatag o kalipay, kasakit o kalami. Karong adlaw, ato nadungan. Kasakit man ni oy. O pangasaba niya. Partner sa Vika's Lawa Katrop, ang Doc JJ, and of course, ang atang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dairang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: Apa Arce?
2: Oh, cuman kapitan.
1: Eh, tago ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Ah, kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay be.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5673. 5388. Uganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, og Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

ang mahay. Kahit kani mo wala pag yun ako kalipay. Ang bus na noong sabag yun kahay hinundan. Ako pili man lang ni mo siya at sa aran. Tugani ko ako inay labing matuon. Unsa may nakaingos imong pangluon. Pag

Kuya Inday, ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw Inday, sway lipon-lipon. Ang gugmakupulos kayo't kinikinood. Bisyang tigulang na ako, ligon pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka. In town, ako sugta. Ay, ang dako na kong gugma. Karoon na lugnot na. Dili ko yun kung na ikaw pagasakiton. Halunay ko ikaw Inday hapyuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Kung na ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili kayo ikaw Inday lakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa Inday ayaw intaw kung paanto siya. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Usa

magbaduol ako kanunay si mundughan. Unya ikaw ako gayon paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 有
1: 哎呀
0: Mayroon mga higala, mga soke, mga solid katropa, mga gahi, gahi og abaga. Halo-halo, it's it siya na po mga katropa. Yan na po ng iyong ubos ng higala, apuhan, batabatas, kanginan at your service. Lose! Makighogoy-hogoy diya kaninyo niining mga panahon na sa adlaw nga Barnets mga katropa.
1: Ayaw!
0: Kumusta ang atong mga student permit diya? Pinaka mga unas mga tanan atong pagyukbo o pagpasalamat sa ato ang magbubuha tungod kay niya na po kita sa laing nga adlaw kung diin maghugoy-hugoy na usab kita mga katropa.
1: Ayaw!
0: Salamat kita kay kung dito magpasalamat wala po tayo madawa.
1: Ayaw!
0: Asa mamo nahimutan karon ng mga panahon na sa inyo ang mga sakyanan, mga payag-payag, mga balay-balay, mga usengan aning condominium.
1: Ayaw!
0: Mga mansiones de Altamares. Oh, di haramo kay dire ra po ko. Programa na to mga katropa, siyempre gatol kinikaninyo sa produkto sa Yeds to Health ang
1: mga
0: Clear Beauty Soap.
1: Ayaw!
0: Muna ang sabon nga paborito ni Day Doris. Day Doris me. Niya, mumpunay ko nun ni gamit ko nung zili Day Nini. Muna na nga mo, it's ko lang, it's stewardess.
1: Ayaw!
0: Okay, sinaw mo Day Nini. Kuan man dai kuno ni Pio, Pio Te.
1: Ayaw.
0: Mapalit na ang Clear Beauty Soap mga katropa. Ganahan mo ganit na mga ito'y laki nga ganahan po ng Clear Beauty Soap kay may angay kuno ng iyang panit.
1: Ayaw.
0: Ako katong musuway mo ta ko nya wa man ko tagain. Na lang kun suway.
1: Ayaw.
0: Siyempre, kung doon ay naghatod sa itong programa, mga katropa, doon na po'y nagtukmod ang LJOKI Travel and Services. Katong mga gustong mo abroad, ayaw mo kalimot. Pagpabook na sa inyong mga ticket, aron makasakay na mong intro. Inighuma na sa plarong bangbangsa.
1: Ayaw!
0: Og siyempre, mga katropa, kining ato, lingaw-lingaw rin magini, samtang naatas kayayay. Aw, ako rin na
1: ayaw!
0: Para ni sa dunay gilukdo, gipasan, gisipitan, gibira-bira, gigoyon-goyon, gisipa-sipa ng mga programa. Ayaw mo kabalaka kay dire sa tong programa. Woo! Dire sa tong programa ato ng tiwas.
1: Ayaw!
0: Kay katong mga apike, mahimo na dayon na og Beautiful Girl.

0: FM.
1: Exciting!
2: I'm with you.
0: Ayon!
2: Lingaw na. But you were not here.
0: Ayon!
2: Sa atong attendance, mga katropa, dire lang ipadangat sa atong numerong gigamit 0981152525275. Send that dire, mga katropa. Okay, muragwa man tayo libis ron. Okay, padayon pa ba ng atong kwan? Ang ato ang palarong pangbata. Ah, palarong pangbata. Pangbansa. Okay, nagkalami na ba ang kwan, mga katropa? Pwede na po mo mupadangat dire sa atong messenger. Ah, katong ganahan mo, timbaya niya, mo attendance. Okay, parang ma-checks ka na ito ng inyong pangaan dire sa ito ang green book. Walay labis lo. Basta wala agad na. May ilan manag naa kay naaman po. Mayang hapon lo, si present ko daan lo kay wala may labis. Maton pa ni kisam din. Si wak mabutangin rege sa pangan ani.
0: Ayaw!
2: Saan na ito pag-check sa aning wak may pangan.
0: Ayaw!
2: Di tama ka kung ano kay wak may pangan. Nga tong butang rege, katura mga lang yung pangan gaw. Ang mga wak pangan, ang present niya wak pangan.
0: Ayaw!
2: Tani, kung man tani, malipaters. Good afternoon, Lolo Jose. Be, kesa ka ni? 446. Mududa ko ade, murang kato na po ning sapoton siguro.
0: Ayaw! Mga katawa.
2: Katong sapoton nga dali rang maglagot.
0: Ayaw!
2: Basta walay bungot, dali maglagot.
0: Ayaw!
2: Lahi ra sa mga bungoton.
0: Ayaw!
2: Katong mga nagmaryenda karon, mga katropa, paresin ninyo na, mga katropa, sa kanang kape. Kape nga doon ay vitamina D3 kay parang ayots kayo ng inyong kaponon. Minaw-minaw, salo-halo, espesyal, relax-relax sa mga bugat ng trabaho. Unsa pa nang inyuhang gipang kuan diha, mo nang magmerienda, magpahuway. Baid-baid sa habon.
0: Ayaw!
2: Kape-kape na yun mo. Maganda mga Pinoy. Mag-relak-relak, kape-kape, magbuhot-buhot.
0: Ayaw!
2: Niya, kung magpasuhol o lampas o gona, magbaid-baid, pagsumangin.
0: Ayaw!
2: Sumangin, nagbaid-baid, kaya rin makapahuway.

Uway. Aron makakuha. Pag-abot sa tag-iya. Sa kaning nagpaguna, amti kayo. Burag ka ng tikling na... Input na yun. Aron mo na mga birada niya, mga katropa. Makang premium date coffee mix mapalit na sa mga butika. Og dere po sa itong sibihan mga katropa, mapalit po na ninyo dere. Hapit lang mo dere. May na lang. Makakita mo sa nagbantay. Ang pangaan raba sa nagbantay kay ang permerong letter kay litrang kwek. Dilan ta magsaba kay aron nga. Aron nga trailing ba dilan ta magsaba. magpaabot ko sa mga kuan na itong numero 1 sa 0981 152 5275 para nga ma-six ka na to. Asa naman itong akong mga mama dre. Katong mga mama 1 og 2 na ko. Kay duha man ni akong mama. Mama ni Dustin Gretz og mama ni Dijilin. Mama ni mga tabanuno ni Jose Pohon. Magkinaon sa dagan ani magkabarato-brato ang kopraso niya, magkamahal ang panaliton ay gasolina. Pantabanon ko ning duha. Pakyawon gina ko ning duha kay para nay reserba.

0: Richard Gomes ni dulu. Ada lawa si Richard Gomes mada ini ngawa mabutang ik. Nah, cek skandayo na to kaya naon naman.
1: Ayaw!
0: Presenting na. Murag si Richard Gomes ray presenting karong moray akong get student permit karong adlaw.
1: Ayaw!
0: Pagka posoy ako na ini. Very posoy.
1: Ayaw!
0: Pero sige lang. Bahala na na ako mga student permit o diha o di manunga.
1: Ayaw!
0: Di man po na sila mataoran o karlang.
2: Ayaw!
0: Ini garwis yun, napit na rabang garwis yun. Di na sila makakuan o karlang. Kadaghan, banimog mama ang mare, pila. Akong mare, bet pila ni akong mare. Basta kay akong mama, duha pa ni kabukpunan pa na ako.
1: Ayaw!
0: Kisa man itong na yung mga anak niya nga dalaga pa.
2: Ayaw!
0: Katong mga kwan, ipauyab niyo na sa akua.
1: Ayaw!
0: Para nga mudaghan ni nga kong mama. Nakoy mama Sainsain. Nakoy mama Julina. Kisa pa may mo pamama na ko dya. Kaya ba? Magsubasta tayo.
1: Ayaw!
0: Siaro, gua di kita makakaon ni o kanang kuan, 1DYN.
1: Ayaw!
0: Nga, duha na kabok o gangan, pero wapagapong kakaon o 1DYN.
1: Ayaw!
0: Wak namang gul kasanggi, gos. Wak na kaan eh. Wak na po kahagdaw.
1: Ayaw!
0: Asa makatali, makapananggi, ane. Ingon na ba ito sa kisingan na ito? Nga mo ato ko no sami-samis kaya na ako no ito sa ito, tomboy.
1: Ayaw!
0: Basing o baksingon ta ito. Kasi pangan ka na itong giingon niya. Nakalimot magkos pangan itong yang giingon.
3: Hello, hello.
0: Pero mahadlok man taan na kay mga maskulador, mading mga tomboy, basing wrestlingon ta.
1: Ayaw!
0: Ya, pila ra bay tay kusog aring Jose nga kuan na 90 na.
2: Ayoy.
0: Wala na kuan ni, wala na kayo kaya.
1: Ayoy.
0: Makakaya rag agakon.
2: Ayoy.
0: Pero og dili agakon na wala na, wala na kaya. Lolo Jose, kong guwapo, magandang hapon. Ah, tagalig ka. Lo, kumuksa ka na lo. Okay, kara. Pasaw out ko lo sa Naminaw karon sa FMs. Mag-attendance ko lo from Julina. Ano yan ang akong mama to? Kaning akong mama to, mga katropa nga di yun, magpasuroy sa ako ang tabanon nun.
1: Ayaw!
0: Makalugan ramang gapong ko. Musurprite ramang gapong
2: ko. Ayaw!
0: Wana ramang ko sa at-speed
1: yan. Ayaw!
0: Pag sure, Loy, grabe naman pa po tabanon. Tabanon, Loy. Kaya rong gamay na gasto.
2: Ayoy!
0: Mara man yung sekreto para gamay na gasto, pamilete ra.
1: Ayaw!
0: Okay, magpakasal-kasal ka simbahan, magbayad pagkas-kasal.
2: Ayoy!
0: Bayan bakas pare.
1: Ayaw!
0: Nga, ang mga maninoy ra magmaninay, di ra ba manghatag?
2: Ayaw!
0: Kanang uban, di na mong hatag, igura na mong habhab.
1: Ayaw!
2: Ayaw!
0: Bato-bato sa langit, ang maigo bukol.
1: Ayaw!
0: may nang taban ra kay pamilite regasto.
1: Ayaw!
0: kay... Magkasal-kasal? Naapo yung mga silingan, na yung mga taga-lain lugar, mo abot. Uy, kasal mo na yun yung sirot.
2: Ayoy!
0: Ito na, abot na dito, kay mga ito na, kay kasal.
1: Ayoy!
0: Nga, hab-hab rin ang toon.
2: Ayoy!
0: Nga, hindi ka umar na mag-hab-hab, kaya nang kapasaman ito, yan ang kapati po kaya ito, son, ano.
1: Ayoy!
0: Ano po na yung isa, butaw nyo?
2: Ayoy!
0: Usay imong nakaon.
1: Ayaw!
0: Muni mo na, muni akong nakaon. Lain mo ito akong nakaon. Imo, saan po imong nakaon?
2: Ayaw!
0: Ano, magtirang na dayong kay. Lain ko nung palumalumag. Gwena.
1: Ayaw!
0: Maglagot na dayong ko.

Ay, may pag magpahinom-dom sa tas sa pikas kwarto mga katropa, mubalik rata tiyon-tiyon humaniining importanteng mga pahinom-dom.

0: programang Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Okay, good morning, class.
3: Good morning, sir.
2: Our subject for today, yours among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, orak, ikaw.
3: Abunda is coconut is the best.
2: Yay! Okay, very good. O, usapa.
3: Ako kap.
2: O sige, budoy, ikaw.
3: Among kaldero, ikaw what?
4: Exciting!
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itryan ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Ako na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Sa Pain.
1: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kungkaw, katake ko dayon yung Sis the Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Sali.
4: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
3: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something cool lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ay, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton plus coffee mix.
3: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Kita kong tabang sa Zenton plus
3: coffee mix. Okay kayo.
4: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
3: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton coffee mix. Zenton.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Maira! Saka kantong nga sonata mga katropa, gatol-katoka ninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanis. Santon Gold Coffee Mix. Naigluta tayo, naikulajin, ay nakulagin. Ako rin nalungkot sa wak pa makasuway. Ano? Katong mga wak pa nakatilawais. Pagtilawais na mo mga katropa. Mapalit na sa mga TGP, generika, South Star Drug, o sa mga Mercury, Nitsion Wine mga katropa. So wala yun na. Napo na dire, mapalit po na ninyo dire ang mga katropa. Murag naaman ko'y kaila anang gitaban. Ade ay? Nade kay gikaila anang. Kay mo man ang kaneng taban. Unsay panganan ng kaneng kanabang sa unang panahon nga kanang magbuya-buya. Kanang mga ginikanan rin magsabot. Yang ilang mga anak nagkahigugmaayin taon mo nang magtaba na lang. Kay mo man ay kwan. Mauman ay akining say tawag ani pagsukod sa gugmang tiuna. Gugmang itaya. Ay nga, magtaba na lang talam. Okay. Paminuon man ko ni mama o ni papa ni antong laki nga gataas lang liok. Baho na mag-ilok. Mana po dahil ang laki nga. Nga. Mag-unsa-unsa man, mag-unsa man ta. Magtaban ka nita. Bukaon makakag duma. Taong gani kong humay, duma pa ba? Muna kasagaran mga katropa in town. Lobayong hapon, karon pa ko kapalodlo. Kinsa man eh. Pagpaila kaya ro nga itong matsika ng imong attendance dire. Kaya sige rin karo na napalod o nga wala wata kaila manang mailhan kay aro nga matsiks ka. Kaya kung di na to matsiks ka na pangan basig magmahay-mahay na po. Si Jose Day Basolon. Ano na kaya aron nga makakwanta ba kay you know mga katropa after all

0: FM.
1: Exciting!
2: When you're gone, magdalaman kay Gokdon kay Siatgan.
3: Ayaw!
2: Muna siya mga katropa nga kinibitaw nga kong giingon nga katong taban-taban.
3: Ayaw!
2: Muna yung mga sulban para nga dili ka magastuhan kay kining mga kuan. Mga igor ang muhab-hab.
3: Ayaw!
2: Para po nyo sa mga buraho.
3: Ayaw!
2: Magtaban na lang talabs.
3: Ayaw!
2: Okay, kung di magtaban, makuan man.
3: Ayaw!
2: Masingan na niya.
3: Ayaw!
2: Katugan niya kung ingon mo ito.
3: Ayaw!
2: Matiwason tayo ng mga katropa kay magsismits na ron. Human sa mga pahinomdom, balik rata kay magpahinomdom sa ta.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
4: Exciting!
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibigay bibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Fire! Where go, Layla? Mga langit. Kato nga sonata, mga katropa, gatol kato ka ninyo sa Santon Vitamin C. Kanimagong Santon Vitamin C, mga katropa, dako gikani katabang sa tua sa matag-adlaw. Kay mo manig makapag-boost sa imuhang immune system. Kay kanang imong immune system, mga katropa, mo manig sindalo na sa tatuang kalawasan. Parang dili tanto tama kuha na manggaling mo solong makadepensa gyud mga katropa. Alkaline pag ganda nga vitamin C mga katropa mo na partigong din na ako na lagi nalungkot lagi. Sa katong mga wala pa na kasuway ang vitamin C, makaingon lang kita ni Og. Sorry, mahal. Sorry, mahal na lang yun mo. Yes, gugmang gitaya, makalagot, lumay mana lolo. Lumay? Lahi po nang lumay kontra sa kanang gugmang gitaya. Kay kaning gugmang gitaya, mo ginesay mo pikit. Mupikit dito sa kahinladman sa kasing-kasing. Magani lang gitaya, no? Silang lang, God Lord, sa may buenas gracias, dita Locogones. Silang lang, manday ko no dahil na. Atong nang chicks-can kayo, silang lang, manday na. Si makasabatan ni Dodong Kretz, anig din nato ni ma-chicks-can. Mormeniya ka dit-dit. Kumusta naman yung dit-dit niya lang, ha? Prese, pareng Jose, na ako nagtanaw sa Libes Nimos, Bayogan, Skite. Maayong hapon, pareng bless Jose, God bless you more. Na, day Libes, day mo rin po, may siguro yung Libes na. Ayaw! May atutanaw, nung nabang yung Libes. Ay, na, amin na dire sa Bayogan, Skite, day. Ayaw!

0: Be, atong rinaon be og ay naa gyud diri sa kang bayugan skete dai oh. Basta la naaram dai ning mga tao dai diri oh. Oh, nas maring ade good afternoon watching from Manila. Napo si Amleo Hailo.
1: Ayoy!
0: Si Dudong Vincio. Napo na Adrian Loho si Apuhan Kong Wako.
1: Ayoy!
0: Ito'y nalipat ko ng dailibis. Di ayaw ako kabantay ba?
1: Ayoy!
0: Betan ako na to kang Jose kung nabay libis po kang Jose kay may bawaan man niyo gato kung naagan ni Dri naagan matong man yung maaninaw rog na ara
2: hello
0: sa ha kaya itong aninawon kung naabag yung libis kay sinipat ko ka ni tungod sa kahinay sa interket ba kay kinimagong interket usan nga makabahog ang hit manimahong lapalapa basta kay ang interket mo barag kay tungod sa kuan lagi nabiyatay trap of tropical storm dere sa tuas Mindanao ay naagad ay dere ako pati na manining daghana de. Napanin si Maring Anil ay dere ako mayang hapon pre ko mag-attendance ko prayahay. Kailan tanawa lagi ba na unsa ni noon ni asa na karoon pa man ko ka matiko na ni mayong hapon preseb debo si Dekali tesa tanaw na itong ni Dekali kung saan ni kahon na ba ni be kahon na murag ni kahon na maka muban sa kahanginan labi na sa naminaw ni Molo si unsa ni mong giyaw-yaw lew si Mien napoy Mien oh. Present ko Lose idol kong guwapo kayo ay man sa naman ni si Mien mapuno ni karoon pa makukadungog aning Mien ni boy good afternoon Lose what's thing from Habunga lo namong guwapo mayong hapon presenting ko from Buenos Gracias di Talocogones si Chine oh nanapoy Chine
1: ayoy
0: naghana ba ng mga pataho dahil isang mga ni kasudaran dahil ng mga pataho dahil mayong adlaw Lose mag-resquets kong kanta na ikaw lamang ang mamahalin huma na manig hapon wala manig sa malita karon pa ko kapalodlo kay wala lagi ko'y kwarta nga ikapalodlo pangayaw sa'yo mong ante nabiya kay ante nga sa puton kato mo'y pangayoy loko guwapo tama sukalo taban ko ng atong birada ni lo kay wala tay kagasto tumbag baka mo gani no
1: ayaw
0: mo gani ato kuan na kanira magyong kuan dili ko makatek sa inyo hang payag pare kay wala may load ba
1: ayaw
0: karun pamanggo ka di paral nga namday libis day panasin lampan ka
1: ayaw
0: ako nakabantay day ayun apay mga nagtek dari dili mo na tinood ng gugma ang tinood nga gugma gikan giyon sa kasing-kasing na agyoy pagbati mo gani magtaban kay na yung pagbati ading ne pareng Jose tingala ko wa nabasa dito di ay naka-text sa Bullites Bullites sa doon naabot ang Mercedes Bullites kanang gugmang gitaya taphaw rana pek na mo bitaw gugmang gitaya dili lahi ang gugmang gitaya kay mo na yung tatak
1: ayaw
0: mo na yung tatak kay gitaya agarin no mo na namansahan tungod sa gugmang gitaya peke nga gugma ag lumay gusto na ko gugmang tinood anay makalagot tanawa naglagot lang murag si Amleo ganilang
1: ayaw
0: imuhan yung ante lang murag naglagot-lagot naging mong ante lang kay nagbagot-bot na po ninil sa kuwan sa text kay kuan lagi ko no lagot ko no siya sa kuan ko no kanang lumay na siguro ni sa gilumay na dai kadailaw mateng mana laki hanana na lumay naman niya sa amlew di ay manak ko
1: ayaw
0: ambot ni Bolo nakir siyerdan na kulos
1: ayaw
0: mateng kay mag surprise sa mataning atong mga siyerer
1: ayaw
0: kanang dili sila kabantay
1: ayaw
0: Puro ka nag makabat.
1: Ayaw!
0: Ay, nako. Maringning nung bulawan nga gugma, dili ng gitaya. Madam, asa makapangitag bulawan ron? Natuaraman sa kaitasan ng bulawan.
1: Ayaw!
0: Bulawan nga gugma. Napo sa tambis, napo yung bulawan niya.
1: Ayaw!
0: Maugani, no? Kanang imong ante lang, muna ikuan lang, muna pinaka sa puton sa mga kalibutan.
1: Ayaw!
0: muna pangayo ay glod lang, kanang imong ante lang.
1: Ayaw!
0: Okay, muna pinaka sa puton sa mga kalibutan.
1: Ayaw!

Nana po'y masoya ron. O, basta ka ng nanay masoya na, mo aso-aso ng ilong, mahiyahay na kayong paminaw ni Jose na. O, kanang nanay mo, kanil, libin na mo kuha na si Amleo, kanil mo si Amleo, ha? Oh, grabe mo kuno si Amle mo gining kuha man ni permente na to ni pasaporto kada law. Oh, kay aron nga mulugwa na nga kanang mga kuan ba kanang mga kuan sa dragon. Magkayo-kayo. Hulog ng langit nga gugma. Aala. Matigba ko tanto mahul. Lima po ka nang mahulugan ka ng gikas langit. Sakit na mga nang matagakan ka ng ete sa tamse da sa minsinitas. Unsa na lang ng likos langit. Na moragin dangat ganyan yung kalakihan. Mapag magpasunata tani. Sumeto yung sunata ron. Ah, diri na ta sa kanyang kwan. Ha, ha.

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Okay, sa pamay mo, attendance niya. Sila na ito, mga student permit. Where is yun naman mo, ha? Yan ang mga gamit. Di na mabulit na itong green book dere o di mo mag-attendance. Sige, mampukag, pangaway kang Auntie Wilma lo. Ha? Nangaway ba na kung wa man? Mangaway, ah. Si Jose, mangaway. Wanyong ko, nangaway. Silang lang na ni Claro kay nag-ante-ante mo. Wain taon ako nag-away ng imong ante lang, no? Kanag imong ante nga, buraho. Wabi ako nangaway, anak. Lahi mo nang away, oy. Kanag lang lang, oy. Lahi mo nang away kay binugnuay mo na. E dimtanay mo nagbungot. Muna'y away. Kapun lang, pataka-taka na po ka lang, ha? Sige kay, sige mong det-det, nero dong kret. Mantay lang mo lang, ma. Masakpan, magayapon mo na ako lang, ma. Labayon, tigan mo nga luhalo. Kanang bodots lo, ma-OF matugtog. Mabodot. Anong magbodots man ko nga, di maro, Domingo. Yaga-yaga man ka lulo. Sa akong yaga-yaga lew. Mani si Amlew, kay kwan mani si Amlew, kanil dali rin ni maulit. Okay, kanil bitang mga laom o tingkoy, dali rin ang mga ulit. Kanang laom o tingkoy. Nya mo bayan na sa una kada mga basta mga lam og tingkoy mga kuan bayan na mga buraho bayan. Di ba lang? Asa man si Maring Anel? Maring Anel di ba Maring Anel kada mga lam og tingkoy mga buraho bayan. Mo ni si kuan si Amlew. Pangayuan ni mog tanga di gyud mo hatak. Pero katong wa na ngayo mo ihatdan. Maulit, malayla siya ron. Ganahan mo na yun ko, basta maulit. Magpainom-dom sa ta mga katropa, gikan sa Pekas kwarto. Balik na tao niya kay sungugo na po nato sa Amlew.

0: kapitan Lodi.
1: Oy, Archie, unsa man ka na?
0: Tana ko sa imuwa ba, kapitan Lodi? Ano man naabulsa ang brief?
1: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butangana na siya og asin.
0: Ano man?
1: Dool raman sa itlog.
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mo gud siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santhon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Santan Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Dili pa ka magkape.
5: Santan Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog Santan Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Halo, halo, espesyal. Kau ban si Lolo Jose.
3: Siya lang naman si Lolo Jose sa programang Halo, Halo Special.
4: O sa baton ni Kaletra man. Oh, di man to maong dito slot daw sir. Balik! Ang atong pagbalik mga katropa, gaton kini kaninyo sa kape nga puwarsang nindota. Kape nga kanabitaw nagkape na ka pero nagapanambal pa ka. Mura ginapin na kanindot niya mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nangapay ka na, nakakatambal pa ka. Mapalit na sa mga Generica, TGP, Southstar o mga Mercury Drug. Pwede po driya sa Sibuyahan. Makapalit po mo na driya na pita mga katropa. Makakita pagkikastin dira.
0: Ayoy!
4: Kinig-uli ni mo, makaana na yung kaog.
5: Sorry!
4: No mo lang. Si Aw Mang Kaloy. Si Aw. Nangatawa lagi ang mga tao dere sa Badaylo kay natakdan sa imo ang agik-ek. Saon lanog man kayo ang imong tingog sa radio. Aw di ay. Makatakot ano matakdan. Okay na lang matakdan sa kanang kwan. Matakdan sa agik-ek ni Jose.
0: Ayoy!
4: Ang programa niya kung matakdan mo pagkawakwak.
0: Ayoy!
4: Mora ganyan nakabahong ang hit na. Basta matakdan nagwakwak. Suya lang ka sa kualo kay na sige man ka og ingon nga nag-dit-dit mo ni Sir Krebs. Kung ano, masuya man kung magbahala mo mag-dit-dit mo niya. Magsakit ba din akong kuhan din akong ilok akong magdit-dit mo ayaw lang gin mo pasakop kay masabiyagan man gin mo na akong arinol
0: ayaw
4: na kay katong mga kuhan mga sapoton parehan ni Amlew. Mana mga sapot-sapot na si Amlew. Kaya mo ulbor mo na ihangkas pa. Ano raman na siya sa una nga, grabe kuno ko. Kaya wako doon, wako na ko kuno, basa-basahang ihang mga mistages. Ingon ba siya nga mo talikod?
0: Ayaw!
4: Nain, tawag? Be, kasi mo kuno na be. Hello! Manto na rin ba ko?
6: Hello!
4: Hello! Hello! Oy, maniday! Basta na naiwit na makabuan to na rin ba unta ko?
0: Ayaw!
4: Ha? Nangumpra ka?
6: Oo.
4: O sabayin mong ikumpra ka itong lana sa wak-wak?
0: Ayaw!
4: Ha? O sa naman yun, katulad ng mama?
6: Mama, alam ko lang.
0: Ayaw!
4: Nindot naman ng mama, kay dagko kayo gluwa.
0: Ayaw!
4: Ha? Mo ba yan ay ana-anaon sa pato?
0: Ayaw!
4: Pagkulihan na sa katong nagmama, mugukod mo na, mugirok na na yun ng pato, anaon na sa pato?
0: Ayaw!
4: Ha? O singan?
6: Arang!
4: Ako gani, naghandom ko nga. Naghandom lang unta ko nga naghandom ko nga mahimon lang unta kong pato.
0: Ayoy.
4: Kay gokdo na ko ang kanay mga gwapa niya inig pangluwa nila naore na ko.
0: Ay!
6: Mga ano po? Mula gusto niya na po?
4: Ha?
6: Mula gusto niya. Mula ka na. Mula ka na. Mula ka na itoy.
4: Asa itoy?
6: Itoy.
4: Lahi mabutong itoy kay tawal-tawal ba sa itoy? Tawal-tawal.
0: Ay!
6: Ano po? Station po ha?
4: Ah, oge, okay. Ako nang chicks kan, kahon na ni Dre, kahon.
0: Ay,
6: never left, never.
4: Ah?
6: Never left.
4: Bieber lips?
6: Yeah, never.
4: Kisa nas Bieber lips?
6: Why bali malik mo, kabot?
4: Oh, mo gani, mas mayo nang malit kontra sa di maiwit. Oh, mo ra to.
6: Oh, sige.
4: Ah, mo anto naman ko.
6: Ato na ka. Oh, ato na break ka.
4: Ugma na lang. Oh, ugma na lang ah.
0: Ay.
4: Okay. Tila na kong maninay ang taon nga sexy.
0: Aya!
4: Karoon pag yun ni taon na kalusot kay nangumpra na ikonoog ka ng mamaon.
0: Aya!
4: Kanang mamaon ba nga inigluwa sa kanang kwa naon ay sapato.
0: Aya!
4: May naon talag napaton lang unta na ang lagi-lagi ko. Oh, para maka... Hapon anak ko, present ko. O tara, naiwit na lang yung mensahe. Gibanatan, magig ko ni mo lulose. Bye-bye na. Okay na mag-apon o ka nang di na kumubanat.
0: Ayaw!
4: Mureklamo na baka o ka nang wa na yung mubanat. Mureklamo po ka. Huwag ito ay nag-anan mo lew.
0: Ayaw!
4: Ugma. Sogon ugma.
0: Ayaw!
4: Silang-lang mo yakong banat-banat.
0: Ayaw!
4: Paganda na lang ugma lang. Andaman lang ng imuhang kwan. Kay si Amlew. Di ko na siya magpabanat. Di na ako nabanatan.
0: Ayaw!
4: Kanang mga buraho, di na ako nabanatan ng mga buraho, mga laumbong tingkoy.
0: Ayaw!
4: Nintengok na mga katropan, timailhanan nga... napupos na po ng itong paguguy-hugoy dari sa kalibutan sa mga ka...
0: Ayaw!
4: Ugma na po tapuhon, bahalag mapulaan mo ni Jose.
0: Ayaw!
4: Osama, bahala mo na. Nga, nubitang minaw mo.
0: Ayaw!
4: So nga na lang, sa kinatibok ang pwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto, si katropang Milani Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan. Dagang dautan pinaagi sa maayo.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold buy?
4: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold buy?
4: Oh, buy.
5: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
6: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. Ku meminau ka sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kaayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men.
14: Ihimo sa baka o klabuwaska.
13: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
14: Sa mga kalalakinan
13: o kababainhan.
14: O gahatag o kusog
13: o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: FM.
1: Cum Mino Ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o binigon pa dyan kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: So, kat mag-inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati.
5: Na, mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Ipalit
6: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mong
4: ko. Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, ako ratira ko lebo manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
5: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold, Bay?
6: Oh, Bay.
5: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
10: XFM.
0: XFM.
11: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.

0: FM.
1: Ar Marika, ikaw mag-ampo, okay? Kay mga unata. Okay?
2: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
1: Oy, Dodong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
2: Gampo today ka.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasul, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
10: Daghan nangutana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Gamit na.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Zaton Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Carlton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Zentone Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, Twitter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, ganda na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Ayo. Hey, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya?
1: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo.

0: Gan nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw, mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
3: Mao di na ang Crap Gold buy?
2: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Uy, Kap. Nakipangutan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral. Lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
13: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Xanthan Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Xanthan Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago San Sur.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM。
1: Pwede ka mag Japan?
2: Oo. Duway ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
1: Sige, ang sa tawag sa kanon sa Japan?
2: Kukara.
1: Kanang lubi?
2: Kagura.
1: Kanang cute?
2: Aw, akura.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
4: B!
5: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Ton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatanggal.
5: Kuha, nagkatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro, nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan, mas maka, ano ba yan sa kanang lawat nga? Hilig ba ganit siya coffee? Nang hapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nang hapin na ka, itambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: X-FM.
6: X-FM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Dito kwarta, B. Palit na kubra. Uy, bra.
2: Magbra-bra, pagka nga. Puro magkagdagkugtutoy nga. Maskar, magamayan ni magtutoy.
1: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
3: Nani?
1: Brief, pagka nga. Gamay, magkagkagtabadidoy.

0: siya ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambot to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ambot to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: XFM. XFM.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katupa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga maibisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama nyo din sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Patingin ko lang, Doc, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
5: Ayan. Taga Zamboanga.
4: Mm-hmm.
5: Welcome.
4: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na uminom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Doc, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Doc, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Doc, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
5: Okay na.
4: Ngayon, kakaiba eh.
5: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay, na kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
4: Mm-hmm.
5: And also yung weather.
4: Mm-hmm.

0: Kasi hindi na natural yung weather natin. Oo, pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
0: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan. Mm-hmm. Laban sa sakit.
1: Yun, ha? So, mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
0: kasi
1: kinakain.
0: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kung baga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kabayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan. Baka mabibigla po kayo. Napakarami na palang mga komplikasyon, yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
0: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. Tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayaw kong pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun, kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
0: Oo, diba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw mayroon ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging natin, yung action natin. Pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
0: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
0: Batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? So, mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin pong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
0: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwede nga kakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
1: Mm-hmm.
0: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shocks sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh, talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
0: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo,
1: mm-hmm.
0: pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge, para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwedeng mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot,
1: mm-hmm.
0: pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid,
1: mm-hmm.
0: doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak,
1: mm-hmm.
0: kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart,
1: mm-hmm.
0: kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin kagad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, ako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaampa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. 35 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
0: Wow.
5: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
0: Opo.
5: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na hindi yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang na-relieve yung tapot ko. Dahil sipin mo naman kung ako'y magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
5: sa akin? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
0: Opo.
5: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung mga gamot na ito. Mm. At hindi gamot, food supplement natin. Mm. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. Mm. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa akin, sa paano kami pumunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-the-echo ako.
6: Mm, opo.
5: Ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. Mm. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-to-the-echo ako last Saturday. Mm. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Mm. Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso.
6: Hmm.
5: Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre na, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
6: Opo.
5: Ngayon.
6: Ayos na.
5: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
7: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano?
6: Mm-hmm.
1: At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano?
6: Mm-hmm.
1: Kasi ano eh, meron siyang heart problem,
6: mm-hmm.
1: then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
0: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Mm. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano?
1: Mm.
0: At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
0: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na pamanas or pamamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan. No? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tina-target ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Mm-hmm. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. Mm-hmm. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yan ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kayo, Doc, na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre, kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo. Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Ojinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ng uban ang duha ka hubo og dinhi.
1: Ako pare, lima pare.
2: Oy, pare, kalma.
1: Inom. Kaon, na pare. Asa pare. Buraga, relax sa pare kay buraga di daga na mga balay pare sa kong palanaw pare.
2: Kaon na kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
1: Ang ano ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
1: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
6: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
6: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krupp Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: X FM.

0: Grabe ka sakit, uy. No? Sakit juga siya nga kantabi ka ng ma-feel ma- gini mo ba nga dulot kaysa sa imuhang mga bukog. Dulot. Anyway. Welcome sa tawang programa karong gabi na ang putahe sa gabi. Kauban ng himayang nahunlak. Sabi no, lamig kaya niya ang version niya. Wish gid na ako nga ingana unta ang ako ang tingog baka na magganta gani ko nga with all the feelings and emotions with all the Pumating ano we. Maskin sa on dili magita gifted sa to ang tingog ba kanang magkanta-kanta unta nga with all the feelings and pinakurug-kurug sa mga tingog. Nangaandoy. Guba gid in town ang pagapaga. Ako po ang inyong makauban sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao until alas 11 in medya karong gabi una. Ako po ang nag-inasarang Disney Princess Visaya version, anak sa liking kawayan. Cinderella po. And syempre, madungog po kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Bitobi oy, unsa may mga gipangkalingawan ninyo din ha akaron, unsa may mga activities sa inyo ang kinabuhi din ha akaron bi? Some of you are bored. Ako bored pud ko sa paado ko ninyo kwarta bi. No, kanang nga ngano bitaw no, kanang ang tao baka nang pagma-bored gani kay pagtagaan gyud mo sa kwarta kay ma-alive dayon. Gusto pud ko ingon ana unta. Naantay ka nang maluoy din ha ano ka nang ang sitawag ana malumiyo. What's the term? Naantay ka nang buutan kay kasing-kasing din ha ano nga muingon nga unsay mo hang GCash kay tagaan tika. No, no. Nami siguro ka sa pamino no kanang tagaan ka og ingon ana da. Dali ra kay ko maka-provide ba ya. But anyway, biyang ito ang programa karong gabi ho na gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag tapang paligon sa immune system ang atong istoryahan. Need yun nga mas ligon yun ng imuhang kalawasan kaysa sa imuhang relasyon. Saan man ang imuhang relasyon kung sigira po kagkasakit, eh, dili po na siya pwede mo. And ang strongly recommended po nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa inyuha sa ato ang tanan aron himso ang ato ang immune system. O kung may mga sakit-sakit nga dala ang pangit kay nga panahon karon di naging masabtan, no? Gainit, gaulan, gainit, gaulan, hangin, pagid, kaayo. So, dili siya ingon anak ka 100% sure nga safe kita sa ingani nga klase nga panahon. Managanggid kita since naapatayaw mintras naapagitay chance nga makapanagang. Tabangan kita sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Oh, yes. Nya available pud kana siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Eh, mang chismis ta ba? Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah, ato ang Sir BB question karong gabi una ha. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Pang dekalidad na gasolina, pang international. Siyempre, sa Shell ka lang dapat magpagasolina. Sa bahasa kong cellphone, oy. Unya, kung dili sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, naapag kita'y branches dili sa Valencia, and of course, dili sa Malaybalay. Uh-huh. Ang isa is Atbang mismo sa Polymedic, ang isa is Atbang sa Malaybalay City Hall or sa Shell Kasisang. Unsa daw ang mga ilhanan nga luuran ang usa ka bebe? Kuan, sama na ako. Bubukog hide. Kasagaran sa mga luuran bi mga mugbog hide. Mga luuran. Ako aminado ko bi nga dili gud maiwasan do nga magluod ko labi na ganang. Luuran ko sa tinola, luuran kay ko. Pero depende po siya kung halimbawa imuhang joke is out of context. Mabawog. Jay katit. Aw, kabaluan na imong term. Basta kay ayun, nag-i-mention diha, makasabaan tayo. Dili, ikaw kaya ba, dili, ikaw professional pag-abot sa mga ingon anak, kaimog yung i-mention. We're trying to be careful. Gusto ka nga mabanta? Pogin, hi. Tudluan na pagkunin niyo mga ingon anak ng mga words. Ako na po na siyang sundon. Ay, nako. Oy, B, pwede mo nga mag-react sa to ang official Facebook pages karon ha? Live kita sa XFM or sa 101.7 XFM Bukid Non. Paliwag ko biha, pa-follow, pa-like, og pa-share. And syempre, live usap kita sa XFM Bukid Non News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usap kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, may gabi po, nag-silip ka rin sa Facebook, lagi nga akong manghod, nga si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, may gabi din haan, manghod. Salamat kayo. Uy, friend! Si Sir Dudes, Java ba inyo? Unsa yung Gcash number ni mo, friend? Inahan, kiko anak ba? Puhon. Puhon ako na siya nga, iikon sa imuha puhon, friend. Na Dudeski Gaviola. Thank you. Gabi, baby. Hi, Bongbong ng Buhol. Si Bongbong ng Buhol, good no. Kaya di gini siya palupig. May gabi idaha sa imuha, Bong. And salamat kayo sa ibuhang pagpaminaw always dinaa sa Buhol na no, sa mga katropa nato nga naa din haakaroon. John Rambo sa Mindanao. Thank you so much. And of course, Monski Aninyon Corpo. Thank you. Salamat sa always din mong pag-like, pag-share sa to ang live. Haskak, hasta ko luuran basta di mahatag ang ganahan nga butang. Wow! So, ibig sabihin lugar materialistic. Nice. Eh, dili po ko. Ako po, kung dili po mag-provide sa quality, sa example, gusto kayo og iPhone 17 Pro Max. Char. Dili po ko. Dili po ko yung anak ako. Ano, bi, ako bi, dili ko ambisyosa. Dili po ko materialistic. Sa tinuod lang, kung naakay ihatag sa kuha, I would, mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni mo o grocery. Oo. Mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni mo o ka ng bugas sa kasako. Kung manguyab ka sa kuha, bugas o sa kasako, o niya, isa ka kilong buwad. Buhi na kay kuana. Wala na kuana mga cellphone. Gaantos mga ikaw sa kong cellphone. Manggali nga. Dugay na magikinya kong cellphone. Pero wala. Dili, ikaw ganahan mag-change. As long as mapuslan pa na ako, ngayon kong dili. Pero mangluod ko kung mag-promise-promise ka sa kuha, dili ni mo dayo nun. Basta ninyo ang Lister Princess mo, dawat ayod ko maskin unsa, baby. Wala po ko nagpadungdungo. Kalain. Maayong gabi kang Lem Jones ag Copra Yanglo. Maayong gabi isang mga Disney Princess Mailhan sa usa ka luuran nga tao. Kung dili mapagbigyan og tigulang na wala pa maminyo na lalaki man o babae. Mabisad na ako eh. Sa lugar kaya ako kaidaran naman ko luuran. Noon. Luuran mang yun. Dili man na madinay luuran mang yun. No. Mami Jacqueline Labis! Thank you! Diha sa Hong Kong, mimay gabi, dinaan sa imo ang ato ang mga katropang OFW. Nga naminaw sa ito akaroon, si Ma'am Anne Abapo. Murong si Ma'am Anne, sa Singapore man si Ma'am Anne, no? May gabi, Ma'am Anne Abapo. And hello po kay Junlin Runs! Thank you! May gabi, si James Ray Joel. Oy, may gabi sa mga taga Barangay 8. Barangay 8? Dari na sa Malaybalay, B. Oh, may gabi din na sa inyo, hubby, ha? Si Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Dantapan, and of course, sa Tinambunan family. Thank you! Thank you so much! Uy, Art Makabuntis! Art Makabuntis sa... sige ito, apelido ni Art. Art Mandalumon Manggod! Kali si Art ba? Ang gabi, Art! Oh, musta? Hello sa kong beb, nga guwapa, guwapa. Oh, guwapa lagi. Oh, sige na. Hindi na ako i-mention ng isa ka-word ha, kay lain po kay paminawon. Ikaw, Art, dapat proud ka sa imuhang babe. Dili kay ingon ana nga, ingnan ni mo o guwapo yung tagaan, pati di mo o negative nga feedback. Ko ikaw Art, pag ikaw mabiyaan ka, pikatan giti ka doon. Hindi maging hunana, ha? Pero bitaw doon, sa mga ilhanan, kamo kay, kung siguro kung exposed mo sa daghang tao or sa inyong mga friends, tipong mga laagan, mailhan yun ninyo kung unsa yun ang pinakamay natin mailhan sa usa ka tao nga luuran. Basta ako, maskin pag dilit na ninyo tanawon sa kuwa, eh head to foot ko ninyo sa luuran, yun ko. Gamayong bikil. Shout out to Aikos Mandawi family or mga bidin ha kang Sir James Rel, James Ray Joel og sa mga naminaw karon og nagtan-aw sa to ang live Mandawi family.
1: Thank you
0: so much. Dobby, hello Cindy, may gabi po. Ana lang gid ang yung text. Sayang nga pud sa inyo hang pag-type oy. Tas in na lang pud siguro. No, kay para dili po ito makuan po sa mga ay dili mantasan ang mga text oy. But anyway, sa inyong mga tubag gihapon, feel free gihapon nga mag-react mo sa itong mga official Facebook pages. Reminder sa dili ka makakomento din ha kung dili ka follower, so dapat na follower ka muna, bebe, ha? Tapos, basta follower ka dapat. May gabi po kang Ma'am Noraline Daan. Salamat kayo po. Ang mention ni Sir Monsky.
1: Thank you!
0: Sa mga mag-asawa karon ay kanin normal gini sa mga mag-asawa, di good pwede nga walay luuran sa inyo. Labi na ka ng pag-abot sa balay, ganit sa imo ang mister niya. Mingong ka nga han, bag-ubi akong ligo. Kay naka-Santan Plus Herbal Soap, baya ako niya. Gitaliktan kasi imong bana. Di kalit ang ingon ng banang ikapoy mangko oy wala mangko kusog ron oy kanang dili gid ako feel ang moment karon mangluod gud ang mga babae. No, normal ba ya jud nang ingon na ana? Para maiwasan nimo nga dili man luod ang imuhang partner, make sure ikaw isip o sa kalalaki dapat aduna ka nang initiative nga naghapit ka dapat sa mga pharmacies ug nagpalit ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, aside sa pwede sa mga lalaki, pang lalaki manggid na siya, pwede na ni siya sa mga kababaihan, no? Mga kababaihan ha, ibig sabihin, maghatag ni siya o ganang dugang na kusog. Kung ikaw sa kalalaki, maghatag siya sa imo o dugang na kusog, eh kaya ni mo makipaglabing-labing sa imong partner sa sulod sa duha or tulo ka adlaw. Kung ikaw po sa kababae o niya mo inom ka o Turbo Men Enhancer, nakuwi! Pampadugang ni siya sa gana. Tagaan ka ano niya o gana nga makiglabing-labing sa imong partner. Iwas overthinking. Iwas panluod. Munang para mas malipayon ng imuhang pamilya, especially sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa ato ang pinakabarato nga food supplement for men and also for women, ang atong Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, may palit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa at ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkatako na siya, maragbulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ko kabalhabal.

0: ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo nihining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sinyo kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One, turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Stone, pagpilain yung gasolina.
8: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: When a hero comes, ito? Sige, chorus ito ah. Bago pa ka nang ikanta, nakalimutan dahil bibigabi naman na uwi. Wala naman ka naman o si Derello. Eh, limtanon naman ka, ayaw ka na. Usa naman ka on. When a hero comes along with the strength to carry on. Bantay lang ganyan mo sa kuwag. Magwapo niya kung tiyog makabalo sa Jesus ko. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, along with our Sir BB question for tonight, unsa daw ang mga ilhanan na luuran ang usa ka BB? Tubag. Para makabalo mi, maka-adjust mi sa imo. 0975-474-9153 ang ito ang number na pwede ninyong tawagan. I-text lang sa ako. Yan ang kumudawat ang mga tawag ninyo, ha? O, pwede na mga mag-text sa kuwa regarding sa inyong mga tubag. Sa ito ang Sir BB question for tonight, which is also hatid kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga mamshi din ha, nga buntis karon, mga mamshi nga padulong ng mga anak. Nako B, this is your time na pwede na mo nga piliin ninyo ang ato ang line-in na Mommy's Child Maternity Clinic. Liman ka ha, zero billing na siya kapag ikaw na I feel health. Pero naatay bagong restriction karon ha, kinahanglan ang imuhang murag nag-change ang ilahang field health na policy. I think ang covered nila is, hindi ko sure if covered ba ang firstborn. Dapat second up until third. Ooh! Kalimut ko da. ako to siyang i-clarify. Basta kay murag nag-change mong good ang policy sa field health karon when it comes to mga mommies nga mga anak sa mga maternity clinic. Pero ninut kay na siya bino, ilabi na kung ikaw o sa kabuntis niya wala kay extra budget or wala jud kay budget, like gusto gid nimo nga zero billing ka for as long as updated imo ang field health contribution. Zero billing po. Wala kay bayaran sa imuhang pagpanganak. Libre po ang imuhang prenatal check-up. Libre po ang newborn screening sa imuhang baby. O libre pa dyan ang imuhang family planning. O counseling. Libre pa yun ang imuhang pedya sa imuhang baby. Ayha ka mo uli sa inyuhang balay. And ang pinakaninod pag i-diha-bibi kay ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y naay cashback. Ibig sabihin, ikaw ang nanganak, ikaw pa'y taga-ano, kuwarta. O asa pa ka, mauna siya ang mga benefits nga imuhang makuha kung sa Mommy's Child Maternity Clinic kang manganak. O nahimutan kini siya sa may barangay size corner, Moreno Street. Kilid lang yun sa Das Marketing o Army's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan, Malaybalay City. For more details, pwede mo nga mag-message sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic, or pwede po sa Malaybalay Paanakan. Luuran. Cinderella Luuran. Charot. May gabihin mo rin na, Cinderella, okay na ka diha. Oh, si Armand ng Bol, okay kay ko Arms. Thank you so much for always checking on me sa mga bibi na to, nga always nag-check sa to akong okay pa bata. Okay na gid ko permanente. No? Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Isa ko sa mga nag-struggle po nga panggabi ang trabaho. Pero buhi, gihapon ako ang dugo. Yun sa may sikreto na ako in town, oy. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako! Napaya, gusto mo, dili man ko hilig anang magpaturok-turok o mga glutathione, magsaligra ko sa kape. Kung gusto ka og kape nga, aside sa nagkape ka, natambalan pa siyod ka, nihayag bagidangin mo ang pamanit, pili agyod ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na po siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and of course, South Star Drug. What's that? Chiring! May gabi po, kumusta naman si Christina Varico? Minyo na, oy. Iwit na ka-art.
0: Putahe!
1: Wait, naka-art. Ate Darwin, Batulina, Ante Patch, ito yung may gabi, di ha?
2: Thank you!
1: I miss you so much and see you pohon-pohon. Oh, see you pohon-pohon kapag ka makalaag na pagbibalik din ha sa inyo. I think this time, pwede na. Makalaag na ko kaya wala na ko'y laing mga kabiling gun sa kinabuhi. Oh, pwede na gigayo. Be unya taod-taod ha, tangin ninyo ang ato ang putahi confession o sa kabibi na to ang nagpadala sa iyahang hinanakit ni salig sa iyahang problema sa to ang opisina o sa to ang programang putahe sa gabi, of course, putahe confession. Always, kaya po muna kong awahagon biha sa mga bibi nato din ha. Pwede na good mo, actually, pwede na good mo nga mag-text sa kuwa 0975-474-9153 or pwede good po nga kung taas-taas good kayo na siya nga istorya. I-message ko sa itong official Facebook page. Pangitaan lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa akong mga igsuon na naminaw roon nga si Bencho, si Wensi, si Michael, gikan kang Wasalak sa Alanib.
2: Thank you!
1: Salamat kayo. Sige ni si Wasalak, dili ba ni siya luoran? dili siguro ni luoran si Wasalak. Uy, oo. Pangit man po siguro tanawon sa lalaki nga luoran, no? Nabay, ikaw, Jow, luoran ka? Or luod? Luoran or luod? Luoran. Ayaw, good mo pag-uang kuwan ra. Hello, may gabi po sa Aracelia family of Simaya, Malaybalay City.
2: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa toang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. O, bitaw. O, dinood, uy, real talk na siya. Mga lalaki kay dili... Dili man, di wala, bihira ako kita og lalaki nga luoran. Ah, nakoy kaila. Ninyo na po din si Jow karon nga clue. Dili na to maghatag og clue, pero yes, na ako'y nailan nga usa ka lalaki nga grabe gyud siya kaluoran gyud. Nasasaktan talaga ako dati pag mag-istorya kami. Tapos grabe talaga siya kaluoran, like dili gyud nimo ma-take. Ang kaluuran. Murag kaila kad to Jow. Wala. Gusto niyo mo tagnaan? Luuran kay siya. Gamay nga kuan ka lang. Gamay siya kay nga sami. Gamay gani nga maingon. Gamay rin kay nga maingon ni mo. Oh. Gamay nga butang nga maingon ni mo sa iya. Oh, gamay nga butang nga maingon ni mo sa iya. Nga dili siya ganahan kay mangluod gid sa dayon. No? Bihira lang kita lalaki nga luoran. Pero majority magod sa atoa magod sa mga babae magod ang luoran. Labi na dili mitagaan og flowers kapag ka monthly or mga anniversary ingon ana. Mo ni pinaka grabe nga pagpanluod. Mo na kamo boys para dili man luod ang inyong mga partner, especially sa mga kababaihan kay we're very sensitive manggod. Kayo mga babae grabe kid kayo mi do. Kasi bahala na kung sa inyong iingon din ha, pero dili na ako siguro tanan-tanan nun ha, kay basig miingon na po mga taka naman ni Cinderella nga, dili man ko iingon ana. Pero isa ko sa sorry kay, aminon ako sa inyo, dili man ko plastic nga tao, so tiyan tamudaan, luuran gid kay ko. Kaya kung, let's say example, mansari na to, or anniversary na to, tas nakalimutan ni mo, niya, dili ko ni mo taganog flowers. Tapos, before, you used to give me flowers, you used to give me ice creams, chocolates, diba? Yung sa dihang, naging kita, kay nag-change na ka, diba? Mangluod gig ko, luuran gig ko. So, kung unsang imong gipakita sa ko, from the start, like, kung ginaunsa ko ni mo pag suyo sa una, dapat hangtod sa matiguang tangduha, kung panindigan ko ni mo, suyuan gud gihapon ko ni mo. Tagaan gihapon ko ni mo og flowers before I can buy myself flowers! Ana lang imong buhaton, B, dapat consistent, consistency is the key. Para maiwasan nato ang luod-luod. No? Kailain ba yan yung mga idaran? Pre na ko, idaran na ko. Yung mga luod ko, luod na po. Diba? Luod. Luod dyan sa tinuod lang. Pero dili na kumakuan ka. Siyempre, it's part of the... Ganang good po ba ito maglangi-langi. Diba? No? Yeah! sa unta man, we were born this way. At ang inyo once again, ito, doon na ito ang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. O sa kabibi na ito, ang nagpadala sa iyang problema regarding na po sa mga cheating issues. Ang dami naman nito. Grabe ganyan mga cheating-cheating ha. At ang ininyo, unya tawad-tawad, ay mo pang hawa, plaster mo diha. Timplahan na ninyo ang iyong Santon Gold Coffee Mix kaysa pagbalik sa tuang programa. Ato ng pasudlo na nga ito ang letter sender for tonight. Featuring cheaters. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines. Unya taod-taod para sa tuang putahe confession. Kauban ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po. Pahuman sa mga pipila kapahinom dom. Mubalik kita sa putahe confession.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Exciting!
1: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Mo kini siyang imong safest wall kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit. O kami usab sa toong programa, andam ng magawasan sa imuhang mga kasubo. Lain ni mong mga kinahuna-huna ba? Nanadyo kusiun kita muron, promise kiwa. But anyway, bitaoy, ang ato ang Putahe Confession biha, hatad ka na to sa ato ang pinakalamian kayo nga kapi ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na po ka na siya sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Available sa the Generics Pharmacy and also Generica nationwide. Kung nga ganahan kang i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin yung mag-order ikaw directly sa Lazada, Shopee, and TikTok. O para sa mga discounted prices, pwede ka nga mabisita sa mga dool na Yes to Health Clinic sa toang mga lugar. Oh! Ang atong Putahe Confession for tonight, reminders namong po is a rated SPG. Hangyo mismo mga ginikanan nga basig na aming mga maingon ng mga istorya, mga words na dili nila masabtan. Hangyo mismo nga kamuna lang ang explain ha. Kaya nga to ang Putahe Confession for today, medyo disturbing siya. No? It's about cheating. What's the mga impact aning cheating sa to ang kinabuhi? Bika nang kapag ka ba ikaw biktima sa usa ka tao nga nagkanang cheater na lang para mas dali. Kung ikaw biktima sa usa ka cheater, unsa bay impact ana sa imong kinabuhi? Unsa bay naging resulta ana sa imong pagkatao? Because I always believe as someone that is also a victim of multiple cheaters. Multiple cheaters and one major cheater. So, multiple cheaters. Lisod siya, no? Makapababa siya og self-confidence. Makapababa siya og ganang kaugalingon. You will always... Ganong English man tao, eh? Oh, kanang permintin mo pang tanaw ni mong kaugalingon ba? Ganong... Unsa may naasaya? Unsa may wala sa kuha? Ganong kinahanglan pa mangin niya? Ang mangita og lain? Ganong kinahanglan pa mangin niyang pasakitan? Unsa may naasaya? Unsa siya? Ay, kinsa ni siya. Unsay nasa iya ha nga wala sa kuha, kulang pa ba, pwede ba, o sayang usay ginabuhat sa bang ubang biktima eh, gina-imitate nila tong tao nga gipulis ilaha. Let's say example, ang katong imuhang partner is nag-dream pa siya about sa iyahang ex. So ang buhaton nimo murag i-imitate nimo ba, ay nga na dayang naong sa iyang ex, nga na dayang pamarog sa iyang ex, sundugon de. Nakaagi ko ana, which is dili gid siya maayo bi, and sa mga tao din haangan naga-practice gihapon og cheating up until karon, undangin na ninyo kay og mabaliktad ganyang panahon, kamo na pud ang mga maka-experience ana, dili gid na siya lalim. Hello, kagwasalak sa Alani, Unsani, bahalag dili ko makasulod sa tawag, okay ra, basta makadungog lang ko sa imuang team nga bugnaw. Makawala sa kakapoy sa trabaho, loy. Thank you! Lamat kayo, B. Maayong gabi kang Danny diya sa Pulumo. Pulumulok ba siguro ni si Danny, no? Maayong gabi inaasa imo ha, Dan. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. O, tadaaw na ito ni ato ang mga mensahe o niya. But anyway, di na ko maglangay pa, no? Kaya nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Once again, ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga masiselang eksena na hindi angkop sa mga batang nakikinig.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Strictong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Six what? Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Ngayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Raquel. Cinderella, kanay ako ang gipadala karon ng istorya sa imo. Mahitungod kini sa pag-cheat sa akong bana sa kuha. Cinderella, kausa lang nag-cheat ang akong bana. Pero never na ko nakatulog o tarong o dili na mawala sa kong huna-huna. Domura kong kakapraning. Cinderella, tulog katuig naming kasal sa kong bana. Nag-cheat siya kausa. Ug dugay kaayo na ako siyang napasaylo, Cinderella. Ang nahitabo, gipahawa na ako siya sa balay. Pila ka bulan sab siya nga wala didto. Ug nibalik siya sa iyang pamilya. Wala jud unta ko'y plano nga pasayloon siya, Cinderella. Tungod kay grabe ka sakit ang gibuhat sa kuha. Pero Cinderella, gilamon ko sa ko ang overthinking. The more na wala siya sa balay, the more na akong ginahuna-huna nga basing ni dayon na gid siya og cheat sa uban. Cinderella sa karon, nagahatag siya sa ko og assurance nga di na niya usabon. Naga-effort na siya. Nagapaningkamot siya nga ibalik niya ang ako ang pag-trust sa iya. And Cinderella, dili na ako i-deny. Sa tinuod lang, nakita manggid na ako kung ginaunsan niya mismo nga ibalik ang ako ang pagsalig sa iya. Ang akong bana, Cinderella, is work from home. Ang ako pod, usa ka babae nga office-based. Starting ato ni uli siya sa balay, pag humana ko siya pasayloon, siyang pasaylua, o gipasaylo sa iyang mga gibuhat sa kuha nga pagpasakit sa kuang dughan. Cinderella, ako po ang naapektuhan. Sa tinuod lang, di na ko makatrabaho o tarong. Feeling na ako, Cinderella, pag na ako sa opisina, feeling na ako ginadala niya ang iyang babae sa amuang balay. Tibok adlaw nga wala ko nito, Cinderella. Feeling na ako nga naa siya ka-istorya sa iyang cellphone, naa siya ka-chat. Dili na ko mahimutang. Grabe na ang nagasulod sa ko mga huna-huna. Pag-abot na ako gikan sa trabaho, Cinderella, ang una na akong buhaton, i-check na ko siya kung naa siya ka-istorya sa phone. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, nag-resign ko sa kong trabaho. Lisod di ay, Cinderella, kapag ka nakaagi na ka, nga binuangan ka sa usa ka tawo, tungod kay di na ka makaperform og tarong sa imuhang duties and responsibilities sa opisina. Sugod ato, Cinderella, permintin na ako siyang makita sa balay. Gakawala na ako ang pagkapraning. Niabot sa point nga pila ka semana pod nga wala ako katulog og diretsyo. Murag na ay perwinti kulang sa tanan. Matingala ko, Cinderella, nga magmata ko kada oras. Ginacheck na ako kung naa siya ka istorya. Amot praning naman siguro ko, Cinderella, dili na ako. Dili na ako ma-explain ang ako ang ginabati. Usahi, Cinderella, ang akong buhaton. Dili ko gakatulog. Ginabantayan na kung ako ang bana. Kibasin di ay, mutingog ang ihang cellphone. Ug makita na ako nga naa siya kay istorya. Or sometimes, Cinderella, pag nag-CR siya, ako siyang ginacheck kung nagadala siya og cellphone. Even sa iyang motor, ginacheck na ako kung naa siya spare phone. Mga trabaho. Mga huna-huna sa usa ka praning na babae na biktima sa usa ka sakit nga kaagi. Cinderella, usa ka tuig na nga last kay nag-cheat ang akong bana sa kuha. And yes, kipasaylo na ako siya. Nana siya assurance gani na niya buhaton og usab. Nana yung mga proof. Grabe na ang effort.
Pero nga nung ingunani, Cinderella nga murag gakawala man ang akong peace of mind every time makita na akong ako ang bana. Aminado ko katong time nga niuli siya sa ilahang pamilya, sa iyang ginikanan. Dili nga ani kagubot ang akong panghuna-huna. Wala ko Cinderella, wala ko kabalo kung love bagid kain ako ko ang bana. Nahalos di ko mahimutang. Dili ko ganahan Cinderella sa idea nga mangita siya og lain, pero dili na ko kaya. Or Cinderella, basig ang akong bana ang rason nga nung wala na ko'y peace of mind. Angay ba Cinderella nga mag-let go na lang ko sa amo ang relasyon? Or basin mang good, magmahay ko pag-abot sa panahon tungod sa akong mabuhat nga desisyon. Mangayo ko og tambag sa mga listeners nga naminaw karon, unta matabangan ko ninyo nga magtinawang ako ang paghuna-huna. Wala na ko kabalo kung kakapraning maghihapon ko. Grabe nga overthinking, nasakitan, gaselos. Wala na ko kabalo, Cinderella. Sakit na kayo ang ako ang dughan. Para sa Putahe Confession, Raquel.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko na problemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
13: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Aton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Si Jinjun Galawiyo, taga na kong surandado di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay bigay yung galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo ko, sa mga ihi, o pira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multikar, sa mga balatian, yun ang tulayan na ang loob ko sa Yesu. Kaya aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Ay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa tong kape, ikapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Tong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdus akong diyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay naadid ko.
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Usa may akong gamiton, boss.
18: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Dawi, okay ra kaday? Wala ka bantay, bay, buwang nga. Sorry, kaibigan. Wala dyan. Wala dyan to you, ay. Anyway, hello, everybody. Kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Bumalik ang kanyang alindog program. Okay. Ang itong program, ang putahe confession. Ngayon, nadungog ganina yung istorya ni Raquel. Oh, si Raquel nga... Ooh. Ay nako, pagkalisod sa iyang kahimtang karon no, kay mura siya ka ng napraning. Ooh. Sa nahitabo sa iya, mo lang ginaiyong bito sa inyo hobby na kung naapa ka sa posisyon, ayaw lang yun po nga, isalig po ni mo nga, okay na lagi na, ang dinuulan na, bihi ka na nga, every time na nabito kayo magubang ang mga pagsalig, lahi-lahi maguto ka ng mga coping mechanism. Naiuban nga, dali ramaulian, naiuban nga, dali ramakalimot, pero naiuban, nga hangtod sa hangtod, ilahagin ng bitbito na ilahang kahiubos nga to sa imuha. And when the time comes na mabalik, wala nang, muna kitawag nga ka ng balos-balos lang ba? Lisod kay na siya, mo nang, it's either naamang ka sa posisyon or wala, muhang yung sa imuha nga dapat dili ikaw manakit sa imuhang kapwa. Ha? 0975-474-915 yung atuang number karong gabi una na pwede ninyong teksan or tawagan kung ganahan mong kamuhatag og tambag sa tuang letter sender. Para nako, wala on lang na niya yung selos, maura na yung hinungdan nga maguba. Ilang pagpuyo, kaya nakita naman niya yung balang nga nagbago na, di po na kaingon wasalak. Dilita lang na aras pa ni Malay, nag-usab na. Just because nga naaras sa inyuhang panimalay, makitaanin mo siya, makitaanin mo sa iyong mga ginampang buhat, wala na nagbinuang sa iyong muha. Dili, tanan. Hay! Ay, kumpiyansa kayo, wala takabalo ba? Sinala siya ikistorya every time. Wala ka. Wala ko nagingon nga pag-overthink diha, pero mo ba yun lang ka maturan mo? Labi na ka nang nakaguba na sa iyong pagsalig sa iyong for once and for all. Ay. Tambag na ako, kanang mo ato siya, okay. Ha? Huwag yung kasabot sa iyong iingo. Ang tambag na ako siya, Cinderella, always lang gid siyang mag-pray para tabangan siya sa Ginoo nga mawala tanang kasakit sa iyang dughan. Healing a broken heart takes time. So, dili sa tanang panahon na nasakitan ka, okay, nakadayon. Again, lahi-lahi ito ang coping mechanism na uban nga it takes years ay ha, ma-okay. Ang uban nga isa ka oras, okay na. Dili good tanan. Mga mo lang. Sa kalipong nga naitabo karo kang Raquel, lahi ang impact sa iya eh. Murag naguba yung kaugalingon na murag ka ng, murag ba, na-feel niya bang nga ala, uwi, ka ng, dili man ko yung anak ka-confident ka maggawas-gawas, dili ko yung anak ka-confident ka buhat lang sa kabutang, adin ako makita ako ang bana. Dili ko kaingon nga napraning ka, pero siguro, dala sa, mga naitabo sa imuha, dala sa panghitabo nga, nag-cheat ang imong bana sa imuha, natagam ka. Oh, and dili mo makapugos sa mo kung okay na midayon kay again it takes years. Yay. But anyway, Bino, kabalo ko nga natulog na mo, kabalo ko nga naglain na yung mga paminaw dinhaan, nagduka na giyod, naglupad na ang mga mata. Same here. Tao lang po ako at natututong antukin daoy. Sige lang kay magkuyog-kuyog tayo sa susunod na adlaw sa toang programang putahe sa gabi. Di na ko maglangan pa Bino kaya kabalo kong gusto po mong maminaw sa mga lindot kay nga mga musika. 24/7 po ang atoang mga music dili sa XFM Network Philippines. Sa ngalan na lamang po sa tibuok proseso sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang guest ni Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Bakit ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bye. Inam na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
4: Exciting.

0: ơi, mệt ra.
1: Lì bực cơ bà.
0: Ôi, ngã nông nâng lì bực măng cả.
1: Quân cho cô bị lệ ơn, cả năng, cả phá, cô phá ngẹt.
0: Ây ná, ả rà nà sẽ mù hà đồ đồng mệt ra. Cùng đi tô cà sà gua phá, ngã phá sà kê tàn ra cả. Ồ, đi tô cà sà phá ngẹt, ngã mặc sà kết em mông mắt à.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dara

0: Mas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
3: XFM.

0: car sur XFM.
1: Hi, Madi. Naiubandiha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Balikan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap akong pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kanya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: sur XFM.
1: Hoy, ako na tira ko na ibang manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipili sa mga butika.

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Galaxia FM.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Amino Ka sa XFM.
1: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko di mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
4: Excited!

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Sur XFM.
1: Par, par, dali magun par. Pakurati ra gunang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: XFM.

0: ça, XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa iyo mga sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyo, taga na kong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, na gabihin yung hindi ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kong ihi, o kira kayo. Gara, wala kong kreatin, in 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa historia. Tibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaya. Kailangan din yun kaya. Ako ganun minawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sito kong tabang Santo Plus Coffee Mix?
4: Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag inom Santo?
4: Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix. Sending dot guys.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?

0: sur XFM.
1: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati yung nagod na ibang silingan, di nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
2: XFM!

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsuko-suko, hulat langgod, usagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yefto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Really pa ka magkape?
4: Stanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasa yun. Ako yung nagituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako. Naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpun sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Ito pa kundi sin imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Mau Nadia, madi. Magsigingin kong diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting.

0: sa XFM.
1: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw, XFM. Anirandiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko, XFM. Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot!
3: Exactly.

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw, be? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Uli, na.
1: Naku sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa krusig.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
7: Oo.
11: Exciting!
7: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dan

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo, kapalit yung.
6: Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katung wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santo Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang diyo, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto.
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Ikan nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako ako bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ining Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab mi gamit usab ni ini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini kada adlaw kini na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold labi pa sa atong mga kaigsoonan mga kababayen-an adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian. Santon Plus Gold gamita. Not

0: cum mamina o ca sa XFM.
1: Oi, parle pagod. Pakuratera mo ni mo kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, excited!

0: ơi, mệt ra.
1: Lì bông cơ bà.
0: Nga nông nâng lì bông măng ca.
1: Quý cho cô bì lì ơn. Cả nàng cơ bà. Ô bà ngẹt.
0: Ai nà ả rà nà xe mù hà đồ đông mệt ra. Cùng đi tù ca xa gua bà. Nga bà xa kê tàn ra ca. O đi tù ca xa pangit. Nga mag xa kết em mông mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog bali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting!
3: Mga katupa, excited!

0: sakit man akong dugan, kung mainong gugtuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na din ka, tuwid nga dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahi
4: na all-in-one sa presyo.

0: Ika Nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito

0: sa XFM.
1: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot gun. Oh! Ika Smart City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukad nga namin ako sa X, di na ko lagan.
2: Ayo, ayo. Pati rin yung kailang lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Di balik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.

0: acum mina o ca sa XFM.
1: Sauna, pogi kyu yap. So kan kana mina ko XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Na pogi kyu yap. Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, suman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: morning, the morning, the morning, the morning, the good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sur. Kumusta? Welcome. Yan na po kita mga katropa sa toag panagubaduban sa programang Exciting Pilipinas niling adlaw nga Biyernes. Pizza Bain Tinoy Bina mga katropa sa buwan sa Mayo do Smell Bain Tisays. Happy 9 December. Hala, kumusta mga katropa? Itong mga sulid nga mga katropa dyan. Good morning sa inyong lahat. Tagalog yan na. Sa mga nagbata diha, nakapasalamat naman po mga katropa tungkol sa lain na po nga adlaw. Lain na po nga mga hagit, pakigbisog sa kinabuhi ang atong sagubangon karon nga mga panahon na mga katropa. Siyempre ang atong mga pagpangalyupo nga matagan kita sa kahimso, kapiskay, maayong panglawas ni adlawa. Man sa atong mga miyembro sa pamilya, sa ato ang mga kaparintihan, silingan o mga kahigalaan. Labaw sa tanan mga katropa ang giya o ang proteksyon o ang kapasailuan sa ato ang mga kapakyasan. Panayosa nga ato po niya pangayoon mga katropa. O sa mga wala pa nagmata diha, alamat na naman, Welcome mga katropa sa ato ang musikahan at balitaan. Okay, mo ni atong kuan sa matag kadlawon mga katropa ang pagpamulabog ninyo diha. Katong mga walay off sa radio. Okay, siyempre ang atong broadcast mga katropa sa XFM Magusan 24/7. Ang inyo na lang yung radyo mo'y agdon, ana. Promo, na iyan trabaho. Okay, kung di mo na gamito na imong radyo, madaot mo po na. Onya, kung gamiton po ni mo, madaot, radya po. May pa, gamito na lang. Kaon patay, dili kaon patay, may pagkaon. Sa mga gustong mo timbaya, gustong mo palangat sa ilang mga minsahe, mga supranay gusto ninyo paabot yung mga katropa, pwede na ninyo ipadangat rin sa itong numerong gigamit. Ang 0981152527 ni ang hotline number sa Bayugan mga katropa. Gibit-bit na po dere ano. Og siyempre sa ato apod nga comment section mga katropa sa ato ang Facebook live. Pwede ra pod mo nga mo dalikyat og mo hatag sa inyong mga komento. Unsay gusto ninyong ipadangat mga katropa. Na si katropang Wilma Joaquin. Good morning katropa. Sa iyo si Kuan Rol, katropang Wilma. Masahay ang masayo ani si Kuan, katropang Lina Pataho. Mamani usahay ang Kuan, ang makasayo. Polipolira og sayo. Polipolira pod og sayo. Balik-balik. May tama katropa ang atong programa. Gatong kinikadinyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, gwapo ni Giyod na inadlawon. Kay Moni ang makapaboost sa ato ang immune system aron makabatok sa mga bacteria o viruses nga posibleng musulod sa itong lawas kamo hinungdan sa mga balatian mga katropa. Ning atong ibintinar nga makasanthon vitamin C kita. Sa kini ka-alkaline nga vitamin C mga katropa, mapalit ni sa mga nag-unang drugstore nationwide. Pwede po mo magkapalit mga katropa diri sa ito ang sibyahan. Sa inyo ang paglaglaag, apit na lang po mo diri mga katropa aron makapalit. Sa mga nakakaroon sa sakyanan, kaya nagibiyahin ang uban kay sayo, labi na sa mga utanaw, sa mga dula mga katropa, di na magpa-iwit sayo na. Nang katong mga naas lagyo, ganahan yun mo tanaw diya sa ringside. Sa mga nag-unang mga team sports, nindot man tanaw ni mga team sports mga katropa. Kasama sa softball, baseball, volleyball, basketball. Wag sayo yun. Sa ato nga mga driver nga mga nagbiyahe karon mga dipaseruhan, mayong morning usab kaninyong mga katropa og siyempre sa mga anaa sa ilahang mga panimalay, maayong morning kaninyong tanan. Ato karon nga sauan mga katropa ning matod pa gipahayag sa Malacañang nga nagpabili ng ilahang pagtuong nga nakita og namatikdan gyapon sa mga Pilipino ang mga paningkamot sa administrasyon matod pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bisan pa man sa natala ang mga labing ubos nga satisfaction rating niini sa labing bag-ong survey mga katropa sa Social Weather Station. Kaya doon na mag-uwi bag-ong survey lagi mga katropa pero nagapanghinaot gyapon matod pa ang Malacañang. Kaya sa gipagawas nga survey mga katropa mi os-os gato na sa poor negatibong 15 mga katropa ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos na itong Marso 2026 nga giisip kining labing ubos nga marka nga iyang nadawat sukad sa iyang paglingkod sa pwesto ni atong tuig 2022. Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro mga katropa nagtuo ang administrasyon nga padayon ang gobyerno sa pagservisyo o pagtunol o mga ayuda o hinabang ato na sa mga Pilipino. Kini magyong ayuda mo o ginihinungdan po ni osanis mga hinungdan mga katropa. Okay, daghang kaitag mga video nga nakitaan sa social media mga katropa. Labi na ning chairperson sa Justice Committee katropa. Motog insay wala pa nakakita ning iyang video. Ya perting syagit niya mga katropa. During sa gipahitabo ng groundbreaking dito sa iyahang distrito. Kay matod pa niya, wala tayong akap. Pero nagkaroon tayo ng akap. Dahil kay speaker. Nagbaha matod pa mga katropa ang ayuda. Tungod kang speaker. Pero ang pangutana ng anong sa investigasyon, jam mo man katropa. Mugin ay pangutana yun bitaw ng pertig yun. Bisang saon na to og spilling nga nung gikan. Pani karon ang gisugutan usab ni Castro. Otro po ding bot na lang ani. Ang survey sa Okta Research nga nagpakita gyapon nga si Marcos ang nagpabiling highest rated. Sa Okta baton pa mga katropa. Adunay labing taas nga marka taliwala sa upat ka nag-unang opisyal sa nasod. Kani basin og kuan po ni survey ni. Basig og sa ayuda po siguro ni. Sabi ni. Klaro matod ba sa palasyo mga katropa nga ang maong ubos niya grado. Dili makapaluya. Kung dili magsilbi matod pa kini nga kadasig alang sa administrasyong Marcos nga mas mo trabaho pa og maayo aron niya mapalambo ang serbisyo sa publiko. Muna. Og untara makuan po. Kining si tawag ani. Ang ma-feel yun sa mga katawhang Pilipino. Nain nagminsahe diri og abi na ko og tungod sa kuan kuno yakap. Meron tayong akap dahil kay speaker. May muot mangyog. Apo isa ka video mga katropa sa usa ka taas gyapon nga opisyal sa kan kining lalaki no ni. Katubang natauhan ba? Matod pa niya mga katropa kay natauhan daw siya. Pero na siya ay video mga katropa nga lahat kayo maka-PR. Nagsangyaw po. Nayang video mga katropa. Mukaday siguro ang aming balhin. Okay, siyempre. Maginig iingon nila mga katropa ang kinaraan. Maginig mga panultihon. Nga ang pariha kunog mga balhibo. Okay, kuno ni ang magakuyo. Man pwedeng magkuyog ang kining pirok-pirok dito sa uwak. Sa ato pa ang kining uwak. Bo tipo gini nito boss mga uwak. Kaya bang isang nakatangag na mayung gapog uwak. Tanawa bida tong bikil sa Senado mga katropa nga nagkainit. Nga perting yun, nangugat nagmayo si Senator Tolfo. Why is it that the majority is Harry? Nasopal-pal nun siya sa Senate President mga katropa. Katong mga dili gusto, basin og mo tapion po ni kay Hadlock po ma-mention ang pangalan sa Blue Ribbon Committee investigasyon. Abang-abangan na lang yun nato ni mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang mga tikaran, nuban sa may importanteng pahinomdom, standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M
3: X-F-M.
2: Kung maminaw ka sa X-F-M.
4: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga tungo. Galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
5: Exciting.
6: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
7: Oh,
5: sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Ay, inisin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po naga-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Oo,
5: nakapalit yung gas. Nagiday basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check gini mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabay ako.
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntong, panihapon. Para yung makuhan yun doon. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: balik og panay kita mga katropa din sa itong panagbanuan sa programa Exciting Pilipinas. Ni orasa mga katropa, gatod kinikaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, mga kini ang makahatag og instant nga energy sa mga nagluya-luya diha nga mga kalawasan tungod sa mga gibati nga trangkaso, labad sa ulo, hilanat. I-premium D3 mo na yan mga katropa para matabangan ka. Kaya gipakusog ni sa virgin coconut oil, moringa oil o ang vitamin D3. Palit ni sa mga nagunang drugstore nationwide. Pwede po mo magkapalit mga katropa din sa ito ang sibyahan. Good morning kay katropa Lina Pataho. Good morning Sir Al. Happy Friday po. Si Tata Libradilla, morning. Si katropang Jason, magandang umaga po. At sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa Exciting Pilipinas. Maing buntag sa mga nakapaminaw o naka-view sa ito ang live. Sa ni, unya, mangwakwak dayon. Ha, mangwakwak dayon. Manghaplas na ini kay mawakwak pa. Sa mga karon pa nagkamata, may kay nagkamata pa. Og sa katungwa pa nagkamata, la mata na mata na mata na bangon na tangtangan ay tanaka bontagers na. Hoy. Kay sa atong pagbalik taon-taon, daw ang dugang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom, standby.
1: Exciting Pilipinas. XFM.
2: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo ha kay kay mga una ta. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
3: Gampo today ka.
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Oh,

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pili sa mga butika.
6: Santone Plus Gold.
7: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso. So, Twitter, uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: isa lang.
1: Kasi nag-break ho kami ng panganim kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.
1: Aha!
2: Uno, dos, tres, kulang pa ng apat.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: It's

0: Doon na lang kita 5 minutos mga katropa ang gabi-labay sa alas 5. Iniurasa mga katropa at kinikin ninyo sa Southern Plus Coffee Mix. Indot kayong kapagkipangkapi karong mga takna. Kung kapi na lang isgutan mga katropa direta sa kaping makatabang, labi na sa doon ay gihambin niya mga balatian. Kay ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, gipakusog man eh sa kamunggay, mangustin o suyabin. Samtang nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal ka pa. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. My morning kay Vincion Pataho. Good morning katropa. Og shout out sa tanan labi na ang taga Barangay Das Agan. Naminaw kanunay sa imong programa Exciting Pilipinas. Amping tanan and God bless. My morning po da katropa ng Vincion Pataho. Wala sa mga karon pa na kamata niya, may kinakamata na. Agwa pa kamata, hala, mata na, mata na, mata na, mata na, mango na, tangtang na, ibtang na, kayo buntag na, huy! Sayron sa nato mga katropa, ang update sa panahon para karong adlawa. Nagpagawas na ang pag-asa mga katropa, kaganihang alas 4. Og maton pa ang kaganihang alas 3 para karong adlawa katropa. Ang sintrong bahin sa tropical storm nga si Doming. Ang base kini sa mga available data mga katropa, doon na kinigilayon nga 1,360 kilometros sa may east of southern Luzon. Doon ay gikusgon mga katropa ang 75 kilometros matag oras sa sintrong bahin niini. Og ang iyahang huros mga katropa sa 90 kilometros matag oras. Kusog-kusog po dahil gamay. Og naglihok ni siya mga katropa padulong na sa northwestward sa 20 kilometros matag oras. Mauni ang katikaran mga katropa ni Doming, ang tropical storm nga si Doming. Samtang southwesterly wind flow ang makaapikto po sa Palawan og sa western section sa Visayas o Mindanao. Paning dire sa atong area mga katropa sa Caraga sa Mindanao. Doon na kita ay mapanganuron nga mga kalangitan o ginubanan sa mga patakpatak ng mga pag-ulan, kilat o mga pagdalugdog tungod kina sa Trough of Tropical Storm Doming. Na nga posibleng doon ay mapagbaha mga katropa o mapagdahili sa yuta sa panahon nga doon ay makusog nga mga pag-ulan. Ang balon doon ay punto size nga doon na sa 1.0 metros ang giabugon. O ang adlaw mga katropa o sa subang kini karon taon-taon sa may alas 5.26 sa buntag o musab-usab kini sa may alas 6.21 sa hapon. O kini ang update mga katropa sa panahon na tibog na itong kuan mga katropa. Ang katong gawa sa ito ang par. Mauna ni si Doming mga katropa nga doon ay gilayon nga 1,360 sa may east of southern Luzon. Mauna ang atong update katropa para karong adlawa. Manang ingat-ingat ta. Dili mag-igat-igat. Mag-ingat-ingat para nga mahimong ma-safety mga katropa. Dirita sa ito ang mga regional nga mga balita gikan sa itong mga sister station sa mga nagkalain-lain nga lugar mga katropa. Kaya matod pa ang person of interest sa brutal nga pagpatay sa fish vendor dito na sa may Coronadal City. Padayon pa kining gitutukan sa kapulisan. Ato ning siren sa report mga katropa. Pinagina sa XFM Jinsan ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip, sa imuhang report.
1: XFM Report.
2: Aduna na'y person of interest kang ginatutukan ang Coronadal City Police Station sa napalgang patay nga lawas sa Barangay General Paulino Santos sa Coronadal ni Nakalabayng Adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, nagpatawag na siya o case conference aron kasuhan ang mga sadaan. Dugang pa nga posibleng aduna'y kalambigitan sa illegal nga droga ang pagpatay sa biktima nga si Rodel Ginang Naval, 42 anyos, human nga na-recover ang tulo ka sa siya sa biktima nga giingong aduna'y sulod nga shabu o mga drug para pernalya. Anausab kini sa drug watchlist sa PNP o sa barangay o giingong lambigit sa sunod-sunod nga pagpanulis sa ilang lugar. Kundiin kanunay siyang makitaan nga nagmaneho og tricycle nga posibleng ginagamit sa mga transaksyon sa ilegal nga droga. Kahinumduman nga unang nakitaan ang biktima sa usa ka night vendor nga nagpaulit na plane sa kalsada sa Barangay General Paulino Santos pasado alauna sa kadlawon ning niaging adlaw. Sa pagkakaroon nagpadayo ng imbestigasyon sa nasampit na krimen. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuwa kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Rekeo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Dangkaig salamat katropang Philip. Tabok-tabok kita mga katropa. Sa may Bukidnon nga area tungod kay adunay balay matod pa nga gisaka, bata gidala sa pamuilan o gilambos sa yuta. Ato ning sayron sa report pinagina ni katropang Prince Obra sa may XFM Bukidnon. Katropang Prince, sa imong report.
1: XFM Report.
3: Nakahiyago mugbunog og truma ang usa ka batang babay humang gingong gilambo sa yuta hangtod na kuyapan. Sumala nini gingong gisaka sa usa ka wa mailing lalaki ang balay sa biktima sa Purukuno, San Roque, Maramag, Bukidnon. Pasada alas 2 sa kadlawon, Mayo 27, 2026. Sumala sa silingan sa minor de edad. Nagisaysay pa nagikuha siya gikan sa sulod sa ilang panimalay samtang natulog og gikumot ang iyang baba aron dili siya makasinggit. Gilambo sumala pa ang biktima sa yuta hangtod nga kini nakuyapan. Og ang iyang pagmata, nakakita siya og suga sa motor og didto nakadagan ang suspek. Ang bata nag-antos karon sa grabing kadaot sa luya kayong pagsuka og dugo og adunay marka sa ngipon sa iyang aping. Gidangop na sa kapulisan sa pamilya ang bata, nagpablater dangat niini. Gipamedikal na usab kini apan hangtod karon tulala pa ang biktima og dili motubag sa pangutana. Nagpagaayag usab og kablaka ang mga residente tungod kay daw magabata ang target sa suspek. Siya karon giibisigahan sa kapulisan ang maong insidente. Na problema na pagkasubukol-bukol si mong panglawas, isang tumplas gol mo na yan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
0: Samtang Senador Zubiri, giklaro nga usa ka estratehiya ang pag-walkout sa minority bloc atol sa sesyon sa Senado. Sa detalye sa report, atong dawaton si Katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo, sa imong report.
1: XFM Report.
4: Gibutyag ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri nga usa ka estratehiya ang gihimo sa mga miyembro sa minority bloc sa pag-walkout sa plenaryo sa Senado ni adtong Mayo 26. Kini ang gipamayag sa senador atol sa gipahigayon nining press conference ni adtong Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Matod ni Zubiri, tungod kay namugos ang majority group sa division sa mga senador og dili nila gusto nga magdebate, hinungdan nga nakadesisyon sila sa pag-walkout og dili na humanon ang sesyon kabahin sa amendments sa Senate rules sa online o virtual participation sa ilang sesyon sa mga kaubanan nga dili makatambong physically tungod sa ginghulga sa mga miyembro sa majority nga dunay dakpon kanila karong simana. Apan wala matod pa sila'y problema kung ugaling makidebate ang majority kabahin silang mga baruganan. May tungod sa motion ni Senator Rodante Marcoleta, bumikan kay gipamugos sila ang botasyon og isip strategy nag-walk out sila.
5: Strategy na ko na kay ginagpubos yun sila na botara na ang motion sa akong amigo ng sister. Na kung dili sila rumubos o nag-ingon na sila, sige, debate tahan to alas 2 si kadlawan po, alauna si kadlawan, walang problema. E din sa Lunes sa tama, botar.
4: Gitumbo ko sa Abdizubiri nga ang baunglakang gitawag o legislative strategy.
5: So I had to use what you call a legislative strategy, which is to call for a room. So 11 sila na pabilin si Senator Soto o yes, iyan yung i-move ang adjournment. So that is not because we walked out and hindi namin gusto na makidibate sa ida, ang pinot na that is his strategy.
4: Sa pikasbahin, gitubag sa senador nga wala siya'y nadawat bisan piso kabahin sa isyo sa maleta. Mga katruba, para dili ma-stress o dali kapoyon, mag-premium D3 soft gel capsule na good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
0: Walay piso sa malita kaya ginatos ra. Tabok-tabok ta mga katropa sa may tagom nga area kaya DTI og Negosyo Center sa Carmen, Davao del Norte nagbansay matod pa sa kabatanunan sa digital skills. At uning damaton sa report pinagina ni katropang Bong Algabre sa XFM tagom. Katropang Bong, sa imong report.
1: XFM Report.
6: Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry o DTI 11 Davao del Norte o Negosyo Center Carmen o Skill Building Workshop on Digital Marketing Strategy sa Carmen Gymnasium, Carmen Davao del Norte aron palambo ang kaibalo o abilidad sa mga kabatanunan sa paggamit sa digital platforms alang sa negosyo o panginabuhian. Gitambungan ang maong workshop sa mga kabatanunan gikan sa kalilaing barangay sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Din gihatagan sila o kahigayonan nga makat-on sa mga modernong pamaagi sa digital marketing sama sa social media promotion, online branding, content creation ug epektibo pagdani sa mga customer pinaagi sa internet. Gipasugdahan ang maong pagbansay pinaagi sa inisiyatiba sa Negosyo Center Carmen ug DTI 11 isip kabahin sa ilang padayong programa sa pagpaligon sa kapasidad sa mga batan-on ug pagpasiugda sa digital entrepreneurship sa komunidad. Si Joel Milan maoy nahimong resource speaker sa maong kalihukan. Din iyang gipambit ang importansya sa digital skills ilabi na sa nagkadako nga papel sa online platforms kabahin sa negosyo karon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa pagkamamugnaon, disiplina ug hustong paggamit sa teknolohiya aron mahimo produktibo ug kompetitibo ng mga kabatan-onan. Sumala sa mga partisipante, dako ug tabang ang maong workshop aron mas mapalambo pa nila ang ilang kahibalo sa online marketing ng mahimo usab nilang magamit sa umaabot ng mga panginabuyan ug ginagmay nga negosyo. Padayon usab ang DTI ug Negosyo Center sa paghatag og mga programa ug pagbansay nga nagatutok sa kabatanunan aron maandam sila sa digital nga panahon ug mas maplapad pa ang oportunidad sa trabaho ug negosyo sa lalawigan. Katropa, siguruha nga andam kanunay sa pagsulay sa kinabuhi, inahanglan wala kay gibati aron ka makasiguro magtrayo sama sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule ug Sanson Vitamin C alang sa Negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Samtang tabok-tabok ta mga katropa sa may Davao nga area, NSRC o Disaster Preparedness sa Davao Region, paligunon sa OCD 11. Ato ni Seron sa report, pinagina ni katropang Jovet Espanyol sa may Davao. Katropang Jovet, sa imuang report.
1: XFM Report.
7: Gihatagan og kabugaton sa Office of the Civil Defense kan OCD 11 ang kahinungdanon sa National Service Reserve Corps kan NSRC isip kabahin sa pagpaligon sa disaster preparedness og civilian defense sa Davao Region. Sa pagginabi sa XFM News Team, giingon ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang nga kabahin kini sa revitalized civil defense plan nga nagtumong sa pagbansay sa mga NSTP graduates aron mahimong andam o tabang panahon sa kalamidad o emerhensya. Matud ni Dayanghirang, dili lamang natural disaster sama sa baha, landslide o glinog ang kinahanglan pangandaman, apan lakip na usab ang posibleng war scenarios. Din importante nga dunay organisado og trained nga civilian volunteers.
8: Kay kining NSRC NSTP na isbutanan usag yun sa dako nga agenda sa Office of Civil Defense ipa-implement na sa MUA ang revitalized na civil defense plan nga kanadiha apil ang pagpalig-on sa NSTP graduates nga padulong sa NSRC para ma-train nato sila maka-organize, makatabang sila parte sa disasters.
7: Dugang paniini nga kun adunay kagubot ang Armed Forces of the Philippines kan AFP ang mag-focus sa combat operations samtang ang mga civilian volunteers mo'y mutabang sa komunidad o evacuation response. Sa Pikas Bahin, giyawag niini ang mga lokal nga pagamahanan sa Davao Region nga mas gamiton ang ilang disaster funds alang sa preparedness o capacity building. Gipaabot ni Dayang Hirang nga daghan pang local government units ang wala hingpit nga nagamit sa 70% sa ilang disaster funds para sa training, mga kagamitan o rescue vehicles. Giingon sab niini nga sayang lamang ang pondo kung magpabilin kini sa bangko antes nga gamiton alang sa pag-andam sa mga komunidad batok sa kalamidad. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system batasana sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Dagang salamat katropa ang Juvet. Mga kato ang naglangkob mga katropa sa tong regional nga mga balita. Para karong adlaw sa adlaw nga Biyernes, speed sa 29 ni buwan sa Mayo 2026. Good morning kay katropa ang Rigor. Nakakapi na siguro ni. Monitor always, thanks. Salamat kayo katropa ang Rigor. Mga katropa, musunod na tataon ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntag, ingon man, Bullseye Centro. Kaman pa ang mga programa, mga katropa, sa Kabuntagon, hangtod na sa kahaponon. Ang ngayon na itong paminawan din nilang sa XFM Agusan. Para taigong oras, parehin pasunan. Salamat kayo sa inyong pag-ubanuban. Sa ngalan na lang sa kinetibukang puwersa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa control, si katropa ang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkayos ang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropa ang Al Vicente sa Gapon Magayngon. Amping tama katropa ni Adlawa. Keep safe and have a good time. Happy weekend. Bye-bye. O pag ayo-ayo.
1: FM.
9: Apo, Arce?
10: Oh, ito man, Kapitan.
9: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
10: Ah? Kapitan, tago po. Ako ang ginan ni absent ko.
9: Oh, kaya nga naman.
10: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
11: Exciting!
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
1: nationwide
13: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
11: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan naman po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama po natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
14: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
11: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gano'ng kamasailan yung po mga katanungan, eh, lagayan nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
15: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
13: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time o meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan. Ano? At nandyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano, at magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha, na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
13: Secret of Health, Health Info.
11: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano

0: acid na nabubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney. Diba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang sasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
1: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga, nagcrystallize na siya doon sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys, or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon ba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talaga nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng simptomas, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
0: So, kinakailangan magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano. Mm-hmm. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Mm-hmm. Dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung iyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga

0: kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ano ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Parang kang nagkaroon ng ano, ng problema sa prostate. Parang yung pakiramdam na naiihi, na pag umihi, mahapdi.
1: Putol-putol
0: sa dulo,
1: ba minsan?
0: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo, parang cloudy. O, parang hugas-bigas, tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo, may pain, tapos may gano'n na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, yung tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan. Ano?
0: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. So kaya simulan mo na yung pagda-diet.
1: Yan.
0: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
1: Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
0: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan nanggagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
0: So, yung mga high-purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw. Di ba? Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
0: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
0: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
1: Mm-hmm.
0: Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang. Ano?
0: Kaya nga, stabbing pain. Mm-hmm. Ang description niyan, stabbing pain.
1: Mm-hmm.
0: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
1: Mm-hmm.
0: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also.
0: Oh.
1: Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung
0: kaya
1: mga...
0: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially yung ating... premium D3.
1: Yan.
0: Alam niyo ba na yung premium D3 meron po yung ano tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: O tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug,
1: mm-hmm.
0: di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: O, yun yung hinahaplas nila.
0: Nila. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout.
1: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
0: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
0: O, maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, eh malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
0: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, eh huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun ah. Mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna. Sabi pa nila.
0: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laga ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
1: Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya.
0: Yun.
1: Tapos yung pinaka-ano yan?
0: Tangkay.
1: Tangkay, ano? Eh, huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Dok.
0: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan, sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano, kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ng atin pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. No? At bawas-bawasan ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ano, ng combination ang inyo pong mga karamdaman mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede yung Santong Plus Gold saka yung premium D3, mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangan maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, mm-hmm. di ba? So tama yon, mag Santone Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka, ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa.
0: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda, easy, maging okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, no? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog, Napakaganda po yan, mga kaibigan, na ano, pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, eh, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, mm-hmm, pag talagang namamaga yung puwet, mm-hmm, meron akong isang pasyente na in-advise niya, binubutas yung capsule, mm-hmm, tapos ipinapahid dun sa palibot.
1: Yun,
0: kasi meron siyang ano, anti-inflammatory, mm-hmm, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Mm-hmm. Maganda yung resulta din nun.
1: Any, ano, Dok, eh, na-observe ko din to, eh, any lesion sa balat, ano, mga sugat, napakaganda nung, ano, ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya, nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano. So, yan, sa mga kabayan natin, ha, na nakakaranas any, ano, sugat, any sugat, mga kaibigan, externally, ay, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santone Plus Gold and sabayin nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga, complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, eh, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon, mm-hmm, sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa akong gout. Ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parparali pagod par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold bay.
7: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa day ng Crap Gold bay?
6: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Crap Gold bay?
6: O bay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
8: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: tropa, itong oras, 5 minutos, nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Headlines. Headlines. Mga katropa, niya na mga uluhan sa itong mga balita karong adlaw sa balita sa lokal. Duha ka persons of interest gitutukan o gitutukan na sa PNP kalabot na sa pagpamusil sa Bayugan City. Headlines. Sa balita, mga katropa, sa regional. Senior citizen, sikop sa pagpanungga patay sa kauban sa trabaho. Biktima, giakusahan ga panguot. Headlines. Sa balita, mga katropa, sa national. Bisan pa sa labing ubos nga satisfaction rating ni President Bongbong Marcos, Palasyo nagtuong nakita sa katawhan ang mga pagpaningkamot sa gobyerno. Headlines. Sa balita, mga katropa, sa international, dinusinang tao napatay sa gipakusgan nga pag-atake sa Israel sa Lebanon, taliwala sa ceasefire. Headlines. Sa balita, sa sports, Joe Mazzulia sa Boston Celtics, giila isip 2025-2026 NBA Coach of the Year. Unang daog sa Celtics human sa 46 katuig. Headlines. Sa balita sa showbiz, Jake Cuenca, gikumpirma ang girlfriend niya si Rabea Mateo. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, maing buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Good morning, usab sa tuang mga athletes and delegates, Caraga Region. Hosting province, mga katropa, ng Agusan del Sur, good morning o may pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon. Welcome na usab, mga katropa, sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban gihapon ta katropa hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita. Gikan mga katropa sa lokal hangtod na sa gawas sa nasod. Live ta mga katropa nga malantaw sa atoang mga Facebook pages sa XFM San Francisco 91.3, XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur o ang XFM 95.7 Bayugan City. Siyempre, good morning usab sa toang mga hookup stations nga ni Connector na karong mga orasa, mga katropa. Metro FM Trento, good morning. Metro FM Rosario o ang Metro FM Bayugan City. Atong programa nga Express Balita, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto nga Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, kung nakasinati kag paglubog sa pananaw, mga katropa, sabayan pagyudnas panakit sa ulo niya o sahay, magabon ang pananaw. Mga katropa, sulay ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kay muni, mga katropa, ang produkto nga gigama. Wala ang gipunterya, mga katropa, ang atong mga mata. Gama ni sa Yes to Health Incorporated nga mapalit ninyo, mga katropa, sa inyong mga sukig, parmasyag, butika nga dool sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold ay katropa o Santon Coffee Mix inyo nang makita o mapalit, mga katropa, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Siyempre, mga produkto usab sa Yes to Health inyo mapalit rin sa itong Sibiana na tanahimutang sa second floor Sugano Building, Barangay Pisaaning Lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Dita maglangay, mga katropa, niya na mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Balarapamban sa 2026, luwas ug malinaon. Mga minor injuries lamang ang natala sa medical team. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Bisan unsang seryoso o major injuries taliwala sa nagpadayon na duwa sa palarong pambansa 2026 dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur, sumala sa opisyal nga pahayag ni palarong pambansa Secretary General Yusika Malcolm S. Garma. Matod ni Garma nga minor injuries lamang ang nakuha o giatiman sa medical monitoring team sukad sa formal nga pag-ablis maong dakong kalihokan sa paugnat sa kusog. Bisan pa ni ini, adunay pipila ka mga atleta nga daling gidala sa Demokrito Plaza Memorial Hospital gikan sa nagkalain-lain playing venues aron mahatagan og dinalian og masiguro ang medical nga pag-atiman. Giila sa mga opisyal nga ang kalit nga pag-usab-usab sa dagan sa panahon og ang kakapoy kaluya gikan sa pagkaon ang nagunang naapektuhan sa panglawas pipila ka mga atleta og sa dagan sa ilang mga duwa. Nagpabilin nga alerto og padayon ang gihimong pagbantay sa mga medical personnel dinha sa mga playing venues aron masiguro ang kahimsog og kaluwasan sa tibuok delegasyon. Gipasalig sa pamunuan sa palaro nga kompleto og andam ang maambulansya kauban ang mga emergency response team sa matag dapit diin ipahigayon ang kompetisyon samtang nagpadayon ang mga serye sa dula. Dako ang pasalig sa mga tigpasiugda nga magpabilin nga luwas hapsay ug malinawon ang tibuok dagan sa palarong pambansa 2026.
4: Five regions as of the moment in so far as medal tally is concerned. So tuloy-tuloy pa ho yung mga games natin at as you can see many of the games are going on right now and so far in terms of reports concerning injuries or health related problems in terms of the sports sa events natin, wala naman po tayong mga major reported injuries. Minor injuries, and many of which, if not all, no, are already addressed, being addressed by our concerned medical and safety team.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Undersecretary Malcolm Garma. Mga katropa, kung aduna kay giantos ng mga sakit-sakit, sama sa sakit sa lawas, pamaol o sakit sa ngipon, inom na sa Sisdapin. Alam sa likod sa Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa, naluwas sa Eastern Visayas Regional Athletic Association kon Ivraa ang ilang dula. Kuman gipukan ang Region 3 kon Central Luzon sa score nga 7-1 sa gipahigayon nga tennis double elementary boys tournament alang sa elimination round kagahapon adlaw Mayo 28, 2026. Gipahigayon ang maong kulba hinam nga serye sa dula sa tennis covered court sulod sa Governor Dio Plaza Government Center dito nas Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Madasigon ang duha ka kampo sa wala pa nagsugod sa dula diin parehong disidido ang Ivraa o Region 3 nga pildihon ang usag-usa aron masiguro ang slot padulong na sulod or sunod nga round sa kompetisyon. Ang kulbahinam nga dula natunog sa ikaapat nga adlaw sukad pormal nga nagsugod ang palarong pambansa 2026 dinhi sa probinsya.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa alias Hana na trauma sa overcharging o dagkong singil sa mga tricycle drivers sa Agusan del Sur. Detalyes report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
2: Natroma karon na ang usa ka inahana nga gila sa alias nga Hana Human sa pipila ka maghigayon nga pagsakay nila sa iyang anak diin gisingil sila og hilabihan kataas nga plitihan sa mga tricycle driver. Sumala ni alias Hana nagsugod ang ilang pait nga nasinatian gikan pa sa Butuan City hangtod nga nakaabot sila sa lungsod sa San Francisco diin mao gihapon dako nga plitihan ang gipangayo kanila. Gipahayag sa biktima nga igo-igo ra lamang ang ilang dalang kwarta o wala siya masayod sa insaktong taripa o minimum nga plitihan sa mga tricycle sa matag lugar tungod kay dili swito o mahadlok ka siya napugos na lamang nga mubayad sa bisan unsang katidad nga gipangayo sa driver aron lang makabiyahe sila sa iyang anak ka tungod kay wala makaagwanta na sa overcharging. Nakahukom si alias Hana nga ipost sa social media ang iyahangga kasinatian. Gilakip usab niya sa pagpost ang video sa body number sa tricycle nga ilang isakyan nga daling miani og nagkadaiyang negatibong reaksyon gikan sa mga netizen batok na sa maong driver. Giklaro ni alias Hana nga wala siya'y tumong nga daoton o tinguha na gubuon ang panginabuhian na sa maong driver. Gihimo niya ang pagpost aron lamang mangutana og masayod kung pila bagayod ang saktong minimum nga plitihan gikan sa San Francisco paingon sa Barangay Patinay, lungsod sa Prosperidad.
5: Kasi simula pa lang, nasa Butuan Airport pa lang ako eh. Yung taxi driver, iningil na agad ako ng 200 kami dalawa ng bata eh. Ang lapit-lapit lang pala ng hotel namin eh. Pagdating namin naman sa hotel namin, kahit nag-check naman ako sa Agoda, tinaransfer kami sa iba. Pero okay naman kasi tagot naman ni pamasahe. Pagpunta ko naman dito ng Agusan, doon naman ako na-experience na ayaw ako suklian ng driver din. So, natutroma na ako sa mga transpo. Kaya gusto naman yung gusto nga ng bata palagi, magano sana kami, mamasyal-masyal. Kasi ilang days na kami dito, 11 days na kami. Wala kaming ginawa, kundi bahay, swimming pool, uwi na naman. Gusto namin sana mamasyal. Di mo lang, sabi ko malaking singilan dito ng pamasahe. Niloloko na kasi tayo dito ate, kasi Tagalog, kung daw ka tayo.
2: Ang pamahayag ni alias Hana ag babay nga nabiktima sa taas nga singil sa tricycle driver. Mga katropa, ang pinganta ay itong panglawas aron dili matakbuyan sa balatian ug mutaas ang atong immune system. Magsanton vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pagpaklaro ato mga katropa, no? Nasilutan na ang katong maong driver. Yung uban pod nga mga driver mapahimuslanon pod. No, labi pag pagtan-aw nga di taga diri. kaluoy ra ba pud in town kay imbis nga gusto mo suroy ni ato ang probinsya unsan pagsuroy. Ngayon ana na. No ina ana kadagko maningil ni mga driver. No kagahapon lang mga tropa. Naniid bitaw ko kay mag-commute me gikan diri sa San Francisco padong dito sa Patinay. So mo nang naniid ko kay og tagaan nimo og tibuok basin unya og di nang kusuklian. Masaon na lang pagpauli. So, but it's good to know nga kabaw sila. No? Kabaw sila sa ilang pilitihan. No? Kung yung ipangutan nagpilay-pliti, aron niya, o basin mingon ba o kada kogo daw ng pilitihan go? Nga naraman may drispisaan mo, may dito sintro sa San Francisco. No, may nang maklaro. O niya, sa ito ang mga delegates and athletes. O labi pa sa ito ang mga katropa. No? Sa ito ang mga agsurnon nga gusto mo tan-aw sa palarong pambansa mga katropa. Muna'y pinaka-best, no? Picturean ninyo ang tricycle. No, labi na kay nanay body number mga katropa aron matrace up na. Yan, action na po na mga katropa sa BPLO ning lungsod sa San Francisco. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tong balita sa lokal. Gikumpirma ni Kapitan Fortunato Busio sa Barangay El Rio Sibaga, Tagusan del Sur nga pipila ka mga batan-on sa ilang dapit ang nangasikop tungod sa kalambigitan sa illegal nga droga. Bisan pa man ko na deklara na nga drug cleared ang ilang barangay. Sumala ni Kapitan Busio subay sa mga nangaging operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA o sa kapulisan. Ubay-ubay na ang iyang mga sakop ang kasamtangang nabilanggo tungod sa maong illegal nga kalihukan. Diangkon sa kapitan nga aduna gayoy nagapamaligya o ginadiling droga sulod sa ilang jurisdiksyon base sa ilang mga nakuptang opisyal nga records barangay. Gitinaw niya nga gawas sa mga lokal nga residente duna sa mga dayo o mga tao gikan sa laing dapit ang musulod sa ilang barangay aron may or maoy muhagbong og mopakaila pa sa maong daotang bisyo. Tungod niini nanawagan si Kapitan Busio ngadto sa iyang mga sakop ilabi na sa mga batan-on nga unta-undango na ang pag-apil-apil ninyo o niini nga bisyo. Di pasabot niya nga walay maayong kaugmaon o kapuslanan ang makuha gikan sa paggamit o pagpamaligya sa ginadaling droga, kundi liprisohon o kagubot lamang.
6: Sa pilihan na ang manangakuan niya na kining uban na isurindir sport na imbis na magbago pandihapon padayon gihapon sa pag
7: padayon gamit
6: o muna na madugay saktan naman gyud kay basta balik-balik na saktan magin na muna na itabo karon muna na sa ato lang untana na mahimo lang untana nga labi na dias mga kabataan unan nga likayan na lang gyud untana na kay sakit pa lang dungon kung labi na madakpan.
1: So mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Fortunato Busio sa Barangay El Rio, Sibagat, Agusan del Sur.
0: Balitang lugar, balitang sa lugar.
1: Lima ka benepisyaryo sa DAR sa Rosario naglisod sa pag-angkon sa yutang gihatag sa gobyerno tungod sa reklamo sa orihinal nga tag-iya. Ang detalye sa report ni Katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ikasubo sa lima kapamilyang benepisyaryo sa Department of Agrarian Reform kun DAR ang ilang kahimtang human hangtod karon. Wala pa nila hingpit nga mapahimuslan o masurvey ang yutang gihatag kanila sa gobyerno. Dito sa Barangay Libuak, Rosario, Agusan del Sur, sumala sa mga biktima, dugay na nga nag-grant kanila ang maong kabtangan apan pirming nga mababagan ang pagpahigayon sa survey sa pamilyang Asiklo Munaski nga girepsentahan ni Adonis Munaski. Insamoy nagkupot sa mother title sa yuta. Ang maong yuta adunay kinatibukan nga sukod nga 78,157 square meters ubos sa original certificate of title public land 351F o public land 5028 sa maong nga gidakon mukabat sa 40,697 square meters ang pormal nga nabahin ngadto sa mga benepisyaryo nga ilang kuban sa pamilyang Alimpos, duha ka lote nga adunay 7,690 square meter o 9,581 square meter. Aduna usab kang masayon nga adunay 10,436 square meter o kang pino nga adunay 7,000 square meter o kang bibito adunay 5,984 square meter. Bisan pa man kung adunay nakuptang ligon nga dokumento, gikan gikan sa gobyerno, gipahayag sa mga benepisyaryo nga nakasinati sila og hulga og pagpugong gikan sa pikas ka grupo. Kini ang hinungdan nga dili pa nila hingpit na matamnan o mapahimuslan ang ilang mga lote. Bisan pa man kung giila na sila sa balaod, isip nga mga legal nga tag-iya ubos sa programa sa agraryong reforma sa pikas ka bahin. May dipinsa usab ang pamilya Monaske nga nagkupot sa mother title. Ilang gitinaw nga dili pa sila musugot nga ipadayon ang pag-survey sa maong dapit tungod kay wala pa kuno hingpit nga mahuman ang legal nga proseso og mga isyo kalabot sa maong yuta.
7: Ipa-exercise sa ARB ang ilang katungod sa pagparelocate. I-exercise nila ilang katungod sa ilang gitayong nga kaso. Total, di man ni mawala, inigong mag-relocate. Di man ni mawala, kay ongoing man ang ilahang kuan petition. Pero dilibot pasabot, sir, nga tungod na nagpetition na sila mauna. Mubitaw nga naapay dukduk ay sa pamabalaan kung kinsa ang sakto o ang dili sakto.
3: Ang tipik sa mga pamahayag sa mga benepisyaryo. Mga katropa, kape ba ang imong ipangita ang makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix, alang sa rekusyong Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gipahayag sa Bureau of Jail and Management and Penology kun BJMP, pinaagi ni Jail Inspector PDGS Soles, nga usa sa labing dako og pait ang hagit nga giatubang niya sa mga persons deprived of liberty kun PDL kun makagawas na sa prisohan, mao ang nagpadayong stigma og diskriminasyon sa publiko. Matod ni Solis, lisod kaayo para sa mga nakalapas sa balaod kaniadto ang pagpangita og disenteng trabaho og pagbalik sa normal nga kinabuhi tungod kay gilantaw gihapon sila sa kadaghanan isip mga ex-convict. Gitinaw pa sa BGMP nga dako og kalambigitan ang suporta sa komunidad aron ang usa ka kanhi piniriso dili na mobalik sa iyang daang binuhatan o sa pag-apil sa kriminalidad. Nagtuo ang buhatan ng kun hatagan og saktong trabaho og maayong pagdawat sa katilingban ang mga pinhi or kanhing PDL, mas dako ang tsansa nga mahimo silang produktibo og maposlanong miyembro sa komunidad.
8: Ang isa gid sir, ang siguro sir ang acceptance sa community once ma-release ang PDL. Kay paglisod niyo implement sa mga aftercare programs once nga resistant ang community mo dawat sa mga PDL nga na-release na. Kay murag di na sila mahatagan og opportunity nga mag-create og bagong kinabuhi kung paggawas nila ang tanaw gyapon sa tao, naghapon tong stigma nga mga ex-convict ni sila. So isa na siya sa mga challenge namo sir. Og at the same time sir, although ana tay mga activities sir, pero mas maayo dun tato if daghan pa og mga service providers nga willing mo hatag sa ilahang time o ang ilahang skills sir nga matudluan ang mong mga PDLs.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Jail Inspector PDGS Soles.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Sa pikas bahin katropa, doon na duha ka mga persons of interest ang kasamtangang gitanaw sa Bayugan Component City Police Station nga posibleng adunay kalambigitan sa naitabong pagpamusil patay kang Reyda Lauta Molina. 32 anyos niadtong Mayo 25, 2026. Base sa pinakabagong impormasyon nga nakuha sa XFM News, padayon ang gihimong lawom nga pakigsusi or pakigsusi sa kapulisan aron formal nga mailhan og madakpan ang mga suspitsado kinsa daling misibat sabay sa usa ka motorsiklo human sa krimen. Kribalo ang insidente na hitabo sa crossing Tagubay, Purok 8, Barangay Kanayugan. Diin matod pa sa investigasyon, nakapark lamang Daplin sa National Highway paingon sa Butuan City. Ang biktima sa dihang kalit lang kining giduol sa mga suspect gikan sa iyang likod. Gipusil si Molina gamit ang gituhoang kalibre .45 ng armas. Diin naigo kini sa nagkadayang parte sa iyang lawas nga mo hinungdan sa iyang dinalian nga kamatayon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, itali karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Drug suspect nasikop sa Baybust operation sa Kantilan, Cebu, nakumpiska. Detalyes report ni katropang Ali Vicente. XFM
9: Report. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka sospetsanong tigpayuhot sa ilegal nga droga atol sa malamposong bypass operasyon sa barangay Linintian, Kantilan, Surigao del Sur. Ang hiniusang operasyon gipahigayon sa Kantilan Municipal Police Station og sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Gipanguluhan kini ni Police Senior Master Sergeant Raymond C. Guerrero obo sa supervision ni Police Major Jovare S. Arresa. Ang Assistant Chief of Police nakuha gikan sa sospetsado ang mga ebidensya nga gilangkuban sa duha ka sachet sa gidudahang shabu nga motimbang og 1.8 gramos og nagkantidad 12,240 pesos og 4 ka sachet nga adunay residyo sa illegal nga droga. Ang nadakpan giila nga usa ka mekaniko nga nag-edad og 48 anyos, minyo og residente sa barangay San Pedro sa Maong lungsod, kinsa gitago sa alias nga Loyloy. Gihimo ang operasyon atubangan sa mga opisyal sa barangay og mga saksi gikan sa media aron masiguro nga legal og husto ang proseso. Human mapahibalo sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine, ang sospitsado og ang mga ebidensya gidala sa buhatan sa kapulisan. Gianam na karon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinawang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News. Balitang Regional. Balitang
1: sa Regional. Tulog kag ialigahang kawatan. Nadakpan uman sa sunod-sunod nga pagpanglungkab sa mga subdivision sa Butuan. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias. XFM
2: Report. Nadakpan sa mga otoridad ang tulo ka mga personahe nga gitudlong responsable sa serye sa pagpanglungkab sa pipila ka mga subdivision sa Butuan City diining milabay kaadlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang sagad targeton sa mga suspek mao ang mga balay nga temporaryong bakante o walay nagpuyo. Padayon karon ang gihimong laom nga operasyon sa kapulisan aron hingpit nga mabawi ang tanang mga kagamitan nga nakuha sa mga suspek gikan sa ilang mga balay gada biktima. Lakip sa unang na-recover sa mga otoridad mao ang usa ka refrigerator. Sa pagkakaron, wala pa matino sa kapulisan kung kinsa ang tinuod nga tag-iya niini. Tungod niini, giawag sa lokal nga kapulisan ang uban pa nga mga residente sa subdivision nga posibleng na biktima usab sa maong grupo po nga muadto og makig-alayon sa police station kini aron masusi og mailhan kung ilaha ba ang refrigerator og ang uban pa nga magagamit nga ni-recover gikan sa mga dinakpan. Giandam na usab sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa tulo ka mga suspitsado. Mga katropa, lig-unon ta sa makanunayon nga atong panglawas aron dili matakbuyan sa nagkadaiya nga balatian. Mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Lebrias, XFN News. Balitang Regional. Balitang
1: sa Regional. Duha ka minero arestado sa illegal small-scale mining sa Surigao City. Mga kagamitan o gasako sa mineral ore na kumpiska. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay. XFM
10: Report. Arestado ang duha ka minero human nasakpan nga nag-operate og illegal nga pagmina dito sa sityo Kagpangi, Barangay Mat-E, Surigao City sa miaging adlaw sa may alas 9:40 sa gabi. Ang mga nadakpan giila nga usa ka 35 anyos nga lalaki, minero og residente sa sityo Tagbasingan og usa ka 20 anyos nga lalaki nga residente sa sityo Fili sa maong barangay. Samtang padayon pagkarong gipangita sa mga otoridad ang usa ka sospitsado nga giila sa alias nga PJ kinsa daling nakasibat og mao'y tag-iya sa custom bull mill nga naapil sa operasyon. Nasakpan sa mga operatiba ang mga suspek nga aktong nagpahigayon og small scale mining og mineral processing. Gidala sila sa prisuhan human na pamatud-an nga wala sila gigunitang legal nga mga dokumento or permiso para sa maong buluhaton. Nakuha gikan sa dapit sa operasyon ang mga kagamitan nga nagkantidad og kapin sa 150,000 pesos nga gilangkuban sa duha ka custom bull mill nga nagkantidad og 120,000 pesos, unom ka round metal rod nga nagkantidad og 15,000 pesos, usa ka electric motor nga

0: sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Tagong PNP gisugyot ang 40 km per hour nga maximum nga gikusgon sa dagan sa sakyanan within the city. Ang detalye sa report ni Katropang Larsa Nyol.
1: XFM Report.
3: Gisugyot ni Tagom City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand, ngadto sa local chief executive sa LGU Tagom, ang 40 km per hour nga maximum nga gikusgon sa dagan sa tanang sakyanan within the city of Tagom. Sa tumong nga maminusan matod pa ang disgrasya nga musangpot sa grabing kadaot. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagom News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahand gidiskas matod pa niya ngadto sa hepe sa ehekutibo ang pagbutang og signage kabayan sa paglimita sa gikusgon sa dagan aron ma og maedukar ang publiko og malikayan ang disgrasya.
4: Na diskusyon nako dito sa to ang chief executive na magkaroon tayo ng mga signages na 40 kuan lang ang ilang dagan within the city.
3: Matod sa opisyal, kung nga nalamang sa 40 km per hour ang gikusgon sa dagan sa motor o sakyanan, kaya pa kining i-handle sa driver kung adunay kalit nga mga panghitabo og posibleng gamay lamang ang kadaot kung hinay ang dagan sa sakyanan.
4: Kay tan-aw ninyo, masingkam mo, magsample mo sa 40 lang na kilometer per hour, which is kaya nimo i-handle ang maong sitwasyon.
3: Samtang gibuti ang Sabdi Police Lieutenant Colonel Bahand nga gibanduan niya ang iyang mga personahe sa aktibo mapahigayon og checkpoint sang lito sa matod pa kini sa paagi aron maminusan ang disgrasya. Base matod pa sa iyang obserbasyon nga masinay og maampingon ang mga motorista kung daghan ang checkpoint nga gimundar sa laing-laing dapit sa syudad. Mapasalamat ron sa Sabdi Colonel Bahand ngadto sa LTO Davao del Norte nga gitagan sila og DOP aron maka-issue sila ngadto sa mga motorista mga badlungon sa balaod trapiko ubos sa ilang gipakusgan nga implementasyon sa RA 4136
4: aron maka-issue ta sa mga violators. No? Ay isa na siya nga mga prevensyon na ang pagpadagan na dili na siya kuano dili na siya ingon nga abikay na nakay motor na nakay sakyanan na nakay license. You can do everything, so kontrolado dapat para iwasan nato ang una disgrasya.
3: Giklaro sab ni Colonel Bahand nga ang iyang mga inisiyatiba nga gipatuman og buot pa mga ipatuman. Nunod kini sa iyang naobserbahan nga taas ang antas sa datos sa disgrasya sa Tagom City. Sukad sa iyang paglingkod, isip labaw sa Tagom City Police Station.
4: Na-observe na ko since naupo ako dito as officer in charge, grabe o vehicular accident. So, nag-isip ko kung unsay maayo na solusyon. So, isa na to, na signages.
3: Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Hugot nga seguridad ipatuman atol sa Duao, Davao 2026. 3,000 kapin nga security personnel ipakatag. Ang detalye sa report ni Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Inuha karon sa Davao City Police Office kun DCPO nga subling makabot ang zero incident alang sa kinatibuk ang kapahigayunan sa month-long celebration sa Duao, Davao 2026. Nunot ni ini sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero gibutyag nga anaa sa total 3,131 ka mga security personnel ang ipakatag nga nagsugod na kagahapon Mayo 28 hangtod na kana sa Hunyo 29 ning tuiga. Langkuban kini sa mga personay sa kapulisan, public safety and security auxiliaries og force multipliers. Posible sab nga madugangan ang security deployments depende sa sitwasyon apan gipasalig sa DCPO nga aduna kini naka-standby nga mga personahe alang niini. Nasayran nga ang Duao Davao celebration karong tuiga mao ang ikatulong higayon nga ipahigayon kini sa syudad og subay sa tumong nga makabot ang generally peaceful status alang ni ini nga kalihukan. Panawagan sa DCPO ngadto sa mga residente ilabi na sa mga turista nga buot mo saksi sa nagkadaiyang gikahinaman nga mga aktibidad.
6: Yes sir, with the sir no, mga big events din sa Davao City. Ang atong Davao City Police Office mag-angyo lang yun sa tanan sir no, nga mo follow ta mo sa mga safety protocols nga atong i-implement during the activities. Ang ato ang tumong na yun sir mas kuha, makuha na to kanunay ato ang zero incident mo ay ginain kanunay sa mga uniform personnel and support ang mga civilians sir no, especially from the local government unit. Kaya sa mga yun sir, ang peace and order is a shared responsibility. Dili lang na trabaho sa ato ang uniform personnel kundi a responsibilidad na itong tanan na lumulob yun sa ato ang sinasarabo.
5: Ang tingog ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.

0: kalalaki si Kopoma nangawat og mga kinahong beer gikan sa nadisgrasya nga wing van sa Valencia City. Nanukad sa XFM Bukidnon, dunay detalyes report si katropang Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Report.
2: Sikop ang duha ka lalaki human nagtuhang nangawat og mga kinuhang beer gikan sa nadiskrasya nga wing van truck nitong Mayo 27, 2026 sa Purok City, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Base sa report nga usa ka concerned citizen agad itaho sa kapulisan kabahin sa mga pagpangawat sa mga produkto sa San Miguel Brewery gikan sa nadiskrasya nga truck. Sa investigasyon nasairan nga ang truck gikan sa Cagayan de Oro City og paingon unta sa Don Carlos, Bukidnon, dihang kalit kanibuto ang wala nga ligid sa tubang nga niini, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver nga nabalintong ang truck sa basakan nga bahin sa lugar. Nasakpan usab sa kapulisan ang duha ka suspek nga sakay sa motorsiklo nga dunay kargang 5 ka kahon sa beer nga mabalor og 3,805 pesos. Kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Valencia City Police Station. Samtang swerteng luwas usab ang driver bisan sa pagkabalintong sa gamaniho niini nga truck. Mga katropa, hanap nga panan-aw dunay gabon nga ubabag sa imong kalimutaw sinyalis ka na nga doon na kay Katarak. Mga driver ay pasagday nga mahanap ang mananaw tumar og Visionix Plus soft gel capsule. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa pikas bahin mga katropa, senior citizen, sikop ka na sa pagpanunggap patay sa kauban sa trabaho. Biktima, giakusahang gapanguot. Ang detalyes report nanugad sa XFM Jensen, pinagi ni katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
3: Bit na ang gipasaka sa Pulomulok Municipal Police Station ang kasong murder batok sa senior citizen nga si Willie Doctolero, 63 anyos, nga taga Purok Pag-asa, Barangay Magsaysay, sa Pulomulok South Cotabato. Uman nga gidunggab, 16 kay gayon hangtod namatay. Ang biktima nga si Charlie Magno Jr., 45 anyos, nga residente sa Barangay Crossing Palkan sa nasampit nga lugar, ning nagkalapayng alas 9 sa gabi. Sumala ni Police Captain Raiden Cuevas, OIC sa Pulomulok MPS, nga nauli sa panaglalis ang inom sa suspect o biktima. Kauban ng lain pang barkada sa diyang na humanang ilang sesyon, nauna og tulog ang suspect, apan kalit lang matod pa misulod ang biktima sa kwarto sa suspect, kundiin nahitabo ang pagpanunggab.
4: Matagal na yung kwan, siguro may kikim-kim siya na galit, yun, nangyari ang insidente. Imbestigahan pa naman kung paano siya nakasulod dito sa kwarto, kay considering yung kwarto niya kalak yun.
3: Apan pasangil pa sa suspect nga gituok siya sa biktima sa diyang isulod sa kwarto, aron matod pa kuuton usab ang pribadong parte sa iyang lawas o kadtong tungura. Kutsilyo ang iyang nagunitan, hinungdan sa krimen. Wala matod pa kini nagmahay tungod makapila na kahigayon na kini nga ginabuhat sa biktima kaniya.
5: Bayaan ko siya, pagkagahambalan ko na siya, ay buhatan na, tarong ba? Bayot-bayot ka may silahis. E nagbumugay ka, ginalukok niya ko. May kutsilyo man sa lamisa.
3: Gipang imakakusab kini sa amahan sa biktima, o bibarog nga lalaki ang iyang anak, o gandam usab, sa giyapon sila nga makighusay, apan sa saktong panahon.
6: Oy, kilala ko bataw, turo na, hindi na. Dako na tao nga taas nga, wala na siya sing record na may pagkabading.
3: Sa pagkakaroon, gihaya sa ilang panibalay ang patayng lawa sa biktima, samtang ang suspect ang nagpabiling balhog sa prisuhan. Mga katropa, ipabiling kondisyon o himsog ang imong panglawas layo sa mga balatian, tumar o Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gipahayag sa Malacañang nga nagpabili ng ilang pagtuo nga nakita og namatikdan gihapon sa mga Pilipino ang mga paningkamot sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bisan pa man sa natala nga 10 ubos nga satisfaction rating niini sa 10 bag-uhay lang nga survey sa Social Weather Stations kun SWS. Sa migawas nga survey sa SWS, mi us-us ngadto sa poor o negative 15 ang satisfaction rating ni Marcos ni atong Marso 2026 nga giisip nga 10 ubos nga marka nga ayang nadawat sukad sa iyang paglingkod sa pwesto ni atong tuig 2022. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro, nagtuo ang administrasyon nga nagpadayon ang gobyerno sa pagserbisyo o pagtunol o mga ayuda o hinabang ngadto sa mga Pilipino. Gipasabot ni Castro nga nagkalain-lain ang resulta sa matag survey firm tungod kay mag-agad kini sa mga tao nga ilang gipangutana. Og matod niya, lagmit na tunong lang ang mga survey sa SWS nga mao ang mga tao nga wala pa hingpit nga naabtan o nakabati sa tabang sa kagamhanan. Gisugutan usab ni Castro ang survey sa Okta Research nga nagpakita gihapon nga si Marcos ang nagpabiling highest rated o adunay labing taas nga marka taliwala sa upat ka nag-unang opisyal sa nasod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa Balitas International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Kalit nga misaka ang ihap sa mga nangamatay human, gipakusgan sa Israel ang ilang mga pagpamomba sa habagatan kong Southern o Sidlakan kong Eastern bahin sa nasod sa Lebanon. Taliwala sa gipatuman nga kasabutan sa ceasefire. Kini nga lakang nahitabo human formal nga nisaad sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga mas pakusgan pa ang ilang aksyong militar batok sa armadong pundok sa Hezbollah. Sumala sa Ministry of Health sa Lebanon, mukabat sa 31 ka mga personay ang nakabsan sa kinabuhi sa labing bag-ong yugto sa pag-atake. Diin giapilan kini sa pipila ka mga inosenteng bata. Gibutyag sa militar sa Israel nga ilang naigo ang kapin o sagatos ka mga infrastructure sites nga gipanag-iya sa Hezbollah o pipila sa mga fighters niini. Giila kini nga usa ka labing grabe nga pagpamomba sukad formal nga gipatuman ng ceasefire ni adtong tunga sa Abril. Atol sa gipagayon nga security cabinet meeting, giklaro ni Netanyahu nga mas gipalapad pa sa Israel ang ilang operasyon sa sulod sa Lebanon. Tumong niini nga mapaligon ang ilang gitawag nga security zone aron mapanalipdan ang mga komunidad sa amihanang bahin sa Israel gikan sa mga pag-atake sa Hezbollah.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Opisyal nga gipili si Boston Celtics head coach Joe Mazzulla isip 2025-2026 NBA Coach of the Year human sa iyang talagsaong pagdala sa iyang team taliwala sa mga dagkong hagit karon nga season. Kini ang kadaoga naghimo kaniya nga unang coach gikan sa Boston nga nakakuha sa maong pasidungog human sa 46 katuig. Gilupig ni Mazzulla silang Detroit Pistons coach J.B. Bickerstaff o San Antonio Spurs head coach Mitch Johnson. Nakakuha og nakakuha ang 37 anyos nga coach nga 62 ka far first place votes. Samtang si Bickerstaff nga anaa sa ikaduhang pwesto nakakuha lamang og 29 ka boto. Tungod sa iyang edad nga 37, si Mazzulla nalakip karon sa listahan sa mga pinakabatang head coach sa kasaysayan sa NBA nga nakadabwat niini nga dungog.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mga katropa, Jay Cuenca, gikompirma nga girlfriend niya si Rabea Mateo. Ang detalyes report or ang showbiz chika ni katropa ang Melanie Duran.
1: XFM Report.
7: Formal nang gikompirma sa aktor nga si Jay Cuenca ang iyang romantikong relasyon ngadto kang Miss Universe Philippines 2020 Rabea Mateo. Sumala sa aktor dako ang iyang gusto kang Rabea tungod sa kautukan sa maong beauty queen actress. Giangko ni Jake nga siya gayud ang unang nihimo og pamaagi aron magkaila sila. Nagsugod kini sa iyang pagpapansin ngadto kang Rabea pinaagi sa social media tod nga namatikdan og natubag kini sa beauty queen. Formal og opisyal nang nagkauyab ang duha ni atong Mayo 18, 2026 sa dihang gidala sa aktor si Rabea dito sa Disneyland sa Hong Kong. Sa pagkakaroon dako ang kalipay sa mga fans og mga netizen kinsa nagpaabot sa ilang mga pagtimbaya alang sa bagong love team sa kalibutan sa showbiz. Katropa, kapi nga puno og binipisyo og maka-fresh sa aura, murag artista. Mag Santon Plus Gold Coffee ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Yun. Well, congratulations, Jake. Manay, ayon nga after kang Chief Filomino, masayo. At least may katropa. He is proud to say nga sila na ni Rabea Mateo. Unta na po tayo makuha nga kining panig ni Rabea, no? Kung sila bagyo. Okay, kasagaran sa mga lalaki na magkatropa, di nagatuuhan. Okay. Ang uban, di man mo angkon. Bisan pa kung saan kaktang. So, well, mga lalaki pa imo, imo pa ilaki. Ano sila? Oh, grabe, itutukan ko nila, Dre. Na si katropang Keanu, Dre, si katropang Harvey, grabe. Hindi ko kagawas, aniro. Alright, so mga katropa, matutong mga nahipos ng mga balita, gikan sa lokal, regional, national, international. Ito ang balita sa sports. O syempre, mga katropa, ito ang balita sa natan sa showbiz. Oy, magkita-kita takarong adlawa mga katropa dito sa Dio Plaza Government Convention Center, mga katropa. No, kay ipahigayon karon ang quarterfinals sa basketball. Yes, adto ko karon mga katropa para sa tuang coverage mga katropa. Alas sa nagpadayon nga palarong pambansa 2026. Do, kung kinsa ang makasalmot sa quarterfinals o syempre ugma ang semifinals mga katropa. No, magkita-kita ta kay ang dula mga katropa pagasugdan alas 7:30. So, expected ang bagang duot sa katauhan na mga katropa. So, kita-kita ta dito mga katropa. No, alang sa itong pagpadayon, pagpanubay sa palarong pambansa 2026. Good morning sa mga nag-antabay karon sa tuang Facebook Live. Ato ni isa-isahon mga katropa kay it's Friday mga katropa. Maunang ang uban ron, manglupad na. Good morning, katropang ako rin yung isa-isahon og shout-out mga katropa. Kagawad Jeremias Moralde, good morning. Randy Santisas, good morning. Mar Datuin Matignaw, good morning. Katropang Lina Sipataho, good morning. Madam Wilma Joaquin, mayong buntag diha kanimo kang katropang Dai Chavez, good morning. Tristan Wyatt V. Gulay, mayong buntag. Cornelio Palabrica, good morning. Justin Canicon Pataho, good morning. Nining Garcia, uy, good morning diha sa may Barangay 4. Kang katropang Janeline Arceo Amaro, good morning. Alberto Bastasa, good morning. Angelica Awado Leopold de Labs, mayong buntang ni mo diha katropa. Og kang Ate Grace Apolinaria Vivero, mayong buntag. Og syempre mga katropa, testingan nato ni og refresh ng atong isa ka PC mga katropa. Marlon, good morning. Lantaw mi sa inyong live diri sa Barangay Aurora Prosperidad. Uy, good morning sa to mga katropa diha og labi na sa May San Rafael Prosperidad. Tigan kag naminaw na to mga katropa, di na nato maisa-isa mga katropa. Good morning usab kang Sir Sammy Morilla, kang Sir Winnie Acampado, good morning. Ramil Rizaba, may buntag, Sir Rosalio Dumape. No, dagang kayong salamat. Bisita na siya gahapon mga katropa kay Nipalit sa ito ang produkto nga Santon Plus Herbal Capsule. O, syempre, yahang paborito nga kape ang Premium D3. Good morning, usab sa ito mga katropa diya sa may Proxais Hubang kang Sir Robert Orsinado o kang Mr. and Mrs. Villasencio. O, syempre katropa, sa itong mga katropa, diya sa may Barangay Bourbon, nga nangapi o nagmaratis karong adlawa. Labi na ni Bulad Manlangit, mayong buntag ninyo diya mga katropa. Tatay Rudy Patulili, good morning sa may Proxay San Rafael. Wala ko igong oras, gamabdahin pa sa unahan mga katropa. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM News, agusan sa pagpanguna sa mga station manager, katropang Ray Sura Vasquez. O syempre mga katropa, sa mong news desk, katropang Lemuel Ukay. Sa itong mga anchors o reporters, Junji Ilabrias, katropang Ray Alinton, o katropang Ali Vicente. Sa ko ang sparring partner karon sa technical department, katropang Harvey Hirames, katropang Keanu JC Bial, o syempre kang katropang Melanie Duran. Sa itong mga hookup stations, tagang salamat, Madirisa Gutierrez sa Metro FM Trento. Papa Franz og Mami Rosel diha sa may Metro FM Rosario o kang JJ Ella sa Metro FM Bayugan City. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kini yung katropa, CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM。
1: Kap, pangulaan lagi ka karon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
13: Ang tinud nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinud nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daga na ang natabangan.
3: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
14: La la la la la la la la la la la la la la.
15: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
16: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
15: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
16: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Krupp Gold buy?
16: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
15: Maudi na ang Krupp Gold buy?
16: Oh, buy.
15: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
17: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Good morning. Alright, mga katrupa, kumusta ka mo?
2: Kilom-kilom, magato ang Bernes.
1: Nag-umo na nga itong kalangitan sa pagkakaroon. Uh-huh. Pero at least wala man makaulan hinoon, no? Hulga na nais kuan. Pero dunay nasigpatan katrupa nga Junjing, uh-huh, daot nga panahon gawa sa itong PAR, Philippine Area of Responsibility. Manang hinaot nga malusaw ra na siya.
2: Kana, oh, matunaw lang niya. Oh, manggid yaling, ipahumano na lang sa siguro ang palaro ade si Reib. Pabuhakay.
1: Naapa sa gawa sa itong Philippine Area of Responsibility, but pasabot. Wala pa makasulod sa Pilipinas.
2: Oh, manginaot ang matunaw ni.
1: Oo, oh, mao. Sige, doon na kita mga katrupa. Just minutos na kalabay sa alas 7. Once again, welcome kamo sa itong tulumunon. Hindi daw sa ibang programang Bulusaya ko si Katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Op, ako sab si Katrupang Junje Librias.
1: Bulusaya! Mga katrupa, daw na sab nga Biyernes, pecha 29 ng itong bulan sa Mayo 2026. Oy, pila na lang ka adlaw mag hunyo na usap.
2: Oy, Domingo.
1: Manong atunga anas bulas to. Manong atunga anas tuig.
2: Oy, tama.
1: Nga nakapaspas ang atong...
2: Paspasa. Kaya kuha naman dito o takaroon, 29B.
1: Pero mas maayo siguro nga pwede pa lang gani ma-shortcut.
2: Ay, oh.
1: Astang gubutan na magbinig atong mga politiko.
2: Ay,
1: na,
2: grabe. Og mahimo pa lang.
1: Namin din yung pagbuhan?
2: Kanang pagmatabitaw na ito, 2028 na.
1: Oo. Oh.
2: Para matapos na nga ito ang mga kuhan.
1: Grabe naman kalala. By the way, magkalala man din mga katrupa. Basta kita diri gauban kanunay og kami naghahatag kaninyo mga impormasyon. Tutok lang gyapon diri sa atong tulumanon sa programang Bulusay. Mga katrupa, kining atong tulumanon hatod Grace maayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini mga katrupas mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Of course mga katrupa, ba syempre usan ini ang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule, mga katrupa, intended alang sa mata. No? Doon na kay problema sa mata din ha. Aba, siyempre, kinahanglan na siya atong sulbaron kay og mata na gani ang mawala. Now, samara na mga katrupa, nawad-an ka sa akining katungod ni ining kalibutan.
0: Bullseye!
1: Lahi na ba yan ang nagkakita, nagkakalibutan, katurupang yun siya niya? Mabuta ka.
2: Lisod gayo. Mas maayo pala itong gikans pagkatao.
1: Oo. Gikans pagkatao nga wala nagkakita daan.
2: Kaysa nakakita na kaon niya. Nabuta tungkol sa sakit.
1: Ka. Oo. Lahi ba yan?
2: Murag lisod ka kadawat ba?
1: Oo. Naanagod na sa imong kagalingon kung gusto pa rin mo makig-uban ng kalibutan, gumikan kay dili lalim, kining mawad antos kahayag mga gadrupa. Well, anyway, tabangi ang problema sa mata, gamitin sa Visionix Plus Soft Gel Capsule, anaa ka na sa mga butika, o kaha, diri sa itong sibyaan mga gadrupa, pwede ka mo mag-drop by, diri anahimutan kami sa second floor, Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur.
0: Bullseye!
1: Mga gadrupa, ang itong tulumanan na itong sabkanato sa Crop Gold Fertilizer. Ang Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, nagatabang kini sa itong mga farmers, mga mag-uma, aron mas mablambo, mapanaghan ang ani. Mauna nga kung fertilizer yung mong ipangita, mga katrupa, tinguhaan nga makaangkon ka sa Crop Gold Fertilizer na akini sa mga agro-store.
0: Bullseye!
1: Aba, syempre, daghan ka na ito, mga katrupa, nanginahanglag kwarta. Wala kay kwarta diha. Gusto ka mangutang, mga katrupa? Doon ay able nga buhatan ang nagapautang mga katrupa at tuwa lamang ang Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, walay hassle, ubos ang interest, buhatag pag-rebates mga katrupa, niya nindot kay flexible ang terms. Mauna nga, kung ikaw diha nag-huna-huna ka sa kamangutang, Agusan Lending Corporation. Sila mga katrupa ang ilang mga pautang gi-offer sa maniining salary loan, sweldo, pension loan, nakay-pension niya, ala, pwede na loan. Allotment loan. Oh, nabakay allotment diha. Oh, pwede na. Business loan. Nakinegosyo. Pwede ka mag-loan. Chatty loan. O kining real estate loan. Ang katrupa. No? Dali lang proseso. Ang imo lamang buhaton, ang ilang mga opisina, tuan lamang na mga katrupa. Basing muta na sila. Asamang kagikan kabaluan eh. Ing nalamang nga sa XFM. Kapaminaw mag sa XFM. Bulusay. Nga, kahanag kita magus Facebook nga advertise. Ing nalang taga Agusan Linding. Kabalo na sila. So, ang ilang mga buhatan, mga katrupa, kung ikaw mangutang, na Adria San Franz, nahaara, diya sa may akining ML Quezon Street, atubangan ra ng gymnasium, no? Atubangan sa gym, mga katrupa, makita man po na pangalan sa Agusan Linding Corporation. Luyo ana, mga katrupa, na luyo ra sa gasolinahan. Diya sa may Bayugan City, naapod. Anhaan ninyo, Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Oh, panganhaan ninyo na mga katrupa. Kadaghanan ka na ito, nanginahang lang magkwarta. Ako katrupa, ang Junji, sunod na ko.
2: Sunod na. Kanang makauna na sila.
1: Makauna sa sila.
2: Sila may ito ang priority.
1: Priority na ito sila.
2: Priority na ito na sila.
1: Correct ka. Ano na mga katrupa, by the way, doon na kita ay 15 minutos na nagkalapay sa alas 7. Bullseye! Lanog kusog, manuog kita mga katrupa. Unas 91.3, 95.7 sa mga radio sa XFM. O mga kinakonektar na ito mga katrupa, ang Metro FM Agusan. Live usap kita sa Facebook mga katrupa, XFM 91.3 San Francisco. XFM San Francisco 91.3. O XFM 95.7 Bayugan City. Katong-atong mga higala din ha, ang nagpaminaw via radio, wala maka-internet, mga katrupa, pwede mo magpaabot sa mensahe. I-text lamang mga katrupa ang numero 0919-793-1893 para mabasa po na to ang inyong mga mensahe diyan mga katrupa. Okay? Alright, masa na taga-trupa nga, Junje?
2: Ay, ubay-ubay naman eh.
1: Itong mga nag-message dito sa Facebook. Okay, dito sa XFM 91.3, good morning. Para mabi-abi na ito ni mga na-adria. Katrupang Randy Santisas, good morning.
2: Good morning. Mayong pagpaminaw.
1: Si Katrupang Wilma Joaquin, di asap, good morning.
2: Good morning, Katrupang Wilma Joaquin.
1: Good morning, usap, Katrupang Nining Garcia.
2: Oy, si Katrupang Nining.
1: Ingon siya, Katrupang Junji nga, good morning, mga gwapo.
2: Oy!
1: Ikaw,
2: good morning, kasi, mga gwapo, ha?
1: Kasi nagtuo ka, Katrupang Nining, hindi may ganahan.
2: Ganahan.
1: Labi pas, Katrupang AJ Lorente, ganahan.
2: Si AJ Lorente, basta makasantun gold coffee mix lang.
1: Makasantun gold coffee mix.
2: Buhamis yun ang panagway.
1: Maog yun.
2: Mugwapo.
1: Mugwapo. Di po si Katrupang Puting Manok.
2: Oy, si Puting Manok, wapo ni Palupig ni.
1: White chicken.
2: White chicken eh.
1: Good morning, Nimunia White Chicken.
2: Good morning, White Chicken.
1: Sa kadaghanan sa pangalan Puting Manok, yad, burrito ganyan ni Puting.
2: Grabe ni. Favorite ganyan ni.
1: Ugis ganyan siyang yung paborito. No? Good morning, mga katropa sa John Jason Ray.
2: Good morning.
1: Pa-shout out kang Edwin Kustan.
2: Edwin.
1: Kada
2: Kustan.
1: Buntag na minaw sa inyo kay Paldo Raba. Apaldo ra ba ni? Bago ra ba ni nagpa-ani ra ba ko?
2: Uy!
1: Mao ba?
2: Dini, sato pa.
1: Sige, pwede paminaw ni Katrupang Puting Manok. Si Edwin. Katrupang Edwin Kustan.
2: Kustan.
1: Si, pareha sila ni Tay Talisik.
2: Oo, si Tay Talisik.
1: Minaw po.
2: Maminaw to, bisag dito kabolo mo, message sa ato ang Facebook. Pero naminaw sa Tay Talisik karon.
1: Ang ato mangkong mga igala.
2: Yes, malanggay alegria, no?
1: Daghan ni sila mga nagpaminaw lang.
2: Oo, pero pahipli rin ni
1: Pero. Pero wala sila ka-text, pero naminaw.
2: Moragod ni itong kwan, moragod ni itong taga San Martin nga sa radyo daw nila madungog inig magreta sa kwan kang kagawad Jeremias.
1: Oo, bitaw, kagawad Jeremias, good morning, no? Kumusta mang birthday girl, no? Si Mami Rasul.
2: Si Mami Rasul dito. Tapos ang birthday to niya?
1: Murag ang naging adlaw.
2: Naging adlaw.
1: Nag-birthday man to. Pero natugtugan man to na to, no?
2: Oy, natugtugan.
1: Natugtugan. Di na to magmahay kaya natugtugan na to.
2: Di na magmahay.
1: Dito sa may San Martin, si Katrupang Arlene to. Mm-hmm. Katropang Arlen, no? O, yung morning niya, uban sa inyong mga silingan, di sa may San Martin. Gawa ko masaya, basta ka San Martin man siguro to. Basta kay mga ginsakupan, ilang mga higala, kaparintihan, lani, katropang kagawad, muraldi. Nahala. Kinsa pa din ha, mga katropa, Andres Picas. Aha. Diri usab sa itong tigsilain, may buntag na ikang katropang Ayuan Vegetarian.
2: Oy, good morning katropang Ayuan. Og ingoman usab kang Cornelio Palabrica.
1: Good morning katropang Cornelio.
2: Mayong buntag na mo niya katropang Cornelio Palabrica. Buntag. Mayong pagpaminaw ninyo diha.
1: Ala, kinsa pa, kinsa pa. Si Katrupang Lina Pataho, good morning usab, no? Nakatanaw na siya. Thank you so much. So niya, mga katrupa, kami, maingon na po may nga, malihog may pag-share.
2: Pag-like.
1: Pag-like sa itong...
2: Comment pod.
1: Din ha sa itong page, no? Parang uban usab makakita po.
2: Siyempre.
1: Si Katrupang Charlene Cugay, good morning usab nimo. Aha.
2: Onya gang Joseph Olda Alduhisa.
1: Oy. Bro, good morning.
2: Good morning, ha?
1: Morning ni mo diha, bro.
2: Shout out sa my Barangay Lukak.
1: Barangay Lukak.
2: Barangay Lukak.
1: Lukak man iya og Barangay 5.
2: Barangay 5. Basig diha iyang negosyo 5.
1: Wala man say kananan diha.
2: Barangay 5. Mao diay. Morning busy day kay siya.
1: Busy kayo, bro, no? Sige, mga katrupa ang atong orasan. Aduna na kita yala City 21 diri sa atong tulumanan. Then for the meantime, mga katrupa, mo break una kita. Og mubalik kami human sa importanteng pahinumdom diri sa Sibyaan. Please I stand by.
0: Bullseye.
3: XFM.
0: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirag sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayos. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, tungkol sa dura kita yung alas 7:27. Og kini nga bahin usab mga katrupa haton sa kanato mga katrupa sa Santo Plus Gold Herbal Capsule. Santo Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa nagtabang kini sa atong matagusa aron proteksyonan ang atong panglawas matok mga katrupa sa mga toxins nga kanunay nato nga matake every day. Okay, kini atong mga pagkaon halos na nila na mga toxins mga katrupa. Kanabang samas mga baligyang gulay, mga unsa pa na diha no? Gina-sprihan magyuda din sa mga tanaman. Atong mga kahumayan isprihan. So normal part na sa atong kining gikaon nga lagi matake na to mga katrupang mga toxins. Balomantan na katrupang yun, Jay, nga
1: siyempre.
0: Kung ka na may musulod sa itong lawas.
1: Mauna yung mo-create ang mga sakit.
0: Mo-create ng mga sakit-sakit. Mauna nga para ma-detox na mga katrupa, usan ini nga magkatabang ang Santo Plus Gold Herbal Capsule. Daghan ka nag-mamahimo nga kayuhan sa itong panglawas. Ang kuna kini, naakinis mga butika, usap mga katrupa, dinhausap sa mga national pharmacies. Nas Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Genericum Nationwide. Katong-atong katrupa kagahapon, naminaw raman ko diyas may palingke, nagpangutan na siya, nabayin yung Santon Plus Gold? Yan, ingon pong parmasya katrupang Junji nga, wala para ba? Nahotdan siguro?
1: Basay na hotdan.
0: Ang amo diri kay di ay Santon Plus, katotong original o siya?
1: Oo, katong Santon Plus.
0: Santon Plus. So ang yang ipangita, magitong Santon Plus Gold.
1: Plus Gold, itong capsule.
0: Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So, what to, nag-libot-libot siya sa pharmacia, hinaot itong nakakita ito siya o nagkapalitra.
1: Mauto nga product po nga mukuhan ko sa iyang lawas.
0: Basin,
1: Angay-angay mga guni katropa.
0: Correct.
1: Angay yun siya. Bisag daghan kayo og pulos yun ni mga epektibo nga produkto, pero naagi produkto nga ma-special sa iyong lawas.
0: So, Santon Plus Gold, no? Tinguhaan na ninyo mga katropa. Basin, huwag na mo yung mga balatian, diha. Sugdi na na. Ayan na pag antos pa diha, may buntag kanimo katrupang Dai Chavez.
1: Good morning, ha?
0: Dai Chavez.
1: Barangay
0: Alegria. Thank you so much. Diyapos katrupang Aning Liliba. Good morning, nimo diya katrupang Aning, no?
1: Katrupang Aning Liliba.
0: Diyas may Barangay Hubang. Good morning, mga taga-Barangay Hubang.
1: Good morning, diha ninyo.
0: Diyara si katrupang EJ.
1: Niya, mayong pagpaminaw po, no? Katropang EJ.
0: Ingon siya nga, good morning, katropang Sir Junji. I'm always Santon Gold Coffee Mix.
1: Okay,
0: Santon Gold
1: Basta
0: Coffee Mix.
1: Basta buntag sa'yo, Santon Gold Coffee Mix, good ka.
0: Para kuno isip,
1: okay kayo na.
0: Gamayang support sa programang Bulusay.
1: O
0: sa mga million-milyong Pilipino nga naggamit sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Thank you.
0: Sa inyong tanan. God bless. Di basta-basta lagi si katrupang EJ Lorentia. Ala, padayo na lang ang kayuhan sa mong panglawas, katrupang EJ. No? Kay dili madugay, basin og mamahimo ka na usab og artista pohon.
1: Ang Beverly Patahosap, mayong pagpaminaw niya, ha? Mayong pagpaminaw.
0: Good morning, katropang Beverly.
1: Marajaw na buntag si Ray Sarjonji from Habunga, Agusan del Norte.
0: Di basta-basta ni sila kay Habunga, manggit.
1: Bisang pagbudagang kagagawad sa Habunga nila,
0: ugyapon
1: na dito. May pataho dito.
0: Naghipataho. Nahala, good morning niyo din, ha? Good morning si katropang Tristan Yat Gulay.
1: Oy, good morning, ha?
0: Di basta-basta po ni si katropang Tristan, no?
1: Gulay, ha?
0: Good morning, boy.
1: Niya kang Tata Lebradilla. Good morning, Sir Ray Jorjonji from Porcotso, Alegria.
0: Good morning.
1: Upay maning ato ang taga-Alegria ng mga kuha na ito niya.
0: Upay sila naminaw niya sa Alegria, no?
1: Taga-Alegria, mayang pagpaminaw ninyo niya, ha?
0: Mayo nga pagpaminaw diha mga katrupa, diha sa mga silinga ni katrupa nga Day Chavez.
1: Oo.
0: Magtagalog tayo katrupa nga Junji, baka nagkikinig na naman itong mga...
1: Good morning mga kapatid, mga kababayan nating mga atleta.
0: Mag-inform
1: good
0: na naman
1: morning,
0: tayo.
1: Good morning at saka...
0: Update natin sila kung update. ano nang movement ng palarong pambansa.
1: Yung mga standing ng gold.
0: Katrupang Junji, sa lahat po natin mga kaibigan nakikinig at

0: Yung mga coach nila, magagaling.
1: Mm-hmm. Ah, magandang umaga kay Dong Ronald Rodel Tixon.
0: Oh, magandang umaga Katropang Dong Rodel Tixon.
1: Si Katropang Dong taga Maynila.
0: Oh, taga Maynila.
1: Di ba Katropang Dong?
0: Oh, taga Maynila pala ito.
1: Tagalog.
0: At saka Tagalig.
1: Oh, kumusta ka diyan Katropang Dong?
0: Taga Katropang Dong ha. Kumusta ka diha?
1: Okay. Ito mga katropa, nangunguna ang NCR, National Capital Region. Mm-hmm. 33 gold, 21 silver, 28 bronze, total 82 yung medalya nila. Sumunod naman, pangalawa mga katropa, itong Region 4A, Calabarzon. Mm-hmm. Itong Calabarzon, mayroon silang gold na 25. Gold 25, silver 22. Bronze 16, total lang medalya 63.
0: Grabe itong Calabarzon, yung andyan sa pilot elementary school.
1: Magkaharap yan, magkaharap. Oh. At saka yung NCR sa high school.
0: Sila ang katunggali ngayon sa pataasay ng gold.
1: Yung silver. Yung biliting nila katropang dyan, magkaharap sila.
0: Magkaharap lang, NCR.
1: Yung NCR nandyan sa
0: Agusan National High School.
1: Itong Calabarzon,
0: andyan sa pilot. So,
1: itong dalawa.
0: Ang boundary nila, yung overpass.
1: Overpass lang. Ito naman, pangatlo mga katropa, itong Region 6.
0: Western
1: Visayas. Western
0: Visayas yan. Grabe.
1: Sila yung unang...
0: Naka-gold.
1: Sila ba yung unang naka-gold?
0: Ay, hindi. Negros pala.
1: Sila yung may highlight na batang naka-gold sa 3,000 meter dash.
0: Meter dash. Yung si Taharos.
1: Taharos. So, sa ngayon, pangatlo na si Region 6, Western Visayas. May gold sila na 16 gold. Ang silver 14, mm-hmm. ang bronze 12. Mm-hmm. Total 86. Mm-hmm. 42. So pang-apat naman katropang Junji ang Region 7, Central Visayas.
0: Region 7.
1: So pang-apat sila, pang-lima ang Region 3, Central Luzon. Pang-anim ang Negros Island Region. Ayan. Yan.
0: Okay.
1: Pero wala mang ranking yan, Katropang Harb? Meron ba?
0: Meron.
1: Saan ba yung ranking? Dito na lang tayo sa
0: Sige.
1: So, pang-pito ang Region 5, Bicol Region.
0: Bicol Region.
1: Ayan. Sige daw. Mm-hmm. Updated yan, Katropang Harb?
0: Updated to.
1: As of today, this morning?
0: 7 a.m. Ngayon.
1: 7:30. Ngayon.
0: Ngayon, 7 a.m.
1: Diyan tayo, mga ka... tumaas na, Katropang Junji. Kasi kagabi is... Itong NCR, 33.
0: Ngayon, 36 na.
1: Mas lalo pang dumami pala.
0: Ngayon, 36.
1: Updated to ha, as of...
0: 7 a.m.
1: Sige, Harb.
0: Seven o'clock
1: this morning. 7:34.
0: 29 ha, 29.
1: Nangunguna ang NCR, no?
0: NCR.
1: 36 gold. Gold muna lang tayo, Katropang Junji, kasi ito yung pinaka-importante, no?
0: Okay.
1: Gold, 36. Pangalawa ang Region 4, Calabarzon, 27 na.
0: Mm-hmm.
1: Region 6, Western Visayas, 16.
0: Mm-hmm.
1: Next is Region 7, 15. Gold, ha? Gold yung
0: gold,
1: sinasabi natin. Region 3, Central Luzon, 11 gold. Next is Region 5.
0: Region 5 pa. Region 5, 10. 10 golds.
1: Ito na, Caraga na. Region 13, 10 gold.
0: 10 gold. 7 silver.
1: 7 silver.
0: 16 bronze.
1: 16 bronze. So, bali, ang Caraga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikapito ang Caraga.
0: Dili ka mahayan, katropa.
1: Kapito pa.
0: Ikapito. Dili ka mahayan. Kay 3, 7 yan itong lagi. Ikatrisi ang Kristos Caraga.
1: Kumbaga ang standing ni Caraga.
0: Oh, nagsigig angat.
1: Humabol.
0: Oh, muni an
1: pangat,

0: pangat.
1: Oh.
0: Pero si NCR talaga katropa nga, John J. Parang
1: NCR,
0: always madagdagan ang gold. Kani, yung kagabi, 33.
1: Ngayon.
0: As of ngayon,
1: may
0: 7,
1: tatlong gold.
0: Oh, sa,
1: madagdag.
0: As of 7 o'clock in the morning, 36 na.
1: Oo.
0: Oh, nadagdagan, no? Mga katropa, abangan nyo sa atin dito ang update, ha? Kasi may updated tayo na mga
1: list, no?
0: Mga listahan, mga katropa. May nagkukuha na tayong mga pagkukunan natin ng mga updated nga tali.
1: Kahapon, yung Caraga is nasa pwesto tayo, number 8.
0: Number 8?
1: Oo, ang pwesto natin. Pero so, ngayon, nadagdagan.
0: Ngayon, 7.
1: Na 7 na.
0: Baka aangat pa yan.
1: Oo, baka aangat pa yan na magiging...
0: Kahit pangatlo.
1: Oo, pangatlo.
0: At kung pwede, kahit manguna.
1: Oo. Kung pwede, dyan lang...
0: Ha?
1: Kung pwede.
0: Kung pwede.
1: Oo.
0: Oo, sinong...
1: Number 1. Saka pangalawa ang NCR.
0: Sige. Mga katropa, ang Caraga is number rank 7.
1: Number ang Caraga.
0: Partial.
1: Gold. Partial and official.
0: Unofficial. Mga katropa, no? So anyway, that's the update mga katropa para sa tali natin sa palarong pambansa. 7:39 on the clock. Once again, break na naman po tayo mga katropa. Babalik kami humaning atong painom-dom Bisaya ng kalitay. Balik kami mga katropa after this commercial break.
2: Bullseye.
3: XFM.
4: Inday, gipatotoy na ni mo ang bata?
5: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
4: O niya, ang sir ni mo ning kaon na.
5: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Apoy ilis-ilis ang hapon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika. Centum Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
3: ko. Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusod. Desminoria. No more. Centum Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskunta.
14: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
13: Saton, patanase, hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
15: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod ug tindog kay gaminod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Hili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkod, karong mga panahon na. Lami yun siya, kanang lami sa glasa yun. Ako yung ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pa kundi sinimong lawan.
3: Nagkapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Okay, doon ay kita alas 7:40 sa isatong orasan, mga katrupa. Right, kining bahin na ito sa Kiris, mayong kabutoon sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Of course, naghatag sa lamian ng kape kay gumikan kay kinikrimi. Anya ang pinakanindot ni mga katrupa na ay glutathione ng collagen. Manihinong dan sa itong pamanit nga muhayag o looking young kita. Bullseye! Mauna ka trupang EJ Lorente. Mintin agad ng imong Santon Gold Coffee Mix.
1: Muhamis yun na pimintin.
0: Para muhamis.
1: Hayag, unya. Padayon ka nga mo bata.
0: Kana. Pero dili, batas buot ha.
1: Bata ha, Ang panagway.
0: Ang panagway.
1: Kalimot mo na ito o kong sumpay.
0: Karuha, katrupa nga, John J.
1: Kalimot mo na kong sumpay na ito o.
0: Okay, base nung mga...
1: Bata, magod nga katong pasabot ng bata nga.
0: Maango-ango na.
1: Masig magbibiron ba? Nyasod na kayo.
0: Maango-ango.
1: Bata ang panagway.
0: Panagway.
1: Kaya mawala ang kunot-kunot.
0: Niya.
1: Kaya inaton man na.
0: Muhamis.
1: Muhamis pa yun kayo. O dili, tambili mo puti ha. Hayag lang.
0: Okay, kung mo puti.
1: Lahi na na.
0: Maroon ka bang paper?
1: Mo na gani. Hayag lang.
0: Ano na, arakan diha nga, ang tao puti na siya. Maroon ka bang paper?
1: Oo.
0: Tanawar ko ng pintal nga puti.
1: Mo gani.
0: Pero,
1: ay, nako.
0: Mo nag-iingon nga, unsan ni tawag nila? Kanang light complexion man siguro na.
1: Maroon nga na yun.
0: Dili kay puti.
1: Yo, parang tama-tama lang. Pero lain na po kayo ang puti.
0: Ang tao katrupang Junji, maningon nga, white complexion. Okay, ino po na puti na siya.
1: Mura magkuha na kayo.
0: Una-una, harkan lagi din haog. Ikumpara ni mo.
1: Mura na siya paper.
0: Kung kulo.
1: No.
0: Bitaw.
1: Lisod na kayo.
0: Sige, abang dito mga katrupan. Dali atong rasa.
1: Naligid kayo. Mat, balibad ha. Mayong morning ninyong doha. Di ha, mga guwapo. Di ako karon sa may barangay Basak, Lapu-Lapu City.
0: Uy, sa Basak, di ka.
1: Itambong ko kasal sa ako ang manghud.
0: Ampeng niya, katrupa. Mat,
1: balibad ha, Basak.
0: Nailit siya nun niya.
1: Ana.
0: Amo ba?
1: Sa kasal, naana.
0: Ningkaon, normal ko gabi, glitsyon.
1: Uy.
0: Hindi na sa kuan sa kanang naliyagan.
1: Okay, daghan may display ha.
0: Daghan?
1: Daghan yung display, oy.
0: Niyang imo na lang diha. Mag-apas na lang kayong kuranan.
1: Kay kuan man lagi. Kana bang grabe man
0: daghan
1: kay
0: ka. May mga tao.
1: Bayubay ang mga tao.
0: Bayubay. Pero katrupang matbalibad, dilit na ni mapila-pila kay namang gunilitsyon. Sige, abante mga katrupa. By the way, ato sang isigutan katrupang... Junji, di amin din nag-text din nato sa text line nato sa Tagalog pagtagakin sa nime.
1: Masimang load na po na.
0: Masimang load ni. Good morning. Damay si Richard Gomez, katrupa.
1: Oy, mo lagi.
0: Katrupa, si Marcos. Di man di ay sa palaro ni Tambong man di ay pag-istorya niya ang singit sa mga tao kay Duterte man, Mirisi. Wala. Nag-video na. Padala nag-video, katrupa. Kinsa man din nag-text nato. Katrupang Yuan? There is Marcos, pero there is akadong palarong pambansa. Actually, video ra yang gipadala. Kay ang yang representante si Lagdamio.
1: Katong iyahang presidential officer po, no?
0: Special
1: Murag si Bunggo sa
0: Murag si Bunggo ang
1: special
0: assistant to the president.
1: Assistant to the president ito.
0: Mauna nga wala na siya man eh. Pero katrupang Junji. Okay, naisigutan naman ni katrupang Yuan si Presidente si Bongbong. Dito man din na sila Japan.
1: Dito.
0: Grabe.
1: Sila dohan ni Lisa, ang first lady. Mo'y nasayran ako.
0: Nakita rin ako na Facebook, ha? Di
1: oh, nakita
0: na
1: mo, ha?
0: Tumutomo.
1: Yeah, kini mo, ha?
0: Yeah.
1: Nakita dito.
0: Yeah. Na may giko. Nag-circulate sa Kwanburg. Nga ito, sa Japan. Ang mga tao, nag-protesta sa ila. May ingin magkawatan, kawatan.
1: Bullseye! Pati na dito sa Japan na ada yung mga ingana, no? Pwede na dito,
0: ha? May Pinoy dito.
1: Lagi.
0: Na. Saon ta man na?
1: Saon ta ako? Siguro, wato sa mood si...
0: Hindi. Kato sila, wala to sila ma-appel sa survey.
1: Wala to.
0: Kaya na-appel pa na sa survey, dito to sila may yung kawatan-kawatan.
1: Gani.
0: Lagi, tinodanay.
1: Tinood na. Kaya
0: kinisurvey-survey ba ya? Kanang mo ingon nga, high satisfaction, survey.
1: Nagpasabot na nga.
0: Sabot-pasabot, kung may yung kawatan-kawatan.
1: Wala na may inter.
0: Wala na may inter.
1: Survey,
0: So, medyo ang mga Pilipino po dito na problema po dahil sa issues Pilipinas.
1: Oh. Mao gani.
0: Kuwang nga lang maingon ka trot mo.
1: Epektuhan may gisela dito.
0: Oh, kuwang nga lang maingon nga dahil sa kumulig Pilipinas ron.
1: Oo. Oh. Ang uban bitaw mo ay usay murag wala na kay ganahi. Kay lain kay paminaw na kay nikabot sa immigration ba nig tan-aw sa ID nito sa gawas nasod maana nga you are Philippines.
0: Oh, you are Filipino.
1: Oh, you are Filipino.
0: Oh.
1: Ah,
0: in the Philippines.
1: You are part of the flood control.
0: Part of the flood control.
1: Okay. Kini ba yung hitabo karon sa Pilipinas? Tibuok ba ni kalibutan? Oh. Ang gihimo ba yung sumsuman ng Pilipinas ron?
0: Tinon.
1: Oo, sa mga dagko ka balita.
0: Pero,
1: mana nga ay, part siguro nis ka korupsyon.
0: Actually, parang nako, no? Kung panang litan, nasuko good ka kang Duterte mga katrupa. Ibutan lang na ito, nasuko ka.
1: Nasuko, oo.
0: No? Sa unsa man nga rason, well,
1: nga nasuko ka.
0: Imo na. No, pero, sa dagan magod karon katropang yun siyong moingon ta nga doon ay problema ang atong gobyerno. Wala na ni sa isyo nga Duterte-Duterte.
1: Mao, wala na. Di rin na sa ila, ha?
0: Oo. Kay nahulog manggod nga doon ay atong mga kagisunan nga hilabihan kasuko sa mga Duterte gumikan kay doon ay mga rason. No? Pero kung sa isyo mga katropa, kung ato na siyang ikabig
1: sa
0: kining sitwasyon
1: kining karon nga kining karon nga sitwasyon nato
0: malipay ta malipay ta kay gihimuan sa ingon ang mga Duterte sa kining mga opisyal karon sa administrasyon dili na ni hisgutanan sa mga Duterte isyu na ni mga katrupa nga problema sa atong nasod no. Kay tanawon gud nato ang problema sa atong nasod karon. Halos na lang mga katrupa halatado na kaayo nga wala na gyud sa trabaho. Tanaw ka trupang yun. Sa imong tanaw trabaho pa ba dai na?
1: Nah, wow.
0: Nga imbes taga-agustisya ang mga kaguliyang mga katrupa o ang nahimong iskandalo sa korupsyon.
1: Wa man hinoon panumbalinga.
0: Ang nahimo naman hinoon, gi-priority naman maon mga katrupa.
1: Kining pagukod sa ilang
0: ang
1: kontra.
0: Ang pagukod sa mga kontra.
1: Okay, mao na isa sa mga highlights karon sa Pilipinas. Nga trabaho karon sa administrasyon.
0: O, manggani.
1: Hapit na mo end, pero ang trabaho, ang pagukod lang ni ining ilang kontra.
0: So, wala gyud mabakak
1: ang
0: mga pananaw kanhi mga katrupa sa pagbutang. Ang ako kanina, what I mean pagbutang, sa mga kanang agihimo nga mga head of offices just like ombudsman
1: o kana
0: DOJ. Well, anyway, normal ang presidente may nagbutang ana. Kumbaga katropang Junjie musunod rapod na, no?
1: Unsay mando,
0: pero kini dapat ingat-ingatan mga katropa kining ombudsman magud kay mao magud ni siya katropang Junjie ang matawag na to nga watchdog. Kung baga, ang ustisya sa mga Pilipino katropang Junjie,
1: maunay dagpanan.
0: Dagpanan
1: ang ombudsman.
0: Sama ni siya sa Korte Suprema. Mga katropa, mabot na makaingon ta nga, nga nung naingana mana?
1: Ang dagan.
0: Dapat ingat-ingat ang ombudsman nga dili siya mga katropa mamahimo.
1: Masudlan o politiko ba? Nga politika nga mga...
0: Politika nga isyo.
1: Isyo.
0: Oo.
1: Mao na siya. Nang problema
0: karon. Kung ako lang gani katropang Junjie.
1: Mao na mahiniutok hinoon.
0: Na mao malagi. Kay kung ako lagi unta na na. Kini tanang ombudsman lahi unta na ang balaod ani. Lahi unta na ang balaod. Ang nahitabo manggod ang pagpili manggod karon mga katropa sa usa ka leader sa ombudsman. Una judicial.
1: Judicial.
0: Judicial selection. So normally okay paits kay sa korte man nga side.
1: Mao.
0: But ang endorsement naman po katropang Junjie, apil man po ang Pangulo. So,
1: ang Pangulo gani may pinakataas o...
0: Kung apil ang Pangulo katropang Junjie, but pasabot, nahaluan siya sa politika.
1: Mawag yun. Diba? Kay pwede raman mo o imong tao mo o imong ibutang.
0: Yes! Nahaluan sa politika.
1: Mauni na hitabo karun. Mauni na hitabo karun.
0: Unlike, sa hira, untana, mawag na kayong kong, mayapay, para iwas delikadisa. Bisag mo ingon patanga, ah, bisag unsaon pag tuyoon ko, pwede.
1: Mm.
0: Oo, tinood. Pero, mga katrupa, kung unta na, dili na i-appeal ang presidente sa endorsement, kining mga posisyon bitaw nga mo'y gasaligan, nga lasdang panan sa katawan,
1: kana
0: Korte Suprema, ang ombudsman, no? Unta na, lahi punta na ni sila nga seleksyon, unta na. Ibutang na ito, katrupang Junji, ang magpili sa mamahimong ombudsman, dapat ang mga membro dire sa Korte Suprema. Oh, kay magbinutuhay man pula sila diha.
1: Oh, mo man siya.
0: Wala man ay bias kay magbinutuhay ba na sila. No? So kumbaga, aplikante, kinsa na mo apply pagka ombudsman, okay, pang-apply mo.
1: Apply.
0: Oh, niya isala man agad ro pang Junji, no? Niya karon wala na i-recommend ro kay pagikas presidente. Dapat kana na lang mga judges din sa Korte Suprema.
1: Oh, mauna na imo.
0: Magbinutuhay sila.
1: Binutuhay o kinsay ilahang ilang mahimong ombudsman.
0: Yeah, mo pagawa sila ng dissenting opinion.
1: Kana lang.
0: Oh. Para ana karon oh.
1: Nahitabo na.
0: Na na nanay ko na ni kanang Malaysia na.
1: Ma-kuan gyud.
0: Moingon na bang tao ni ini nga? Ah. Tanawan ang gipaspasan nila og kuan ron, gipaspasan og kining pangkaso kay kuan man kana opposition man.
1: Mao gani.
0: Ngana gyud na
1: mao gani dagan.
0: Huna una sa tao. So na ni Malaysia.
1: Una na Aragonda ombudsman dapat wala gyud kay mga bahid diha o kay mansa diha sa kaso.
0: Oh.
1: Oh, tanaw si Buying pila ka bu pa kaso giato ba nga nagidismiss og dali.
0: Oh.
1: Para makalingkod lang sa ombudsman. Tanaw ra gud og unsa naghimo.
0: Daghan pa katong iyang kaso sa kuan, pending case sa DOJ sa
1: DOJ na.
0: Wala.
1: Pwede og pwede pa lang lagi ang Supreme Court og ilahang makuan, kuano nila ba?
0: Mao man lagi. So,
1: murag hurot naman nila karon tanan kay ombudsman. Ila.
0: DOJ.
1: DOJ ila. Pati pagani siguro nung Sandigang Bayan ron, murag
0: ambot lang.
1: Apay puruhan siguro, wata kabalo. Basta kaya nagpabiling ligo na lang yun, nga medyo nakita na itong
0: Korte Suprema.
1: O, Korte Suprema na lang yun. Posible pa na siguro pati pa ka na. Ambot lang.
0: So, muna mga katrupa, walang kiningi pang kasuhan, sila ni Jinggoy.
1: Muna, part naman na.
0: Kuha na siya. Siguro itong presyon.
1: Part na sa mga giingon na itong papel ni Buying.
0: Well, anyway, usbo na ako, normal lang nga ang tao, doon na nag-uilain nga pananaw, gumikan kain, talang wag ko do, kadaghan sa pwedeng uting kayon. Kung ingana naman lamang pangasuhan, kasuhin na lang.
1: Kasuhan tanan, dili kay. Espesyalon yun ni mong kaso ng mga tao nga dili inyuhalinyada. Tanang wala ko naghimo. Jinggoy, mga naman yung siguro hinoon o mga kinibang file sa issue sa flood control gi pailag pander wala ba na non-billable ra ba na
0: Ang pinakadako nga giakusahan si former speaker Romualdez Magadrupa
1: wala pastilan wala
0: pero si, dunay hata-hata but pasabot
1: hata-hata na taman ra na diha
0: kasuhan ana
1: naunahan pang Jinggoy
0: ay ikaw Jinggoy laban-laban man to ka tanawa
1: di ginter
0: napay sunod sila Scudero
1: si Marculita si Marculita ron gi
0: si Marculita
1: ayla na po nila kaso tanawa ra gud unsa sa sila ingana sila kagahaman mga katropa
0: niya si Erwin Tolpo nga naapil sa askutan sa flood control
1: naaba karon
0: wala
1: na inter ba wala na inter sa rekomendasyon
0: Kadyot na mga katrupa, alas 8 in punto na. Balik na tayo humaning atong pahinomdong sa Sabihan. Bless, stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Ura, Kapitan!
6: Kung gwapo gani mo toto, unsay tawag?
5: Kiligon!
6: Kung pangit gani ang mututok, o siya'y tawag?
5: Edi Manyakis! Exciting?
7: Exciting!
8: Ikaw ba adun
3: Unsa'y gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabigay